0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kag patuluan ang mata sa I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Sir, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema. Agad ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi. Agad ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay tako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
2: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
2: DTX 500
13: masaligan,
2: epektibo.
13: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
2: ikaw ba na
13: ang may diabetes?
2: DTX 500
13: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
13: masaligan,
2: epektibo.
13: DTX 500
2: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
13: Ang D3
2: yung may BCO.
13: Ang BCO
2: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
2: Ang D3.
13: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
13: Yung may D3.
2: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagal sa mga butika! Para sa matilo nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamin maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
10: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya.

0: Extract kag Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilaw na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilaw sa imo atay.
7: Basta tilaw ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaliga,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
4: ang D3 Bio
7: yung may PCO
4: ang PCO
7: yung may D3
4: mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
7: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
11: K5.
12: K5.
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may
4: D3! Mabakat sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakat sa mga butika!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhan!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
6: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika!
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
12: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman Man.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
19: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
0: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
22: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!

0: Taypay Norte, Miag-Ao. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
11: Wow. Ayos, gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
8: Yan
12: ang
8: gapanupo.
12: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Masalikan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
8: Yung may D3.
14: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang.
14: Pero
15: sa Star Connect.

0: diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!
7: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik
2: kumso! E3Bio!
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio! Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagalas, mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 feet. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 10:08. Ini nga oras sa Dulong Chusang Klinika Detex Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa!
2: K5 News FM Flash Report.
11: Ginautod na naton ang inyong napamatian sa nga matahom sa nga mga musika. Tungod may isa sa nga Flash Report, mga ka-K5. Na madumduman naton ang ining 89 anyos nga gimpatay dira sa iya sa nga balay sa may Ledesco Village. Na, nga kung sa diin ang ining biktima gikilala sa kay Virginia Inayan Haseldo. Subong mga kaki-five, ang getuldo din nga sospek ining si Jerry Munahan Lima nadakpa na sa katun sining nga mga otoridad.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Nadakpan ini pinagi sa isa sa nika entrapment operation na kay Maymo nga ginbaklan na sang pusil ining nasambit sa ning suspect nga tik operatiba na sa aton sa ning maotoridad ang nagtransaksyon sa iya mga kaki-five.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Madumduman na ito, natabo ang ining kaso sa Mayo 24. No, mga halos sa susubra na isa ka bulan. No, ang ining nasambit sa ning kaso nga pagpatay sa 89 anyos dira sa may bayan sa Ledesco Village sa may area sa distrito sa La Paz. Dira na-identify ining si Jerry Lima pinagiman na sa kuha sang CCTV footage mga kakifay.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Ginaangan na ito ng koneksyon na ito sa kay kakifay Aaron Repuyo na para makuha ang dugang sining mga detalye angot sa sining pagkadakop sa kay Jerry Munahan Lima. Dirima lang ni siya na sa may area sang banwa sang uton Iloilo.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Ining si Jerry Lima mga kaki-five, madumduma na to nagatag diri sang reward no o kumpadya ang pamilya na no, sang biktima na si Virginia Haseldo no ang awards ni mga los yara sa tunga sa milyon ka pesos.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: O kon mga 500,000 pesos mga kaki-five. Bilang o pag-recall naton, natabo ining incident Mayo 24. Based sa kuha sang CCTV footage, mga alas 8:05 nagsunod ang suspect. Kaya mga alas 8:39 ginhimo ang krimen. No, kahit madumduma naton Mayo ang pag-amuma na sang sining nasambit sining nga suspect o sang biktima sa suspect. Kaya ang ining suspect kilala man mismo sang biktima nga si Manang Virginia na nga kunsa diin ang ining pamilya sang asawa ni Jerry Lima na mga nagatrabaho da time na sa pamilya Haseldo mga kaki-five.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Kagti da time ining si Jerry Lima balaan niya ang pasikot-sikot dira sa sulod sang puloy-an no sang biktima ti dito no awan sang damo nga istorya ang gikamatay da time sang tigulang tungod sa pagkakuga.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Alas 8:51 sang aga, nagwa ang ining suspect sa balay sang biktima mga kaki-five. Kabalong dumanaton, kay nakitaan isang bata na no, sang biktima dito sa Estados Unidos nga waay na nagahulag na no, sa makitaan nila nga nagahigda na sa ila sa ning salog. Ang iya sa ni nga iloy mga kaki-five. That's why gintawgan ang iya sa nga inablos kag dito ginpa-check na no? Sa ila sa balay sa may Ledesco Village kag dito nakitaan nga wala na sang kabuhi ang nasambit sa ni nga tigulang.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Okay, iipabati naton ang report kag ining pag-interview sa kay Jerry Lima. Alas 10:30 sa'yo.
13: Sino nagsugo? Si? Sino si Gino? Nga pat yun sa kanuha?
14: Nakita niya din sa dati. Agad doon sa balay ni Gabi niya. Sa balay na mo niya. Agad doon niya. Sa lakyan.
13: Oh, sa din sa kakadpon yung balay?
14: Dito sa Clamaysan.
13: Clamaysan. Liganes? Mm. Okay, tapos?
14: Nagainom doon Gino. Nakita yan na si Gabi niya. Magad doon dito.
13: Okay, nakita niya, tapos pat yun, sugo niya kaya pat yun. Anong interes nga pat yun mo siya, no?
14: Kaya para magbuano ng kwarta.
13: Ah, ang kwarta, ganyang target, no? Bali, tawag sila, sino na si Gino?
14: Ma, Martes na pinito niya siya.
13: Gino? Martes? Ano mo na siya?
14: Ang nag-imam lang ni Sir Ganesh, napakubra sa Dulmax.
13: Okay, Dulmax. Wala ka man dati kubra?
14: Sa Rosira ko dati kubra.
13: Rosira? No, kay Lagunyang ko sa biktima, nakaubra ka sa iya?
14: Hmm, sa iya, taram na lang.
13: Okay. Dugay ka nakaubra sa iya to?
14: Sa iya lalo pa, dugay na kami start ko sa iya, taram na lang. Isa lang katuhig ako niya.
13: But, okay. Isang pizza 4, mugito, ginplano mo itong adaan? Umutong nga. Anong akto mo sa iya antes ka magsulod?
14: Ginanagin ang pakutubi, sir.
13: Antes ka bla pag bla nang kita ko sa gate ng Logistoria ka anong sigilanon mo sa iya kay duway ka naman gobra sa iya.
14: Ano ba ang balik sa iya kuno bakal kami harublak.
13: Okay, ka bakal ka mo kuno harublak. Ang basa biktima. Amo na nga na ing katuan mo siya. Okay. Kusang that time ko din ka patuhalin
14: sa concert sa Clemson sa Clay.
13: Amo to Logistoria na nakamudaan ni Gino. Nga mo na nang plano. Okay, so bali before na namunuhan ka ni sa biktima nga may pakay o sa Seymour, may pabakal?
11: Hmm. Okay, to na utod na katos nga connection sa kay Kaki 5 Aaron na Kaki 5 Lorenz, no? Amaling payag, no, sang suspect na si Jerry Limas. No, daw sunok sa iya, dumiupod pagit ni siya, no, ginsugo. While takbalukon na depensa ini ni Jerry Lima sa pagpatay the time, no? Sa kay Verinia Haseldo, no? Dira sa bayabain sa Ledesco Village, mga Kaki 5, no? Kaya ginalantaw nila may mo nga ang motibo, diri amo ang pagpangawat. Pero amo nang masubo, no? Kaya ginpatay ang tigulang tungod nga kilala, no? Sang tigulang, ining sambit ni na si Jerry Lima. No, daw sa iyas ni subong nga pag-interview kay makita naton sa iyas ni nga pagkaso ni Bla, no? Makita naton do medyo nagniwang-niwang gid man si Jerry Lima subong. Tungod nga pagpanago. Pero kung makita mo siya personal daw, hindi mo siya ma-identify, no, nga si Jerry Lima, kundi mo gid niya kilala gid ba? Kung ba siya ang litrato, no, nga nagalagaw subong mga Kaki 5, no? Basit pwede ta matawgan si Kaki 5, kwan lang alang si Kaki 5 Aaron, no? Kay nadakpan ini mga Kaki 5 sa entrapment operation, no? Ang ining nasambit sini nga suspect nga si Jerry Lima.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Kung makita na ito na sa iyasa ni nga hitsura subong, no? Indikid, no? Makwando naggagamay-gamay, no? Ang iyasa ni nga guyado nagganiwang-niwang tungod man sa pagpanago at pagpropagyo eh.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Pero ining si Jerry Lima, taga Mambusaw, Capiz, ganiya. No, tumandok sa Mambusaw, Capiz. Pero sa may barangay na Bitasan, Lapas, temporaryo nagapuyo. Kay naka-exclusive interview kita, no, sa saring asawa o co-live-in partner ni Jerry Lima. That time, nagbulagay ni sila kay tungod man nga gapang babae.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Daw pag padulong sa abroad sa iya sa live-in partner, dito na daw naglain ang batasan ni Jerry Lima, mga Kaki 5. Asa ganing balay na nila sa barangay na Bitasan Lapas, ginadalaan sa nga iban sa ning mga babae.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5
13: News. Pagkakita sa purista, nagtalagaan kita kay Mayara sa nga...
11: Okay, balikan doon sa Kaki 5, Aaron.
13: May granada sa green nga... Oh, Diyos ko. May granada to sa may green nga surudlan, no? Nga do eco bag ni. Kaya bala mo kay na, pag utod sa nga ton, itong nga nag-init, abing nga ton nga iPhone ni, sa bag ni Jerry Lima sus patawara mayara sa
14: taguro gamay kay basi na pan law na taas na pan sa tapos na
11: Oro isdog ka, nakay Granada niya, delikado na, kono cover na, kipay baron?
13: Sa bagay na ni Jerry, kay why kita ka makuangit sa live, pero na-record na to ng bilog na aksyon. Pag search to sang pulis sa bag, pagbuka niya, may isa pagit ka po sell tong revolver, may mga live ammunition, tapos pagbuka, pagit sang green nga bag, may ara sang Granada, that's why nga nagdinalagan ang mga tropa kag tawag ni sa nga EOD among expert ni nga mag ano ni ang eksperto nga mag recover ng mga ka K5 ang mga tropa totoo sa piyak ya kita ridiga panago sa may ano ni sa kahoy sa mga mugan ni eh. Diba si lumupok bla ng vice verte kag mo nang advice ang team leader so naga-adhere kita nagapati kita kay para sa aton nga own safety man sa mga ka K5 naton standby kay himalaon naton sa diri madugay kun ano ni nga sahi nga Granada so mo ni advice aton pagpalayo lang anay sa area kag base lalo mo pop no budlay sa mga ka K5 naton.
11: Okay. Kin kalsubong sa area, gin safety, tungod nga may nakitaan nga Granada sa lugar, no? Mismo si K5 ang refuyo subong nagapalipod sa kahoy, no? Basta Granada ni Budlayan nga daan mo. No? Kay anytime niya, mahimok nga maglupok siya na, kag kung ano ka layo, no? Mahimok nga malabot ka siya na. No? Domidyo, kwan, hina dito ang signal sa area. No? Pero kompirmado nga si Jerry Lima na dakpan na sa aton mga otoridad sa entrapment operation. No? May nag-transact sa iya nga isa ka miyembro sa aton sa nga otoridad kag dito no? Nadakpan siya inin si Jerry Lima. May padya ni mahalos sa tunga sa milyon ka pesos o kon 500,000 ang igatag ni isang pamilya. Ano may nag-tip sa mga pulista? Sila na mismo ang nakabaton kag pinaagi sa ila sa ding intelligence monitoring amo ni nga nakit-an nila no kag ganay buluan kon sa diin nagatiner ining si Jerry Lima mga K5 kay mo duman naton ang kaso nga gin-file sa ni is robbery with homicide no kag gina-check naton kon may warrant of arrest na ini no nga gipapanaog ang korte batok sa kay Jerry Lima kag kun sa diin siya nagtiner no after nga nakumiter ang krimen kay di man to siya kabalik dito sa may barangay na Bitasan sa may distrito sa nga or sa may banwa sang Leganes kay tungod nga kontra man to siya sa nga pamilya no sang iya sa nga anay live-in partner nga dito na subong sa abroad ang kampiyon nga istasyon
13: K5 mga K5 sang bay kay malibot kita sa area.
11: Okay, no, gating wa si K5 abroad dito no? Sa area mismo. Nadakpan ni sa entrapment operation dito sa may area sa may banwa sa Oton.
13: Muna ang
11: Kinputangan na sa yellow line ang area para hindi masudlan. Kay ti delikado sa tag nahulat sa mga K5 ang ato sa ning explosive ordnance disposal no para nga mag-check no sa sining Granada kay di mga pulisan nato niya ginatugyan ni sa EOD once may makitaan sa ning nga mga kaangay sa ning nga mga eksplosibo mga kipa
13: ibalik ka nato total to white man sir sige balik ka to
11: Nick, okay
13: sir oo sa may part of lang nga di ba restoryana nakamoto kami pasugo
11: si Jerry Lima
13: ang tigulang da kapakas si Malo Blacks din nagsulod. Ano na tabo? Say saya ko, be? Ha? Paano? Di ba kalakat-lakat pa lang kamoto? Din mo sa tambay yung patay? Sulod balay. Din kwarto, ano?
15: Sagwa.
13: Sagwa na? Paano mo sa gin patay? Kuga, tapos?
15: Tapos yung kuga ko sa patay.
13: Doon na madaan sa yung ginawa? Ginasa ko pa sa? Okay. Paghalin mo anong ginpangkuha mo? Ito may ginpangkuha ka?
15: Wala. Kasi ang plastic na ito mo itong korta.
13: Ang bag. Mga pilato tanan?
15: 40 lang.
13: Ang balsang ano ito? Mga sobra 60 ko, no?
15: 40 lang.
13: 40? Libuhon to tanan?
15: Hindi, ma'am. May sinsilyo.
13: May?
15: Silyo.
13: Sinsilyohon, tiyag bilog. Dari sa sari, may linibo, kinyen, muna, shin. After ito, ginano mong kwarta?
15: Hindi yung kwarta sa mga producer, ang Gino.
13: Si Gino nagkwa?
15: Tapos yung balikan niya ako sa PCPNL.
13: 17,000 lang imo?
15: Oo, yung balik ng CP.
13: I mean, 17 imo?
15: Oo, yung balik na ako.
13: Tapos pila iya?
15: Amo ta su sobra iya.
13: No, okay. After ito, din ka nagad to?
15: Na, po, nabalik ako dyan sa amon, sa Kalamisan.
13: Okay.
15: Tapos pagkaga mo din, nabuli ko, nalagyo ko sa amon.
13: Nalagyo ka na din yun. Tapos pag May 4 to, wala nang puli ka pa? Pag hapon ka na nagpuli? Okay. Ano ang sakyan mo?
15: Series
13: ka pa ka Dusty Ganes?
15: Pag van, pag halika ko sa lapas.
13: Oo.
15: Ang jeep.
13: Ang jeep ka? Ang jeep mo, ba't ito sa inyo? Baka nauras ka na ito nagabot?
15: Udto na?
13: Okay. So bali, ang din ko muna meet up ni Gino, ne?
15: Sa Liganes.
13: Din sa Liganes?
15: Hindi
13: alam sa Banwa. Sa Banwa? Wala ka mo nag-istorya na eh. Hindi nyo gintunga ang kwarta.
15: Buhay mo naman yung istorya, sir.
13: Buhay man?
15: Oo naman yung istorya. Tapos yung gintunga naman ang kwarta. Hindi ang mong yakon sa Liganes.
13: Sa Banwa mong yakon?
15: Plaza.
13: Okay. Di, yung istorya mo, saging isa-isay mo sa iya kung anong tabo, yung patay mo kaya itong tubo lang. Yan ang ba niya?
15: Wala.
13: Malagyo nga. Hindi malagyo. Malag-surrender
15: ko tani.
13: Okay. Ngayon, why ka mag-surrender? Po, after nyo to sa dila una kung mag-meet up sa plaza, after nyo nagpuli ka pa.
15: Hmm.
13: Okay, ti, mga kabataan mo, kita mo ba?
15: Wala na, sir. Nagsang sanok to, kita ko mo.
13: Pag-bot ko. Okay. O pagbalik mo na to sa hapon na to, sa ulto na to sa May 4, sa balay nyo, para ba pamilya mo? Hmm. Nakasulianay ka mo?
15: Wala na, sir.
13: Okay, sila ka balogid?
15: Wala.
13: Nag-hipos ka lang?
15: Hmm. Tuwa ko lang to kabata mo, pag-ubangan nyo may...
13: Okay, okay. Pagkita mo sa mga kabataan mo ito, ay kaabido na luoy ito stigulang, nag-inulsor. Kiti, may mga responsibilidad ka buglata ni Jero sa kabataan mo?
15: Hmm.
13: May ka na luoy?
15: Luoy, sir.
13: Tangga mo man ang pamilya mo, kabataan mo?
15: Okay, kabataan mo lang ito mo, si Sabawan mo. Wala sa kira mo.
13: Okay, ba't din sa Sabawan mo?
15: Abroad.
13: Okay. So, bali, tawag siya na, after na ito, di ba nakapuli ka pa sang May, sang Udto?
15: Hmm.
13: O din ka din yung nagkakadto
15: ko? Dito lang, sir.
13: Balay nyo na lang?
15: Wala kami ito balay, yung pagbaba sa tang ugangan, yung bayin.
13: Ah, okay. Dito ka lang sa Kalamaysan?
15: Hmm, dito sa May, doon talong balay dyan sa May Ilegolay.
13: Okay. Tapos, pag after na ito, mga oras ka ito nagalin? Saan ka ito nagalin sa Liganes?
15: Mga launa ko ito na panay mo, mga alas dos ng hapon din ako.
13: Alas dos ng hapon, May 4, naglakat ka na? Hindi ka nagkanto doon? Halagyo?
15: Nang ato ko na sa tagbak.
13: Tagbak ka?
15: Oo, tapos nagpangko. Alang-alang ko, nagbalik liwat ako.
13: Nga manaw?
15: Nagbalik liwat ako dito, kaya balik ko, pakaakan lang ulit.
13: Okay. Hindi ka nagbalik sa Kalamaysan?
15: Oo, kasi may bumba to.
13: Okay. Ang bumba, muling natin na ranyugit?
15: Hindi man. Kung magsan ang bumba dyan, lumigisag ko.
13: Lumibari balay na? Okay. Inyo mananda nga doon balay-balay?
15: Hindi.
13: Okay. After ito, nagpuli ka?
15: Nagpuli ko ito. Tapos nagpagabi lang dahil ako.
13: Okay.
15: Pagkaaga mo din.
13: Lakat ka na? Puli ka na? Tapos pagkaaga, ito din ka nagkad to?
15: Dito sa Mambusaw.
13: Sa Mambusaw?
15: Sa Lugagit naman.
13: May balay ka mo to?
15: May balay kami ito, sir.
13: At ka dito kagit? Din sa Mambusaw?
15: Sa Nausaan.
13: Sa?
15: Nausaan.
13: Nausaan?
15: Hmm.
13: Barangay na?
15: Barangay.
13: Ano na nga sityo? May sityo na to?
15: Wala. Barangay.
13: Barangay Nausaan? Saan ako ito nag-abot?
15: Saan? Jer? Basta pa kaagas sa design
13: mo? May 5 na eh. Diba? May 5.
15: Hmm.
13: Agas sa May 5, kaabot ka na to?
15: Hmm.
13: Ito. Iway tumakang nakibot ang imo nga mga pamilya.
15: Nakibot yung imo
13: ka? Nagpupiyata ka ito ng kule. Yan ang mangkot na si Mohay.
15: Nasa
13: ilan ang nabalaan
15: ang kasi? Kung ano yan nabalaan? Sa minig niya, hindi raman niya pamilya ng Mambusaw.
13: Ah, nag-contact siya sa pamilya mo?
15: Hmm.
13: Sino pong tender sa Mambusaw, no? Yung kanan mo?
15: Wala na kong yung kanan.
13: Ah, mga upod mo nga ito? Parinte?
15: Hmm.
13: Atiyaan mo? Hmm. Yan ang bala na sa imo, so nabalaan nila ito nga muna, may ginpatay ka din sa may lapas?
15: Hmm,
13: may inibi sila. Okay, may ara man sa bahin mo or sa part mo, chair, nga masungka na lang.
16: Saan mo muna isipan to?
17: Diyan? Isang gabi yung doko dito sa may
16: van. Isang gabi, isang may four? Kung mga to kayo duduwa ka na, masungka ka daw, hindi?
17: Okay, gusto sa tiya ko masungka na ako sa nitong. Kaya ang ipan yung natiya, nagambal ka hindi.
16: Natiya mo sa mambusaw? Okay. Kung saan gano'n ka na to, gatiner ka to sa may, di ba nagbalik ka to sa may 4, nagpaaga ka to sa inyo? Tawag sina, nakontak ka sa mga tiya mo sa mambusaw?
17: Ang isa lang to siya, ay yung signal to mahina, ang isa lang akong tiya ang may cellphone.
16: Amo na to, nagstorya ka sa iya? Nagdirektorya ka siya mo itong isa sa mga nagpugong man nga hindi lang ang itong sungka. Okay. Tapos, ano natabo ito yun? Kaya ito medyo madagay-dagay ka nagpalagyo sa...
17: Dito lang ako siya? Pinanagot ang kapasanda?
16: Dito lang kayo sa barangay na usano? Okay. Ito yung kwarta. Ilan naman kwarta?
17: Wala na ko kayong kagas na kwarta.
16: Hindi na kwarta?
17: Hindi na ako panaog sa kwarta.
16: Dito ka lang kayo sa...
17: Hindi na ko ito ka...
16: Medyo nabukid na to, Jer.
17: Pero isa lang sa tanang sasakyan.
16: Ah, accessible man. Ito yung kwarta, huwag din magasto?
17: Oo, hindi mo na ako kapag-pitubos eh.
16: Hindi ng kwarta?
17: Hindi, yung dalawa dito din.
16: Ha?
17: May kwarta pa, pinang nabili na.
16: Ngayon, yung dala mo? Okay. Huwag ito maging bilhin sa katiyaan mo?
17: Oo, yung binakal ko man.
16: Ah, yung binakal-bakal mo. Okay. Saan pagpatay mo to, Jer? Sa tigulang, gagamit ka drugs?
17: Wala.
16: Ba'y ka gagamit?
17: Ang Uber ko lang.
16: Ah, ang Uber ka pa to? Antes mo siya pati yun, sang, di ba, may 4 niya to na sa Puan. Mga may 3 na ginom ka?
17: Ginom niya sa Mangga.
16: Sinupod mo?
17: Muna di Gino.
16: Si Gino, kag si?
17: Si Macdo.
16: Si Macdo? Balaman ang Macdo na? Ang plano niyo? Okay. Ari na, Jer, lapit-lapit. Sa July 4, may isa ka nakabulang. Huwag ka nagsungka. Kung, tani, marami siya nakabulang. I mean, ang pagkamatay ito lang sa kaluhay mo itong tingulang. Tinagay-nulsol ka man sa buong, Jer. Okay. Kaya ang masiling mo sa pamilya, kay do, nag-alalaan dito, kag-isa pa do. Sakit ang para sila ay madulaan sa himata. Ano mo siling mo? Sa ila?
17: Natawag lang po siya. Dato sir, amo na po. Dario na po dire.
16: Okay. Liwat nito nung gabi?
17: Matawag lang ko kananda nga. Dario na po dire. Para masaya mabalaan nung
16: okay. I mean, sa pamilya, to blas ang na... Yung patay mo? Anong may mensahe ka sa ila?
17: Mga ilang kita po patawad sa ila. Kasi siya, kasi siya ang ila ko.
16: Okay.
17: Nagsupo ko pinapon niya ako. Hindi niya.
16: Pero ang pagkabig mo kay Lagunya to, do pamilya naman?
17: Okay. Lugay ako ng star sa mga duta mo.
16: Okay. Tapos sudra pa kami nakapatukod balay?
17: Oo.
16: Oh, diba galing?
17: Kaya mo tayo sa galing yung pabubaeng nag-issue ng ugangan yung ipabuba. Pero wala sila din yung galing kambal.
16: Ay, sumus.
17: Ang ugangan yung ismo galing na kambal nga. Kapag istorya kay Lagunya ang nakalim. Pero wala galing sila din yung nakambal.
16: Oo.
17: Siya lang yung istorya nga. Ang
16: tangan mo, so, bali, wala man, why ka man naglain buot mo nga, doon nagsala lang na ang hambal doon sa hugangan mo nga, ay, paguba niyong balay, kaya bali yung lagunyang, why ka man ang inyat sa iya? Sabi ni ma, why man? Doon saan naman nabalaan yung informasyon na nga, hindi ka rin tigulang ito nagpaguba?
17: Siyang pagpuan na sa akin siya, pagpuan
16: na sa akin, matalak sa mga busa. Ah, okay, sa napatay mo na siya? Kung saan, no?
17: Isang ato na kasumbusa.
16: May 5 na, nakalakat ka mo, no?
17: Isang panan ako na wala ng mga
16: 28, 29. Isang May?
17: Hindi gali siya ang nagambal.
16: Why man da naglain yung mga buot? Kay ti unong nabi mo, si Lagunya, di ba nagpasugong riugangan mo man? Why man da nagalin ang rason niya patyon mo sa? Ha?
17: Ugangan, di gali na tayo yung
16: nagtukod ako ng seryal na. Okay. Rason, isa sa mga rason nga nangakig kabi, nga muna patkol mo siguro yung biktima. Okay. Magluwas na po ginsugo ni Manny Gino?
17: Oo, tugo na ko. Kaya imo kami nga dyan eh, lot lang.
16: Tapos amo muna nga nangakig kagli kay sa biktima, kay amo tugo, abi mo lang. Nga siya gano'n magpagubak sa balay nyo.
17: Okay, kay pag-telling ito kuli ko, hindi nga malang ako dyan yung bangan yung bayi nga pangita ka na yung taran mo kay nagkambal si Dura Blanya nga po ko nating balay.
16: Jesus. Okay. Ano ang hambal mo sa mga kabataan nga di nawad-an sila sang nanay?
17: Tawarin mo nila ko. May palangga ko nila.
16: Kung may best man nga nagkabig mo naman nga doon iloy mo si Lagon niya.
17: Okay, nakabig yung brasa yung tarang na nalo.
16: Di mayo man siyang pakitungo yung sa'yo mo, pakisama yung sa'yo mo.
17: Ano mayo mo sa?
16: Diway kaya ito abin, nagpinsarabi nga dumayo man yung tao, nga sap niya patiyon ko naman.
17: Kaya nga nakuli yung tinapang natin yung matyag?
16: Ngayon nung matyag mo, kapanulom na to, isang May 4 na to, kapanulom yung panuro kami.
17: Sana din sa ako sila. Hindi ka daywa, kaduwa ko balik.
16: Kaduwa mo na nang attempt, tani?
17: Kaduwa ko balik ko na na.
16: Okay, isa una to, may plano ka man, tani nga?
17: Wala, kang sali, makinisip ko, hindi no.
16: Ngayon muna, ni? Kung sa base sa site, sabi nga, kagi mo naman siya kawatan sa to? Why? First time na din, atong gintatay mo siya?
17: First time.
16: Okay. Sige. So, mag-ready ready ka man to bangon ang imong kaso? Inulsol ka man? May parawagan ka sa imong kabataan, pamilya Jer?
17: Pamilya ko lang.
16: Ano panawagan mo sa ila? Palabot sa ila?
17: Kaya kung makita nila, ributi, subo, natakpan ako. Kaya nang pwede, dalaan lang ko sa gamit.
16: Ano sila na nun?
17: Kinanglano kong gamit.
16: Ano ba message mo sa mga kabataan mo? Duwag ng bata mo, no? Anong maminsahe mo sa ila? Kung magkikintagay kami ng gurunik kita, Nay?
17: Ano, Nay? Para sila patawaran nyo lang ko, Nay. Kaya rin ako din, natakpan nyo lang ko, Nay.
16: Eh, mga... Sige, sige.
11: Okay.
16: Nabatian natin ang malaba-laba nga panaysayo ni Jerry Pablo Alima. Siya nagapamati sa aton na aminado siya, naging patay niya gidman ang biktima nga si Gunyang, no? Ang pagkakilala niya, no? Si Gunyang ang...

0: sa kwarto niya.
1: Okay,
0: sige. Kagamura na tumod ni Jerry nga ang bag ni ano sa plastic ni mga kabinan. Ah, dito nakabutang ang kwarta. Sunod sa iya, 17,000 pesos. 40, no? I mean, 40,000 pesos na ning unod. Kagdugin to nga ni Kono. 17,000 iya. Kay ti after to nga ginhimo niyang krimen, nagbalik siya sa May Plaza sa Liganes. Kag dito sila nagtabuay ni alias Gino. Kag 17,000 pesos ang ginhatag lang kay Jerry Lima, kagandares ang nabiling kay Gino. Then after sina, nagpuli niya sa May Kalamaysan, no? Naliganes, kag doon nagkatinder pa dito, kag doon nag-decide siya nga magkanto na sa tagbak, na magsakay dito, pagkanto na kuntani sa Mambusaw. Pero nagduwa-duwa siya, no? Kag nagbalik naman ni Walt sa Kalamaysan, kag nag-decide na lang, nga mapaaga na lang siya, maghalin sa ila, na magpakanto sa Mambusaw. Then, sa May 5, dito na siya nag-decide na magbiyahe pagkanto sa May Mambusaw, Kapis, ano, Kalausang, ano? Barangay Kalausan, Kalausan. Ha? Nausan. Barangay Nausan, Mambusaw, Kapis. Kag dito gidgali ang pamilya ni Jerry Lima, mga kabyanan nga naga-star, natutumandok sa dito. Kag the rest ang iyang pamilya nakabalo na ni sang na ginhimo niya nga krimen dere sa May distrito sa La Paz sa Mayo 4. Mga ka-K5, standby.
2: Okay, now ambot ang panaysayon ni Jerry Lima, ang suspect nga nagpatay kay Virginia Inayan Hasildo. No, sa May Veterans Village sa May distrito sang La Paz sang tinlikdan sa Mayo 24. No, nadakpan ini sa nagpamangkot dira sa May area sang plaza sang Uton.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Dira subong ginakordon ang area tuod gamay nakit-an sining granada. Lidesco Village, no? Sa may area sa Lidesco Village. Sa may barangay do Tabuk Suba na ni. No? Sakop sa distrito sa La Paz. Ang natabuan sa insidente tinalikdan niya Mayo 24, mga kipan. Makitaan sa video, gimputangan ni isang police line, sa kapulisan naton, matapos kami nakitaan sa ning granada. So ang SOP diri, no, kinanglan ula to naton ang explosive ordnance disposal o kon ang EOD agud nga ma-check ang inilasambit sa ni nga lugar kahit i granada ini mo, no, explosive ini nga kinanglan sang attention, no, sang aton sa ni makatapo sang EOD mga ka-K5.
3: Nga istasyon K5 News FM.
2: Pero kung pamatian ta ang statement ni Jerry Lima, daw may yara sang nagsugo man sa iya, ining si alias Gino. We don't know lang kon amon lipinsa sa iya sa kong lingon, pero debloan nato nga ti siya niya ang nagkomiter sang krimen.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kag gapakatubang inisang robbery with homicide. Suno sa iya, mga 40,000 pesos ang nakuha nga kwarta. Pero una itong initial nga report, yung mga halos 60,000 pesos. Kagambal iya, ginpartihan lang siya sang 17,000. Dati ang the rest nga mga 23,000 dito kay Alas Gino. Dito mo dahil mapaptihan nga, ikaw nagimo sang krimen. Na may nagsugo sa imo, gamay pang partida mo.
3: Nga istasyon K5 News FM.
2: Kagi na suspitsahan niya man ang nasambit siya ng biktima ng tigulang nga amo nagpaguba, no, sang iya sa nga balay dito sa barangay na Bitasan sa May Banwa sa Leganes. Nga actually ang nagpaguba siya ng mga K5 sa interview sa K5 News FM Iloilo sa live-in partner siya nga dito nagtrabaho sa abroad. Siya niya ang nagpaguba.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kaya ang ginatindugan, no, sang balay, no, nila sa

0: live-in partner ang kapag-iyadere amo ning biktima nga tigulang. Eh, base ko nag-dumot man siya nga siya nagpaguba. Kagdugangan pa that time, may information man nga ang ining nasambit sa ni no, nga suspect nagulam sang kwarta mga 10 mil pesos sa sining biktima wala gin pautang.
1: Kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Hambal sa iya live-in partner hindi pagpautangon. No, tungod nga ang kwarta iya sining ginagasto kuno sa iban nga babayi.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay subong dakop siya no, sa entrapment operation sa nga ton sa ring kapulisan mga K5. Di may granada pag inakuha sa kaso ya pala nga rubber with homicide no, nga makabig na ton na heinous crime. Maburubudlay na siya makapiansa. Di ko madakpan kapag nga may dala kasang eksplosibo kaangay sang granada. It's a non-bailable offense mga K5.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Si Ling ni Ma'am Louie Palma ba si upo niya na sa obra si Gino? Pero in that time niya, kung ako si Gino, ya pwede ko yung makapanginwala mo. Ngay mo ihibo na yung istorya. Kita nakitaan din lamang dito no? Sa lugar sa matabo ang krimen. Why na sang iban? Panga si Jerry Lima based sa kuha sang CCTV footage.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Ma'am Azon Pineda, may dadad nga pon kay Ilongga Guapa, kay John Clyde Daguaro Velite, sa may Oton Plaza, nakpanin si Jerry Lima, mga kakipay. So, standby ka mo sa Ugapay sing information, no, kay good news ini sa pamilya Hasildo. Ilapigid sa iya sa ring mga kabataan dito sa luwasang pungsod. Pagkatapos, may isa pagidiri, no, nga bata yaman, no, nga mo ni subong ang nag-asikaso. Kag dito, amon siya ang nag-saka dito sa station, agod nga hambalon nga ang reward money nga makatudlo sa sining nasambit sining suspect, no, magabaton sang tunga sa milyon o kon 500,000 pesos mga ka-K5.
1: Kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Ma'am Gemma Jumon Gromya, sa na God is good, no? Kay tindakpa na ang nasambit sa ninyo na suspect. Tama ka niyang bal na ito, hindi ka ginastam na guman. No? Maabtan kag madakpan kagid, no? Mga kakifive. Tamtabo sa kay Jerry Lima, why man siya nanago? Gina, dali malang niya nagpamulya sa palibot sa probinsya. No? Sa Iloilo, nakapuli dito sa ilang lugar sa may barangay na Husan, no? Sa may Banua sa Mambusaw, sa may probinsya kang Kapis.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kilala gali ni Ma'am Azon Pineda si Ma'am Virginia Hasildo, no? Sana may justice na ikaw. Siling ni Ma'am Clyde Jean Villalobos Cordero, no? Paldo nakatudlo. Ati we don't know kung saan din makadto ang reward money from the family, no? Sa nakatudlo ka nakadakot, no? Sa sining nagsambit sining suspitsado. Pero nga tol na diriti may krimen nga tabo, dapat nga sa kwan sa labton, no? Sa hustisya, di may gani kay Uay magbato sa mga pulista. Kay may na-recover siya 38 caliber revolver kag mayara sang granada.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Si GR Villete, no? Sina God is good gid. May nag-tip niya kung sa din nadakpan. Now from VTG Archive kay Mark Krap. Aray sa may kwan, sa may plaza, sang uton. Ara na siya na dakpan. Kaya gin-intrap sa ngaton sa ring mga kapulisan.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: So muna mga K5, exclusive diri sa K5 News FM Iloilo. Dabantayang dugang sa nikagapagpatpat ni ka-K5 Aaron Refugio. Angot sa sing pagkadakop, gid, no? Paano na planuhan sa ngaton sa nga kapulisan kag ano ang ila sa ginimo ano may ibaligya siyang pusil kaysa unang report, no? It's a entrapment operation. Botsalingon nga may ibaligya ang pusil, 38 caliber revolver to nakita naton na ibaligya yang pusil yano ubo sa to nakuha yung kwarta?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag diin siya subong nag-tinar. Okay, tinirim lang sa area sa may banwas ang uton ang ining nasambit sa ning suspect na si Jerry Lima mga kakipay. Kanabloan na tundamon siya sa kaso mo nga prior sa sining pagpatay sa nasambit sa ning tigulang. May yara ni sanya nakuha siya daw illegal position man. Pagkatapos sa doon nagpinalupok man, no? Dira sa isa sa nika beach, no? The time ining si Jerry Lima mga kakifay. So muna ang kabukusan na pagdulong naton sa sining pag breaking sa sining dako sa nika balita nga nadakpa na nagpatay sa 89 anyos nga biktima nga nagsulod na sa Meldesco Village sa may distrito sang Lapas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ah, si Ilongga Guapa mo ning iya sa ning no na pariente kay ambal ni Sir VTG Archive nag mapahamtak no isip ya. Na kag naglusot ni Saguro Halin sa San Miguel pagkadto sa uton. Abantay lang ni ang dugas information kay why pagta makakuha gid sa duga pagit nga mga information on the parts ng ato sa ring kapulisan. Pero mo panugiron na ni Jerry Lima nga yupod pa siya kuno nga si alias Gino kag didto yung kuno hiatag no ang iya sa ning kwarta nga nakuha sa tigulang. Pero kung taon naton may mga relo pa nga nadula no ang nasambit sa ning nga tigulang based sa investigasyon no sa aton sa ning nga kapulisan.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: So kudos gid no kag congratulations gid sa aton sa ning kapulisan nga dakpan ining si Jerry Lima. Ang iba sa ning mga update ka mga development mabatian sa iban sing public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Kag of course amo sing Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag amo sing K5 News FM Iloilo sa dugang pagisini nga mga update mga ka-K5. Sa ngala lang, sa balugsing na puwersa sa K5 News FM Iloilo, ang ato sa ning breaking news, ang dulong sa inyo sang The Power Trio, Clinica Detects 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based na vitamin C, kag ang D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Sa ngalan, sa amusin nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amusin nga Assistant Vice President, kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amusin nga Station Manager, kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, inyong kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike, kumusta?

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: D3 Bio Health News! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
9: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo yung pinaka-importante, Sir Boy, kaya may ara mga kuan mo,
10: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
9: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower, sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyos ang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
2: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
9: stop mga matamis, mga tinapay, mga
2: tinapay
9: pasta.
2: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
9: Isling lang di tribayo.
2: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga di tribayo ka, ang D3 bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio ka.
9: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 bio. Mas dasig ka man.
2: Hindi ka mag-hypoglycemic.
10: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
9: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
2: Wow! Right?
13: D3 bio!
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
13: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mapagat sa mga butika. D3 bio! Health News! D3 Bio! DTX Beauty Soap!
15: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap! Sa mga butika. DTX Beauty Soap!
16: Ako si Ronald, saka sales rep.
17: So, una, problema, gid ako sa akon body odor.
16: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
17: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, you may D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar.
11: Pilasko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasko dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
20: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
5: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Philippine Standard Time, alas 11:08 na saga. This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya ra pa.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya ra.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

0: good morning, Iloilo. Welcome na naman rin sa aton sininga programa kada Domingo. Programa sa inyo sininga mga Ilonggo Cups nga nagadalong sang balita, impormasyon kag subong man. Inisyatibo, proyekto kag serbisyo sang inyo sininga mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cups on air. Yari naman kita sa petsa nga 28 na. Sa katapusan sining Domingo sa bulan sang Hunyo sa subong tuig 2026. Kagyari naman kita no sa ika 158th episode na sa aton sining programa Ilonggo Cups on Air. Dari sa K5 News FM Iloilo. Kag ika 25th episode na naman sa subong tuig 2026. Happy Sunday morning everyone! Kamusta inyo sining Domingo? Kanami sa taon sining chimpo. Medyo mapaang-paang kag mainit na naman. Pero at least no, why kita sang bagyo. Daw may ginano naman nga magasulod ang bagyo. Pero siyempre no, ano naman subong eh, tigulula na gid man. Kag tani lang no, hindi lang mangin makusog no ang pag-atake diri sa taon. Salamat sa taon Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Razalan. Kagsangalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Mingaw po ninyo sa subong agang inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kag-welcome na sa ika-158 episode na sa aton sining Ilonggo Cups on Air. Dari sa K5 News FM Iloilo. And of course, salamat kita sa kaluhan sa aton sining Chief Executive Officer, si Dr. Ramil Hoy. Na magka-program kita no every Sunday morning 11 o'clock up to 12 noon diri sa K5 News FM Iloilo. And of course si Dr. Ramil Oiman ang nagatag no sa kabalikat Multimedia Convergence Center studio no sa Iloilo Police Provincial Office sa masobrana or malapit na tatlo katawig sa subong 2026 na ginagamit sa inyo sining mga Ilo Cups sa pag-programa no sang kape kag balita dira sa aton sining provincial headquarters. And of course, nakapamatay man sa aton sa iladrang mga FM frequency sa 88 or DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radio. Happy Sunday morning everyone. Kag siyempre no sa aton sining mga live viewers nga nakamonitor kin sa aton sining programa sa subong aga sa aton sining mga official Facebook pages ang PNP Iloilo Police Provincial Office kag subong man no diri sa K5 News FM Iloilo sa aton sining mga official Facebook pages. Happy Sunday morning guys. Kag hindi kin magyuya no magkato sa aton sining comment section sa inyo dira nga mga shoutouts and greetings agud nga pagbasahon nato no sa aton sining programa. Kag happy happy birthday man sa nagaselebrar sang ila sining birthday. Sa subong sining adlaw pizza 28 na sa bulan sang Hunyo. Happy happy birthday kid. And of course no damo sa mga birthday sa bulan sang Hunyo. Subong man aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan ang naghiwat man ang sangya sining birthday sa subong sining bulan sang June 18, 2026. And of course, speaking of birthday, nagamonitor man si Ma'am Riza June Maganto sa taon sining programa sa subong aga. Kag sa tanan nga nagsilbrar din ang sangya sining birthday sa subong adlaw, happy happy birthday kino kag silibrar na ito na taon sining birthday. Nga chill chill lang, hindi kita magpatama dira. Agod nga malambutan pakita no sa aton sining birthday sa masunod nga tuig. So dapat no lang chill chill lang. Hindi gid magpatama dira kag hindi gid mag ilabi na gid no sa mga agwa di pataranta. Ano lang dapat no kaiban nga daan kung makatugong nga daan. Nagatigbaliw. Hindi lang lana makapabago sa tao. Hindi ako tuod gid man may lana nagatigbaliw. So dapat ano lang no mangin ano lang kita dra enjoy enjoy lang chill chill lang kag dapat in a moderation. And of course good morning mandra no kay Sir Ricky Batsoko. Mga kami torke sa taon sining program sa subong aga Tag daw duty naman ko ni Sir Subong, no? Good morning, Idra. Sa ito ang sinong mapisan, sining mga pikad, no? Or pikado personnel naton sa Subong aga. Sa pagpunadar sa ito ang sining Chief Provincial Community Affairs Development Unit. Alas ang iwan ko din si Kabalikata Police Lieutenant Colonel Sheila Maria Sardoma. And of course, ato ang sining assistant Picado, Kabalikata Police Major Brian Alamo. Kag sa ato ang sining mga personnel dira, nga naga mabisi, no? Or masako sa Subong. Even weekends, sa ato ang sining mga hilikoton. Kaya sa masunod sining bulan sang Hulyo, July is PCR month naman. Medyo masako-sako sa gyapon ninyo sining mga kapulisan. Sa atoan sining mga activities, no, sa bulo or sa bilog sining bulan sang July. Kag sa Subong noon going dira no aton sining mga body naton dira. Si Kabalikata Police Staff Sergeant Christopher Tope Dignadise and of course upod mga aton sining mga lookups dira sa aton sining production, no, sa Subong sining aga. And of course, good morning madra kay Ma'am Lynn Silap Alamid. Good morning, good watching madra si Ma'am sa Batangas. Ano mo, or sa Batangas na naman, si Ma'am Lynn Silap or si Ma'am Lynn Palik Dilamidi. Or yes, no? Thank you so much sa pag-monitor sa ating sa program, Ma'am. And of course, kay Sir Celeste. Nagamitor man sa ating sininga program sa Subong Sininga Aga. Thank you so much gano sa inyo sining pagmonitor sa aton sining programa. So tune in lang kung mandari sa aton sining programa. Kagalang taw lang kung mandari sa aton sining live program sa Subong Sininga Aga. Sa iban pa dira nga mga shoutouts and greetings and comments inyo, kadto lang sa aton sining official Facebook pages sa PNP Iloilo Police Provincial Office kag Subong man, sa K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Sa aton sining official Facebook pages, kaya madamo mga taon sa mga official Facebook pages na pwede ka mo ka-monitor anytime, anywhere. Kaya sa taon sining mga topiko sa Subong aga. Aside sa nagilapit sining PCR month sa masunod sining bulan, which is nga taon sining kick-off, no, sumabot sining Wednesday, July 1 na sabay Wednesday. Aton sining kick-off ceremony, no, sa sining PCR month naton. Pero antisin na aton sining mga activities sa Subong sining sinima na. Medyo masako-sako gid ang inyo sining mga kapulisan dari sa probinsya sang Iloilo. Nga nagapadayo ng aton sining lecture, no, sang aton sining termite lectures sa tanan aton sining mga kabanuanan. And of course, sumbatang man kita sang aton sining mga safety tips and reminders aton sining programa sa Subong aga. Ilabi na gid, no, sa kampanya naton sa sining mga cyber crimes. Sa gihapon madata, no, sa Subong sining sinimana or Subong sining tuig sa gihapon, no, since nga sa papatak sang year 2000 na madamo na sa mga biktima sang online. Pero sa Subong nag-innovate man. Lain-lain nga modo nga kung mabisto na gani ang mga scheme nga una. Sang una yan, mga ano pa eh, mga budol pa sang una. Kaya ang iban, mga invite ng mga pe. So muna na sang una, no? Subong, nag-innovate na naman. Lain-lain ng modo, may phishing, may sari-sari sini, may call, text. Even Subong nagtawag sa aton, nga kinapangkot, mawag ka sabat. Kaya gali, naka-recorded na ina. Kagwan sa ginfollow mong yan, sini ng instruction. At ilaban-laban mayari kagid. Subong man nagapadala, no, sa aton sining mga social media accounts pagidra. Kaga Subong man sa aton sining mga sa aton yung mga social media, sa Subong man sa mga through text, no, and calls. So, madata again, no, sa mga ano dira na naka-PM sa aton dira, sa Messenger dira or sa mga social media accounts niyo dira. So careful lang gid, no, sa pag-click, no, sa sina nga mga links. Kag may latest pa gid, no, ang iban Subong mga DQR code na. So once nga mas scan mo na ina at idalon kadara sa mga link, no, or sa mga platform na wishes nga may mga pindoton kadara, may mga i-key-in ka. So yari ka gid. So Subong man sa mga nagatawag sa aton dira. Ang iba na bi naga ano na yun ang mga nagadali bala, no, nga last ano na lang ko, no, Muna dapat no, no ay grab nang muna kay pila na lang ko no kaslat ang bilin. So dapat careful kita when it comes sa mga money matters. Kapin pa ko ang iban, may harap pagin nga nagatawag man sa aton. Kung mo nagdaog kita, pero kalibog ang ulo nyo kung nga nagdaog mo kay Wyman ka mo sa ginintrahan sining raffle or sa ano dara nga ining electronic raffle sa mga na mabudlay no nga madali kita papatihon kag iban yara pagin no iban nga nagaka-communicate sa aton kay mahapo sa ila no nga magaka-communicate no sa aton kay kita nga daan kisa madali man bala madala sa istorya why naton ma-realize no nga ang risk no sang risgo sang aton siningapag pagkipag istorya dara no sa mga sina ka mga individual nga hindi naton kakilala kay sang unaya don't talk to strangers sa mga personal na or physical pero subong online na so dapat sundon man nagyapo naton no kay sang una pa ng mga saying bala no nga muna don't talk to strangers apang isa iban ka kabili no sa mga social media dira or sa online na magistorya no sa mga hindi nila kilala kay iban may mga mysterious effect pangadaan kay iban ganing ginakilig biskan na way pa makita sa boses pa lang ginakilig na so dira dira no nga laban-laban agad nga mabiktima sang sini nga mga scammer. So, hindi kayo magpadala-dala no sang istorya dira kay yung mga scammer nga dan gay invest hindi sila nga subong na sila magatake ang iba naga unadar ang kaparamdam sa inyo asa nga mahulog na darang buot nyo kay may mga love scam man kita kay madamo man sa mga nabiktima sin ha ilabi na gino kung dali na lang ang mga bulan sang pagigugma February kag subong man na bulan sang Pasqua o kung December so, dapat careful kay kita no kay hindi lang man siling ang naintuan nila is siling mga ano lang ordinary lang kay all walks of life no ang target no sa sini nga mga cyber criminals kami sa isang iban gani kakadala no iban gani matanan na nga ang mga degree nakuha na nila pati third degree burn ay stay ang ila sini nga mga iniskulahan matagas na naintuan pa sa Gapon tungkol sa sini mga cyber criminals mga mudos nga hindi naton kisa ma-predict so dapat no gid careful kita dira kay even mga professionals no kag even pa kauno mga iban gani nga mga may mga posisyon gani sa mga gobyerno kung isa na intuan pa so madala pa dira no so why ni sila pili ultimo ka man dira o ko na may dako ka man dira nga no sa sosyedad minimo so why na sang pili no kaya nga mudos kung isa hindi ginaton na matansya bala kay naga shift man sila no sa different mudos. So muna dapat no nga mangina careful kita sa tanan naton sini nga pakig deal sa mga online dira no kag labi na gid sa aton sini mga social media kag subong man through calls and text kag sige siyempre no sa mga email sa gyapon no padayon man dira no kadamo sa mga nag-email dira sa aton no so careful man kita dira sa pag-click dira kaya muna ginambal naton permi no nga why sang mga manugin to kung hindi kita magpainto. So careful gid no nga pag-deal dira kay may mga sari-sari sini nga mga style or may mga modus dira nga lain ang istorya. Una no may ara nagasimpatay sa imo or concern sa imo dira. Kali kay dugay-dugay sa nga intuon ka na. Kayuan ka na sang kwarta. So mo na bla no dapat mangina no kita no mangina careful gid kita. Kag may ara pa kay sa Gyapon no mga offer sang investment. Kung sang una gina istorya ka, gadon ka pang api, ay ka man mabayad sang kape. Tapos drawingan ka sang pyramid nga baliktad, no? Mga expert nga daan. Pero subong muna na, no? Online na. Hindi na sila nga invite ka for a coffee. Nga drawingan ka sang baliktad sini nga pyramid. Kay gali pyramiding scam or pyramiding scheme, no? Nga ginaubra sa mga investment scammer. Ito nag-innovate na, nag-online na, through phone na, kag sang ulihin na, no, recorded na. Nga ginagayatag sa inyo sang instruction dira, awan sa masunod mo naman or sundon mo na, kilaban-laban isa ka na sa mangin mabiktima. So careful gid, no, kay ang mga scammer or mga cyber criminals na ito, no, yara lang gid sa ito ang sininga, cyberspace. Nga willing gid mag-atake, kapin pa kung ikaw vulnerable. Madasig ka papatihon. Kagilabi na gina sa mga investment nga dara, no? Damo sa Gyapon. Ang iba, hindi lang kisa na biktima, no? Kundi pa sulit-sulit. Kaya ang ila, sini nga moto is no harm in trying. Kaga siyempre, na muna blan, biska na intuan ka na, na scam ka na sa una. Pero iba, why? Gid Gyapon ka dulaan. Ma-invest sa Gyapon kay well, gamay lang man. Ah, kuno ah. Gamay lang man, no? Pila lang daan, pila lang ka per account backloan mo. Kaya ang iban nga bakalman nga pulo ka account, ibig sabihin sa kalibo lang na invest mo da ako, no? Kaya kadaga gada open mo sa nga database mo, kadaga makon mo ka saka sa isa mo kalibong invest. Kada login mo kadaga, mayara ka nga 100 sini nga saka. Kasi sino mo nabi maganahan sina. Pero at the end, no? At the end of the day, ikaw ang nahintuan. Kaya pagkasunod sini nga sinimana, sunod nga binulan, hindi na ma-open ang inyo sini nga database system. Tama na dapat, no? Mangin na careful kita dira. Kasi ang gamay man inang akantidad. Once ka magsulupot, dira nakikubudlay pangitawon sa kwarta subong. Kinanglan mo nga magpabalhas, magpakapoy, magpulaw, magbugtaw aga pa. Agon makita sa nga kwarta. Pero ining mga scammer ay work from home lang na sila. Kung mapainto kita, thank you ginang inyo sining pangabudlayan. Kay kapin pa nga ton sinadaan nga mga transaksyon subong is online na. So nga ton sini nga mga online remittances dira no kay naka mobile banking nang daan kita. Kay ban ta madana magadto sa bangko no magdala sang passbook nila dira. So online na yara na sa aton sini nga mga cellphones. So dapat halong-halong gid kita. Ilabi na gid ang aton man sini nga mga cellphones. Halongan man ato no kay iban ka kaladula once nga madula or makawat dira. Kay inyo sini nga mga access dira sa inyo sini nga mga online banking. Kagsubong man sa mga online remittances ninyo dira kay online app na no ang ginagamit sa subong dan or mobile app na rather ang ginagamit nato no sa mga transactions naton so dapat careful kita alungan nato naton man sini nga mga gadgets especially naton sina cellphones kaya ra nang tanan-tanan no pati naton sini nga mga investment kang makwarta naton yara na sa aton sini nga mga cellphones so halong-halungan ginaton no kaya muna black ang isa ang ingredients na to, no, kay Wayman sang liwan sini nga basulo, no, kundi kita man mismo, kung nga ang naintuan kita, or nalotsan kita, no, sang sining mga cyber criminals. So, careful, gid, gaga, siyempre, kung naintuan man ka mudra, hindi lang mo siling mag-hipos-hipos. Kang iba, nag-hipos-hipos, kasi siyempre, kahuluya. Pero hindi kita magpadala, no, sa aton sining nga kahuya, kaya good nga hindi kita mabiktima liwat. Or mabiktima nga ton sini nga mga kilala dira no kagayban pa nga mabiktima dira nga mga inosente pagid. Kay mo nablan no sa iban na nabiktima nagipos-ipos lang. Ang hindi gali ay kakabalo sa bilog nyo nga ulubrahan or sa bilog sini nga panimalay ninyo na biktima nagli kamo tanan nagahipos-ipos lang kamo. Kay good line na no kag mo nablan no report sa gilayon. Agod nga mahuwasan kamo nakibudlay kung ginatakot-agot nyo naman. Kay may piktuhan naman ang inyo sining mental health. Sa aton sining oras nga alas 11:28 na sa aga. Kinag-knowledge kailin nato na aton sining mga live viewers. So, nag-katod rin sa aton sining comment section. Thank you so much gino sa inyo sining pag-monitor sa aton sining program. Especially no dira kay Nungiko Cordero Jr. Nag-tawag sa aton sining program. Thank you so much gid kay Nungiko. And of course, no, kay Sir Von Dakilanya Dino, nagalantaw mo sa aton sining program. Thank you so much, sir. Dara sa aton sining DepEd sa Banwasang Kabatuan. Salamat kin sa pag-respond, no? Or respond ay bulig siguridad sa aton kabataan sa DepEd sa kada municipal police station. You're welcome, sir. And of course, no, kag salamat man sa mga MPS nga nag-assist gid sa amon in times of emergency. Sa kada eskwilano ang bal ni Sir Von Dakilanya Dino. Thank you so much, Gino. Gikandara sa Schools Division of Iloilo, Department of Education. Thank you so much, Gino, sa pag-monitor, Sir. Ang kagsatana na taon, sini nga mga estudyante. Kag mga manunudlo na taon, mga principal na taon, nga lang tawag sa taon, sini nga program. Thank you so much, Gino. Kaya nyo, sini nga mga kapulisan ng padayon, Gino, nga mag-suporta. Kag magabantay no, sa siguridad sa taon, sini nga mga kabataan, kag sa mga eskwilahan. Sa aton sining oras nga alas 11:30 na sa aga. At this moment, ang minkaupo na naman ito, or ang aton sining. Ang minkaupo na nato ng aton sining guwapon. Kung mapisa na ito, ang hepe no, sa Banwasang San Joaquin, Iloilo. Ang otang manini sa aton sining inisipide campaign against illegal drugs. Kaya despite sa atoon sinimang kasakoon, no, kag siyempre sa mga activity or mga activities naton, dari sa probinsya sa Iloilo, naway naman naton ngayon kalimtan. Atoon sining ginapabasko ng kampanya kontra illegal sining droga. So yara na sa piyakan linya atoon sining hepe no dara sa San Joaquin Municipal Police Station. Mula sa liwan ko di sa kabalikata, Police Captain Marion Asparo. Sir, good morning sir, kaga welcome. Dari sa atoon sining programa Ilunggo Cups on Air, dari sa K5 News FM Dilo. Kaupo din mo sa subong aga kabalikat Erwin.
1: Ngayon aga sa kabalikat Erwin, no? Kag sa imo tagpalamate.
0: Thank you so much, good sir, no, sa imo sininga timpo, no, sa subong sininga aga, sa subong Domingo, no, kay bala na to, no, kami dyan mo sa kogin na to, sininga mga hipin, no, sa mga kabanuanan, sa mga activities, kag sa mga kampanya na to, no, ilibinagin sa mga indisipide campaign na to, sa mga focused agenda na to. Anyway, sir, kamusta dara sa banwasang San Joaquin, Iloilo, sir, kay diri sa syudad sa Iloilo, dumidyo ma pangpangaton sininga timpo, no, kamusta naman dara sa banwasang San Joaquin?
1: So para kabalikat Erwin, no, malinong kag matawhay ang banwa sa Sangkin pagabot sa klima, medyo mainit-init kag mapangpang man.
0: Oo. Kag speaking of mainit-init sir, no, kag mainit-init pang inyo sining accomplishment, no, kay ano oras bala ini kagabi sir ang ginahiwat naton sining by-bust operation dira sa banwa sang San Joaquin Iloilo, kag pila ka persona ang nitigay naton sining madakop naman sa sining in relation, no, sa aton sining intensified campaign against illegal drugs sir.
1: Sakto na kabalikat Erwin, no, mga alas 7:58 kagabi June 27, 2026, no. Nagpatigayon kita sa isa ka Mandanalagon nga by-bus operation sa persona ni alias Titin. Kag nakakuha kita o nakakumbiskar ang aton nga operatiba, more or less 50 grams nga suspected shabu with the suggested street price nga 340,000. So ini, no, nga operation, no, kinkadak diri sa Purok 4 sa poblasyon sa barangay San Joaquin. By the way, sir, ang aton ni suspect nga si alias Tintin, 43 years old, male, jobless, single, kag residente sang Purok 3, poblasyon San Joaquin Iloilo, kag temporaryo nga nag-reside sa iya ginaarkilahan nga balay sa Purok 4, poblasyon Iloilo. Sing, jobless, pero nagapang-arkila balay kabalikat Erwin.
0: Kag sa temporary lang sa sining residente dira sir, sa diin gini sa tumandok sir sa na diin nga banwa kag lugar gid sir.
1: Actually tumandok man isa sang banwa sang ano sang San Joaquin, pero residente gini sa sang Purok 3. Pero diri siya nagaarkila kag temporaryo nagaistar sa Purok 4. Tuparay lang man nga barangay kabalikat Erwin.
0: Okay, kag prior sa sining why na sa trabaho sir, ano kining trabaho yung isang una sir, or why gin na sa ever since ka obra, no, kay 43 years old naman ni sa gali?
1: Well, wala gin na siya so, no, sa kwan, no, ang iyaning nga obra ever since, no, kwan lang man, barabarkada. Tapos amo ni ang pag bulubaligya sa nga tawag nga illegal nga droga, which is nga ang gikandak, by the way, kabalikat Erwin, ang atong gikandak nga operation in coordination niya sa atong nga PDEA. Nga may coordination number 7-00-062-72-21-6018. Ang iya sininga kwan, ang iya sininga operation, nagkasangkad ni diri halin suno sa iya kagsang ang isa na kabulan nga surveillance naman ini, diri ni sa ang iyang source suno man sa iya kagabi, may nagadulong ni siya halin sa tigbawan kag sa gimbal. So ang iyang ang operation may ginadulungan siya sa part sa malapit sa banwasang Miagaw, kag part nga diri sa area sang San Joaquin kag mga first town sa ano sang Antique.
0: Anyway sir, ang ining nasambit sining persona sir is aside sa sining involvement niya, no, sa illegal sining drugs, no, sa aton sining pagapprehensa iya. Why man isa sang police record dira sa aton sining banwa dira sa aton sining station sa other pagidra nga cases ng involvement niya sir?
1: Well, may mga enable bar ni siya pero wala na, pero sa mga ginareklamo ni siya pero iban wala naman nagkakuan bala.
0: Ah,
1: Wala
0: pero
1: naman nagid nag
0: oh.
1: parang siya na nagapa-record pero
0: Oh.
1: ang damo na nireklamo siya especially diri sa ginadayunan niya nga kwan,
0: Oh.
1: ginadayunan niya nga
0: Oh,
1: barangay kay
0: oh.
1: ti guasulod ang mga motor dakon kagahon kag tungang gabi bala.
0: Oh.
1: So amo nang ginareklamo kag amo na gani nga sang may nag concern citizen nga nagpalabot sa aton sa concern niya kag sang gipa-verify nato ang iya activities na dra kay sang previously nga gibus lang kon ni diri ginpaano ni siya daw gina-pamonitor man which is nga positive ang monitoring naton. So amo na sir nga pero pagabot si banya kaso so far sa do wala naman sa iban nga kaso nga na-file sa iya sa.
0: Anyway sir no ang size sa sining ano niya sir no ang sa sining involvement niya sa drug illegal nga droga why man niya sa sir madala sa aton nga listahan dira sa aton sining madak before sir or sa drug seized naton dira sa banwasang San Joaquin sir ang iya sining ngalan.
1: Sa originally kay di man siya pumulo sa Purok kwan pero sa iya barangay dito sa Purok 3 daw wala man pero well known ni siya nga ever since nga nagagamit sang droga kag may grupo ini siya kag well known man ni diri sa ano sa aton nga banwa pero kay since nga wala dito ni siya sa kwan so napamangkot natin si kapitan. So far ang monitoring ni kapitan amo lang man na may nagagawa sulod sa area pero hindi Manila maano kay ang iabalay abi dira na sa igadalan kag
0: Okay.
1: hindi niya ni resident sa Puro 4.
0: Kag ano ni sir mga target niya or mga parokyano ya sini sir is anybody lang man kag ano ni mga transaksyon niya nga pamaagi sir online na
1: Sa
0: bala.
1: Iya, kung may ka-contact siya, especially sa mga nagapulo-pulo sa Matayan. Siya niya nagadulong, kung siya ginasugat siya. Tapos may suno man sa iya, nga mga nagapangisda ang iya nga ginadulungan. So, amo pa ni ang gani ang kay gin subject na sa taktika.

0: 6-5 specifically ang selling sa Section 5 kag ang posisyon nga Section 11 na kabalikat Erwin.
1: Mensahe na lang naton sir sa aton sini nga mga pumuluyo no dahil labi na gidra sa Banwasang San Joaquin na Idilo kay since nga siyempre nagumpisa nang klase no sa aton sini nga basic education elementary and high school no nga ining mga kabataan ng isa mo ning prone no or risk no at risk no sa sining illegal sining droga kay siyempre ara ang curiosity. Mensahe naton sa mga kabataan sir sa mga estudyante naton kag subong man sa aton sining mga ginikanan kag subong man sa aton sining mga school authorities dira kag tanan naton sining mga sa komunidad naton no sa sining ginapabaskog naton nga kampanya kontra illegal nga droga sir kabalikat Police Captain Asparo sir.
0: Yes, sir kabalikat Erwin no. Ang inyo diri nga kapulisan sa Banwasang San Joaquin nagapangayo gid sang katawaran sa imo tagpalamatikan sa imo ang misahe ko nga mo sini ang pulis ang inyo kapulisan diri sa San Joaquin inyo upod sa pagkontra sa droga in line ni isang sang directive salin sa higher ops naton kag sa aton nga DILG secretary ang pagpaluntad ang sa ginatawag na nga safer cities no. So isa ini sa pagatutukan naton no ang paglaptas ang na data nga illegal nga droga nga nagahalit sa aton mga kabataan especially sa mga upper class so puno nila borhin ni sila sa halit sa droga kay ibanda nagaano sa curiosity ang ibanda habig-habig sa grupo so pasalig lang namon samtang ari kami diri sa Banwa sang San Joaquin bilang inyo pulis hindi kami maguntat sa pagtapna sini para at least ma kundi manamon maubos pero tingwaon namon nga tapnaon ini ang ini nga illegal nga aktibidad diri sa ano sa Banwa San Joaquin kag ginaano ko gid ang mga ginikanan nga atis subong ang mga kabataan ninyo inyo gid nga istoryahon kung ano ang sitwasyon na sa eskwelahan. Tanawon nyo gin sila, pareho sila, kung kamustayhan, kung ano ang ilang aktivity. Ibaloon ang ilang activities. Pagpataksang alas 5, maano ka mong kudiin ang whereabouts ng kabataan nyo ang activity nila. Para at least bulig nyo man sa amon niya mga kapulisan. Kaya ang pagpaluntad sang safer cities or pagpaluntad sang kalinong kakatawa diri sa Banwa, sang aton nga Banwa sa San Joaquin, it is everybody's business. Hindi lang iyan isang aton kapulisan, kundi para aton ni tanan nga business kasama ng Erwin.
1: Kamo na ko importante no nga ining kampanya naton nga kontra illegal nga droga no this is everybody's shared responsibility no kay hindi lang sila ning makaya sa nganyo sining makapulisan kundi buligan naton tanan-tanan no gud nga manginahilway no aton sining makabanhuanan kag sa busan nga probinsya no sa sining halit no sang illegal nga droga. Thank you so much sir sa imo sining tiempo sir sa subong aga sir no balan man naton nga medyo mo sako ang tanan ay labi na gid ikaw dira na sa Banwasang San Joaquin kay subong naman nga bulan is naging apos ng bulan sa ngunyo pang sa masunod nga bulan medyo masako naman kita liwat sir sa sining nagahilapit sining PCR man. Thank you so much kasi mo sining Chimpo sir once again no, congratulations kid and God bless and keep up the good work sir kag congratulations man sa aton sining mga operatives na dira sa San Joaquin Municipal Police Station sir. Kabalikat Police Captain Asparo sir.
0: Thank you sir kag God bless man sa aton tanan.
1: So thank you so much gid no aton sining batihan ang aton sining mapisan nga hepe. Kagagwa po naton nga hepe no dira sa Banwasang San Joaquin Idilo. Sa isa naman sini ka Madinlagon. Napagadakop no sang isa sini ka persona nga imbolbado sa illegal sining droga. Sa aton sining oras nga alas 11:42 na saga. So once again, group, salamat kita no sa inyo sining tiempo no pag-upod sa aton sining programa kada Domingo. Pero dugang nato na sa aton sining topiko sa subong aga. Reminders na nato na sa aton sining mga motorista na nagtaris no sa dalanon naton. Kaysa gihapon ang aton sining mga vehicular incidents no ang nagpadayon. Daway na gid ang nagubo ang aton sining mga cases no everyday cases naton. Ilabi na gid involving sa mga motorsiklo. Kaya mo ni mga pro no sa mga diskrasya diri sa probinsya sang Iloilo no so dapat extra lang kita nga magalong. Sa mga nagamotor dira na always gid no nga mag hinahinay Hindi nga sila yung hindi ni-restruck ang accounts nga mga dala noon.

0: nga highways naton, no, kay ginatos kag linibo kita nga nagagamit sa dalan. So nga aton sini nga speed limit, no, ay ano naton barbara naton. Kaya mo ni blad, no, ang epekto, no, kung madasiging mo sini nga pagapadalagan, kilaban-laban, no, nga mangin grabe man, mangin patal man aton sini nga mga injuries when it comes sa mag ano kita dra, no, nga mag pinadalagan kita dira sa aton sining masalakyan, motor man o kung mga four wheels dira or any vehicles, no, nagkalabay sa aton sining mga highways, kapin pa subong nagaraan ng daan o nakasugod na ang klase sa aton sining basic education, no, kadamo sa mga eskwilahan ng daan nga along highway lang, no, ng aton sining mga eskwilahan. So careful kita dira, no, kay madamo sa mga kabataan nga nagatalabok dira sa aton sining mga dalanon. So, mo na iba, no, biskan may mga pedestrian na gani, may kurit na gani, borhot lang dira, no, sa aton sining mga dalanon. Kato kapin pag isa sa mga areas, sa mga crowded areas, mo pala ipagkisabla ng may mga damo, gidya sa mga motorista, sa mga driver, nga pedestrian, dira magpundo. Nga samta nagkaulat dira sa ano bala, no, kati paano na karoon makatabok ang tao, kung yara ka mo sa pedestrian. So na may arag isang na matabok ka na, may mga salakyan pa, hayang tao man niyang nag-nudra, no, makakos na karoon sa disgrasya. Ang isa man niya, may mga motor man niya, kung isang inali na mag-borhot. So dapat, kaya ano man kita dra, no, give way kita, no, sa aton sining mga pedestrian. Kung isa doon na, may pakduloon bala kung isa, no, nga iban nga mga motorista, nga pedestrian, dra again mapundo. Kapin pa ning mga sa una, bala kaigo, no, hindi na kita hindi naton pagpatungan, dra, no, nga aton sining mga pedestrian. Kay alagyan ni nasang tao. Kagsubong man sa mga kuturan man aton, kadamo, naging siyang maerya, no, sa dari sa aton sining probinsya, ang mga footwalk bala naton, ang kita na yung mga tao nag-adjust, kisa dara na that's why nga iba ng mga ma-sideswipe dara, or ma-hit and run dara, is because man nga ang tao nagalabay na sa karsada, kaya nga aton sining mga footwalks, na imo na sining mga garahe, na imo ng mga tiyanggi, iba na kwartuhan na gani. Iba na kunana sa mga ano dira, patid plants dira na butangan ng karsada. Ang iban ginimo mga tambayan, may iban may mga bidyokihan na. Ang iban dira may mga ano na eh, may mga kwarto na gani. So mo na blan, no, nga aton sining mga sidewalks dira, ipang ano man aton na clear out man aton. Ang iban makasarang makabakal sang minilyon sining mga salakyan, pero ang garahe, no, ang mga sa ginimo nga garahe dira ang aton sining mga karsada, ang mga sidewalks na aton dira. So ginimo nila dira nga garahe, hindi lang parkingan. Kung parkingan man, araman na nga double parking. So sa aton sining mga kuturan dira, no, disiplina man. Kaga halos ka na kalabanan, naghimo sina is mga nakabalo man sang laye. Kamu na black isa, no, ang tinunaan kong kisa, ginabutang lang sa papel. Why man aton ginabutang sa aton sining utok, kagway naton ginapraktis. Kisa mo pa mga aking pang iban. Kamu mga kisa mga kos ang away man kisa sa mga tupad balay, sa mga ano naton dira, sa mga kotura naton dira. So yun na, no, ginabilian na hindi na masarangan sa inyo sining mga kaprisan. Ginabilian man na naton, no, sa mga stakeholders naton, sa aton sining mga local government units, sa aton sining mga barangay officials dira. Kahit tanan kita, no, may obligasyon, no, nga mag-clear out sa aton sining madalan. Kaya mo na black isa, no, nga hulaton gid ang clearing operations, ang ano dira, nga ma-clear out ang dalan kisa. Kung kisa sila pa mangiso, kay dako ginkasto nila. Nga ginaputapan dira sa mga inidra ang mga structures, nga aton sining mga sidewalks kag dalanon. Di manukot pa na sila sa danyos. Sa munang kaberduhan, no, sa nga aton sining pungsod, nga sila na ginapagamit sa dalan, sila na ginapagamit sa mga property sa aton sining gobyerno, kag ang gobyerno pa ang basulon kag papangitaon sa mga relocation kag sa masailuhan nila. So muna bala, no, may kam sa karsada naton, kaya muna mga cost, no, sa mga vehicular incidents man, kaysa na inimakita sa nga driver dra kay may nag-double or may mga nag-double parking, kaysa may nali lang may matabok, kaya muna bala sa nung resulta, no, sa aton sininga disgrasya sa dalanon. So ka dapat buligan yung aton tanan. Ilabay na ginagasugod ng klase, kaya mo pag sa mga salawayon, sa mga tubang eskwilahan, pag naton, may nagaput up dara, no, karsada nang ginagamit dara nga baligyaan sang kung ano-ano dara tanana ra na sa karsada. Kaya mo na bala, no, ka isa na sa mga hazards, no, sa aton sining mga dalanon ang may nagabaligya dara nga ibutang naton sa lugar, no, nga safe ang aton sining baligya kag safe man ang mga nagapamakal ilabi na Ginoo mga kabataan sa sining tion sang klase. So hindi naton pagimuon nga tindahan ang aton sining mga tubangan sang eskwelahan naton dara. Kaysa may harap pag nagabligya isda, may kabligya man eh. Tanan-tanan na lang, no, na imo nga supermarket. Aton sining mga dala nun, tapos ang mabakal kisa maparking, tapos may manadar ang mabakal, may pakalin ang isa, nag-double parking na naman. So, kundi kanami, bla no, kapin pa kung hapon kisa, sa munambal nila, bla nga sa diri lang na sa aton makita. So kinanglan nato ng buligan na aton tanan-tanan, ilabinigin no, ang political will sa aton sining mga barangay officials, kagsubong man sa aton sining mga local government unit. Kaya kisa ikaw pang malain kung sa wayon ganit sa aton sining mga kaprisan, imambal sila nga kapangamuhi isang tarong, pero kisa no, mo nakakos no, sa aton sining mga disgrasya sa dalanon. Sa aton sining oras, nga alas 11:48 na, nagkapsalamat kita ng skalawan sa K5 News FM Dilo. Nakaprogram kita no every Sunday morning 11 to 12 noon. Sa aton sining programa Ilonggo Caption Air. Thank you so much gyud no sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramiloy, sa management and staff no sa K5 News FM Lilo. Sa aton sining station manager ka K5 Warren Friends, and of course sa aton sining area manager and vice president na to no sa K5 News FM Philippines, si ka K5 Ray Espiha Omalay. And of course, kaupo na ton sa technical side, si K5 Lawrence. Sa tanan na ton sining mga live viewers, sa ton sining mga listeners ng nagpamatiman sa K5 News FM Ililo, sa DYKU 88.7 FM, thank you so much, good. Kilita na naman kita sa masunod sining episode sa ton sining programa kada Domingo. Nagkatulong sa balit informasyon, subong man inisyatibo proyekto sa inyo sining mga kaplisan, ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caption Air. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. At sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Inkopo ninyo sa subong aking inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
1: Ano bala ang dapat naton imuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar, agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news o kunsala, mabalita, ag-impormasyon. Una,
2: i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, ligawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyong kapulisan agun nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agun makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: nga pahanugdog ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, the hope of the Iloco Hubs.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kilihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkun mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Pagod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hindi nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pag-abutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips: slow moving vehicles. Visibility: siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage: sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling: gamiton gid ang signal lights antes magliko o kung magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits: magpadalagat sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis mo!
3: DDX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong Magluwas sa pamatinaan na Sir JP, ang DTX 500 gagmay tis ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selyulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pagdivide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kad adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500. Si Erin Grace paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500.
10: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
11: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
6: So kung bisyador sir boy, kinanglan gid nga no? Mag-DTX 500
5: ay, kag MITC. The more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, MITC or PureC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular sir GP, hindi ka matubuan bukol,
5: ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer, ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or, PureC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
7: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Malakas, mga butika! My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagkapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Momshie!
16: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
14: Salamat
13: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

Suplemento! DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema. Gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tayo.
0: Happy kanunay.
9: DTX 500.
0: Masaligan.
9: Epektibo.
0: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
0: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar.
9: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
9: Masaligan.
0: Epektibo.
9: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise.

0: pinainom ang Ditribayo with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri. Ditribayo with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik po siya.
2: E3Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamit. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor,
1: Ang sinaing!
12: Luto na!
1: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinong na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatoy.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo.
18: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masaligat.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
6: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
6: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
22: K5.
23: K5.
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso.
25: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yumay D3.
2: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics!

0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
8: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso!

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
4: Oh.
5: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
4: Grabe.
5: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag mitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
0: kag kontrolar
3: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Masalikan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
6: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga mayara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
5: Ay, galik, galik na. Ang tawag na. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kan.
6: So ang free radical, so ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
4: So,
6: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
4: Mm-hmm.
6: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
4: Mm.
6: DTX 500 kag mitisi kada adlaw.
5: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Aha.
5: Juices
7: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
5: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
8: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

komplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
14: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Masal rika.
14: Epic.
7: DTX 500.
14: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may BCO.
7: BCO.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio.
14: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM。
1: K5 咖喱鸟安泰。
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
2: Oh, matigas ito!
3: Ah, nyog!
2: Oh, hindi ito namumunga!
3: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
1: Hey, hi! Kalingaw ang time!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay. DTX-500, masaligat, epektibo. DTX-500, mahigo bala ang imo dugo? DTX-500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500, ang DTX-500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin.
10: isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C, mabakal sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakit ang kan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
15: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: ikaw pala
22: ang may diabetes.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
23: kaga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
11: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio, ang D3 Bio
25: yung may PCO,
11: ang PCO
25: yung may D3
11: mga butika.
25: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio,
11: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
11: ang PCO
25: yung may D3
11: mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawantay.
2: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
3: Bao anak, sigurado ka na sina?
2: Oo ba eh. Nako, nako.
3: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
2: Nice ya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pag nalayas na ka mo to!
1: K5 Galingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na.
9: Mag DTX 500.
10: Ang may powerful compound
9: ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: TDX 500.
9: Garantisado.
10: Epektibo.
9: Aramis mo.
10: TDX 500.
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Masi may diabetes ka na.
10: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein. Vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibong
14: nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
20: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
21: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
19: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
0: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman for Man.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
22: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlo nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Gasama sami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: DTX 500.
25: E3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
25: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
25: Yung may Visio!
26: Ang Visio!
25: Yung may D3!
26: Mabakats, mga buti ka!
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
30: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gitsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
33: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Nurse, sa diin ang sulog ng pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pa matiagya mo.
1: Hey, bye, Kalingawan
0: Time! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Balik ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: K5 Galing Awan Time. Okay, class. Imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko di man?
1: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May kumso!
5: D3 Bio!
6: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
8: Mabagat sa mga butika!
9: Para sa matino nga dugo!
10: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tayo!
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidants!
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay!
9: Basta tino nga tayo!
10: Happy kalunay!
9: DTX 500!
10: Masaligan!
9: Epektibo!
10: DTX 500!
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
13: Sa una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaan. Gabasa.
3: Bulsa na naman.
4: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5. News FM.
18: K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My kumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Trentay 6 minutos nang nakaligad sa takna sang alas 4 maayong hapon, Western Visayas.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
23: Number 1,
22: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Trentay 7 minutos nang nakaligad sa takna sang alas 4, subong nga hapon, maayong hapon, Western Visayas. Kagari na kita sa ato niya palatuntunan, Punto Legal, upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
24: Punto Legal, Punto Legal, ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto Legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, kagangaton component city Pasig City. Sa aton nga mga kaupod nga probinsya diri sa isla sang Panay, Antique, Capiz, Cagaclan. Sa aton nga mga abyan dira sa isla kag probinsya sang Guimaras, kag iya lima ka mga kabanwahanan na maayong hapon sa inyo dira. Sa mga tagpalamati naton diri sa Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa tanan niya malabot sang ato niya pagwaragwag diri sa kahanginan pabaagi sa 88.7 FM, maayong hapon kag ari kita sa
24: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Maayong hapon mga tagpalamati nato, no. Ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag magaupdanay kita sa sunod nga 90 minutos sa good pag-aistoryahan ang mga legal nga konsepto, kag para man mabal-an ninyo ang inyo nga mga kinamatarong. Diri sa ato nyo programa, no, kada Domingo may ara kita pag-aistoryahan yung mga legal nga konsepto. Amo na gani, kung may gusto ka mo nga pag-aistoryahan naton, na lihog lang komentar kita sa aton nga Facebook Live diri sa K5 News FM Iloilo 88.7.

0: init-init nga mga balita nga nabatian naton sa mga pila ka semana nga nagligad. Ini ka ang tanan sa mga pamatan-on nga na-involve sa iba-iba nga mga insidente kag kapin pa sa mga trahedya, no? Naagyan naton nga miara sa mga nadisgrasya sa tunga sang ilang pag-training dito sa further basketball team, no? Miara man kita nga nakitaan nga balita nga may mga pamatan-on nga nakapdala sang mga pusil dito sa sulod sang ila nga eskwelahan. Amo na gani ang ini nga topiko, no? Hindi lang ini balita nga may kaangtanan sa aton nga mga kabataan, kundi ini isa ka mga karealidad naton nga nagapukaw sang aton nga konsensya, and at the same time ini isa ka reminder sa aton, especially sa mga ginikanan, no? Ini isa ka pamangkot kung ano bala dapat ang aton ubrahon kag diin bala kita nagsubra o kung nagkulang bilang isa ka ginikanan. Amo na gani nga nabatian nato, no, na sa nagligad nga mga inadlaw sa sininga bulan, miara nga balita especially sa Tacloban kung sa diin duha ka menor de edad nga estudyante nagdala sang pusil kag nagluthang sa ila nga mga schoolmates sa sulod sang eskwelahan.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: And at the same time, no, hindi lamang dira sa sulod sang Tacloban, miara man kita nga nabatian nga balita didto naman sa bahin sang Cavite kung si diin may insidente sang pagpamuno nga nagluntad nga nga didto man sa sulod sang eskwelahan, no. There we can see nga how can we say ang aton yung mga eskwelahan subong are safe kag dayon nga maging malayo sa mga amuni nga mga insidente. The question right now kag ang mga ginadabatihan sang aton yung mga eksperto kag mga nagakomentar, no, it's either mga abogado, iban mga ara sa social welfare nga mga departamento kag mga organisasyon, no. Is it time for us nga pag-amyandahan naton ang layi kung sa diin dapat i-lower bala naton ang edad sang pag-criminalize, no? Especially ang mga kabataan, bala, are they exempt from criminal liability or dapat i-maintain ta nga sa current status kung sa amuning edad, no?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani nga aton pag-aistoryahan karon kaupod sang aton nga guest kung sa diin busy-busy gidang aton ini nga guest, no, kay pila na ini ka mga media ang naga-imbitar sa iya kay para mapaathag sa aton ano bala ang juvenile justice system. Kay siyempre mabatianan naton subong sa mga radyo, sa mga balita, and especially sa inyo nga mga social media accounts. Oras na bala nga pag-aamyandahan naton ang layi kag panubuon ang edad para i-criminalize ang isa katawo.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Tidito, no, makita naton nga siyempre ang ginikanan sang namatyan nga ato sa Tacloban nagasinggit sang hustisya, pero ang layi nato naghahambal nga kung below 15 years old gani, no, ano bala, are they exempt from criminal liability? How about kung 15 to 18 years old ang nag-ubra sang ini nga act, are they liable? Whether or not may discernment sila or kung baga wala man sila hungod kay tungod nga minor sila. That's why it's very confusing for other people, no, pag para intindihon ang ini nga layi. So that is why subong nga hapon, no, ari ang aton nga guest nga si Attorney Tiffany Marie Somes para ipagpaathag sa aton ano bala ang pilosopiya, ano bala but silingon sang juvenile justice system. Live diri sa Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Punto

0: kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Maayong hapon, Attorney Tiffany Marie Somes, kag salamat liwat sa pag-guest diri sa ato niya programa. Attorney, mayong hapon.
2: Mayong hapon, ka K5 Attorney Paul Ray Tolentino, kag sa atong mga tigpalamati sa K5 News FM sa Punto Legal. Mayong hapon sa inyo. Kag thank you so much, Attorney Paul Ray, for giving me the chance to shed light no sa very controversial, kag often misunderstood naton nga layi, which is the Juvenile Justice Welfare Act naton.
1: Okay. Ini isa ka very masubo nga balita, Attorney, kung sa diin nga naga-involve sang aton nga mga pamatanon, isa sa Tacloban, isa sa Cavite. Dito sa Tacloban niya, dua or pilato ang napatay, and at the same time damo gid ang napilasan. And what's worse, it's inside the premises sang eskwelahan, no. Ano bala ang pwede mo bala kami maathagan kung anong imo nga reaksyon sa pagbati sang ini nga balita, Attorney?
2: Una, sa mga batian kong balita, syempre ito vlog ako, nakibot ako. And I had a certain fear, no? For those who don't know, my sister is a teacher. So tungod na istra ang akon nga manghod, ginkulbaan ako. Nga ang aton nga mga eskulahan, dapat it should be a safe and secure place for our teachers and our students. And tungod sa itabo nga to, medyo miyara kasang gamay nga question. Is our schools still safe, no? Para sa mga kabataan natin, kung sa aton nga mga maestro, kamaestra, and at the same time, no, aside sa pagiging isa kabugado, nangibabaw nga akong kadlok bilang isa kamagulang. Kiti what if, no, last time natabo na sa Tacloban, ti what if, yabi, it will happen also in other schools. Kaga, worse matabo sa eskulahan ko sa diin nagatudlong akong manghod. So that's why nga, very important, good, it's a law and it's an event that hits close to home. It's something that is very close sa akong heart because ako mismo, ako nga manghod, is isa maestra. So, sang nabatian ko to, ang amotong balita, ay immediately thought nga, ano, what can we do, no, to improve policy measures to make sure that our schools remain safe, not only for our students, but also for our teachers. And at the same time, anong mahimok bala natin para mapundan ang mga sunod na mahitabo nga amo sini, because just as they say that it is an isolated case, no, sa Tacloban, may mga hitabo nga amo man sina, school shootings and the like, dito sa United States. So, gakatabo na ito sa ila, do common na ito yan, no? Na may mga school shootings brought about by children. Pero dili sa aton, do first time, gini nga natabo, nga do amo, gini kadako, nga ano gid, nga very alarming gid. So, there is something that we need to do, not only on paper, on policies, but something we need to do on implementation, so that we can review what went wrong, no? Nga natabo ini, and how can we improve this moving forward.
1: That is why, Attorney Tiffanino, I really agree to that. Kasi syempre, especially sa mga listeners natin, din yung mga ginikanan, makahambal, ginan sila nga, it's really close to home. Kada panimalay, din yung may ginapadala sang estudyante sa eskwelahan, no? How safe our schools are right now, especially nga, bilog nga adlaw, halin alas 8 hasta alas 5 sa hapon, ara ang atong mga pamatanon dito sa eskwelahan. So, right now, no, gina-istoryahan inisubong sa social media ang juvenile justice system. Attorney, no, in a very, very simple terms, no, ano bala, para maintindihan naton sang aton yung mga pamatanon, maintindihan sang aton yung mga ginikanan, kag sang mga tagpalamati naton, ano bala ang juvenile justice system?
2: So, ang atong juvenile justice system is covered sa atong Juvenile Justice Welfare Act, RA 9344, as amended sa RA 10630, kung sabihin nga gina-define diri ang mga children in conflict with the law, at the same time, gina-separate paano gina-deal ang justice para sa mga kabataan na nakaubras ang sala o kung paglapas sa layi. So, ang atong Juvenile Justice Welfare Act, it's a way for us, no, to separate the trial of children children versus the trial of adults, because children are different entities, no? Different sila in a matter of thinking, in a way of life nila kumpara sa ato ng mga adult offenders. So that's why may ara kita sang juvenile justice welfare nga lagi not to protect children, no? That is the common misconception na siling nila itungod ni sa juvenile justice welfare act. Ano yung mga kabataan, hindi natin ma-hold accountable sa ilang mga sala, ginatolerar natin, pasagdan na natin ang mga kabataan, no? But because of the Juvenile Justice Welfare Act, actually, ang iningalayi is both a protection for the children, the victims, and the community. Nga, through this act, gina-acknowledge natin that young as they are, children have the capability to change, children have the capability to improve, and be reintegrated as valuable members of our society. At the same time, it does not neglect ang paghatag sa justisya sa aton yung mga biktima, because they are part of the restorative justice process sa aton Juvenile Justice Welfare Act. And at the same time, ang role give sa community in child rearing, kaya baga nila, no? It takes a village to raise the child, and that is actually biblical, because once you raise a child, bata pa lang sila, you raise them so that they grow old, they don't depart from all the values and the learnings that they have, especially from the adults. So through sa atong Juvenile Justice Welfare Act, nabutang na natin ang safeguards so that justice will be holistic. At the same time, justice is balanced para sa atong mga kabataan who are in conflict with the law, sa atong komunidad, kag syempre sa atong mga biktima who are first and foremost the very reason why we want to make sure that nothing of this event, no, na matabo in the future. That is why nga through sa aton nga musiningalayi, we ensure nga there is certain punishment or sense of accountability and responsibility sa aton mga kabataan, so that we can taper future crimes committed by children in the near future as we go forward.
1: You mentioned about the restorative justice, no, and also pwede mo bala ma-elaborate, attorney, sa aton yung mga viewers, no? Because nakabutang din nga may rehabilitasyon, no? Ano bala ang butsilingon nga rehabilitasyon when we talk about the juvenile justice system, attorney?
2: So first and foremost, para maintindihan naton ano yung rehabilitation, kailangan na naintindihan naton ano yung coverage o scope sang aton Juvenile Justice Welfare Act, no? Mayara ina sang tatlo ka klase. First and foremost, it determines the minimum age of criminality diri sa aton bansa, which is 15 years old. Below 15, hindi ikaw criminally liable. However, it doesn't mean hindi ka criminally liable, hindi ka na magiging hold the responsible or accountable sa mga actions. Dira nagasulod ang atong rehabilitation o kung mga intervention naton. For those naman who are 15 years old plus 1 but below 18, dira na ginasulod nga ginadetermine whether or not is it with discernment o kung without discernment bala ang ilang pag-ubra o kung paglapas ang layi. Because if with discernment, then might as well nga they will be covered by a proper criminal proceeding covered sa atong juvenile justice welfare. But if determined nga ang kabataan 15 years old plus 1 but below 18, wala sila sa discernment sa ilang pag-ubra sa paglapas sa layi, then dira man masulod ang rehabilitation and reintegration naton. So when you say rehabilitation, hambal nila, no? Ang rehabilitation na minimum of 1 year, no, maximum of 1 year, magagawa ka na. No, actually, that's not the right one. It's actually a minimum of 1 year, no? Nga palayo ikaw sa imo ginikanan, you are taken away from the community, and you are being rehabilitated. Ginapainchindi sa imo, anong imo nanginsala, ginatuluan ikaw sa tsakto nga pamatasan. You are being taken out of the very environment nga nag-cause for you to do some actions that are in conflict with the law. So that is why very important ang concept of rehabilitation when it comes to restorative justice. Because when we get to rehabilitate our children, we are giving them the chance to be respectable, to be valuable members of our community. And that is the very essence of restorative justice. That is to give people due chance kung nakasala man sila sa paglapas ng layo naton, kag mga mas mapuslanon pa sila nga mga pumuluyo sa aton komunidad.
1: Attorney, no, ang gusto namon nga subong in diretsahan nga sabat, no, i-repeat naton gani sang age limit 15 below, ano ganit siya, attorney, and 15 to 18, pwede natin ma-emphasize sa aton yung mga tagpalamati.
2: Amoni siya actually ang kinanglan natong tandaan, because some people ang misconception naton sa Juvenile Justice Welfare Act, ang misconception is basta minor, tanan, Palariho, no. There is a certain classification as to our minors. So, number one, ang ato nga minimum age of criminality is 15 years old. So, if below 15 ikaw, 15 years old and below, you are not criminally liable, but it doesn't mean that you will not have any accountability under the law. That is why gasulod ang atong intervention programs natong, rehabilitation programs natong, and somehow ang atong mga parents may also be civilly liable if a minor ang atong nag-commit some mistakes. So ano naman niya ang ikaduwa nga classification? 15 years old plus 1 day but below 18 years old. So 15 years old plus 1 day but below 18 years old, anong gitanaw? Number one, is the action with discernment or without discernment? What is discernment? Anong discernment? Kaya mo nina babatian nato, no? Sa radyo, sa TV, anong ining discernment? Kedo gas-gas, gina-mention, no? Discernment. When you say discernment, it's not the mere knowing of right or wrong. It is also being able to understand, yes, the consequence of your actions. So, balaan mo kung anong tsakto, balaan mo kung anong sala. Ikaduwa, naintindihan mo ang epekto sang imo nga ginobra. Kag ikatatlo, balaan mo ang konsekwensya sang imo nga ginobra. So, if through the determination sang aton courts naton, no, sang aton nga judge, ang action sang kabataan with discernment, then they might as well be tried through the proper criminal proceedings. Pero kung without discernment, di amo na masulod sa ila ang rehabilitation. Kag ano pang tatlo naton? Those are the 18 years old and above. Dari sa Pilipinas, 18 years old is the age of majority. Then consider na sila and they will be tried as adult offenders na.
1: Okay. So ang aton subong emphasis, attorney, no, because gas-gas kaginaliwat-liwat ang termino nga discernment, no? So for example, attorney, 15 or 16 years old siya kag nangawat siya sa isa ka supermarket diri. Nantawon ta kung may discernment. So for example, attorney, may discernment siya, ano ang matabo sa iya, attorney?
2: Party sang aton nga Juvenile Justice and Welfare Act, no, ang pag-check also on the gravity of the offense committed.
1: Okay.
2: So pag mga minor offense, what you call petty crimes, mm-hmm, petty theft, mga amusina, usually gina-try sila on rehabilitation and on intervention. Pero if ang iya naman niya, 16 years old siya, pero naniro siya, nang patay siya, nang rape siya, do homicide, murder, something na heinous o kung serious na crime, then dira masulod ang pag-trial sa ila using aton nga normal criminal proceedings. So there's no such thing as one size fits all, no? Ginatanaw ina sang aton nga prosecutor naton based sa burden of proof kung ano ang natabo sa allegations, sa complaints, allegations ang age, at the same time determined by our courts and our judges whether or not there is discernment or without discernment kag kung ano ang intervention na pwede himuon sa bata.
1: Okay, kay ako although karon pa ni naton istoryahan, attorney, pero gusto ko na ariga katol na gid niya ang palad sang aton yung mga tagpalamatino bago kita mag commercial break. So for example, 16 years old ikaw, no, acted with discernment kag nakapatay ikaw. Diin ikaw usually gina-detain or gina-priso sa normal bala nga BJMP prisuhan o kon sa ginatawag na to nga balay dalayunan nga o kon sa rehabilitation na centers for children, no? Ano, attorney?
2: As I said earlier, ang aton nga bataan, they are not tried and considered like adult offenders. So okay, definitely, hindi mo sila pwede iupod sa mga adult na aton nga offenders. Why? It will have effect sa ila psychologically, may effect ina sa ila. They will think that they are being held together with adult offenders. So paminsan nila, they're similar beings as adult, okay, offenders or adult criminals. So that's why mayara kita sa different nga facility para sa ila. Mo nang yatawag na itong balay dalayunan o kung balay pag-asa, as we say, ang term nga ginagamit sa atong Juvenile Justice Welfare Act as amended, no? So dira sila ginabutang para dira ang ilang intervention, dira ang ilang rehabilitation, kag while waiting sa ilang actual sentence kung ano ang plano o matabo para sa ila.
1: Alright, so ano na, no? Amo na siya ang istoryahan naton. Subong anay nga parte ang age naton, kung ano bala ang discernment kag diin sila ginapriso. Sa pagbalik naton sa aton yung programa nga sa Punto Legal, tuon pag-istoryahan, ano bala ang child in conflict with law, ano bala ang misconceptions, kag iba nga mga detalye nga nakaangot sa aton yung topiko nga juvenile justice system. So, stay tuned kag magabalik kita sa aton nga palatuntunan nga
0: punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
4: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Para sa matilo nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
5: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
4: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy,
5: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
4: Baong budlay?
5: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imong kidneys.
0: DTX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uho, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kagga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masalikan, epektibo. DTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. paano ni malikawan, Dok Ramil?
5: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
0: garantisado.
3: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
7: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
10: Mga butika.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag DDX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DDX 500 ka na.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
0: Yan agapanubo
3: sang imo blood sugar.
0: DDX 500.
3: Garantisado.
0: Epektibo.
3: Ara mismo.
0: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
7: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang
7: TI ko.
12: Salamat sa Mighty C.
7: Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre! Libre!
14: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
13: Available now.
15: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
1: 13 minutos nang nakaligan sa takna sang alas 5 subong hapon kag nagabalik kita sa
8: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Nagabalik kita sa aton nga palatuntunan nga punto legal liwat sa aton kaupod sang aton nga guest nga si Attorney Tiffany Marie Somes kung sa diin ginaistoryahan naton ang juvenile justice system. As a recap no, natandaan naton nga may natabo nga tiruhay sa sulod sang eskwelahan dito sa Tacloban kung sa diin may mga estudyante nga napatay kag napilasan kagang mga nagtiro mismo mga menor de edad. Amo na gani nga napuno sang debate ang aton nga balita kag social media nga kung baga panubuon tabala ang edad sang pagtratar sang isa ka kriminal no, or should we lower the age of criminality. Subong no, ginaistoryahan naton ang juvenile justice system kag may ara kita diri sang ginatawag nga child in conflict with the law. Attorney Tiffany Marie Somes no, ano bala ang child in conflict with the law?
20: Ang child in conflict with the law or CICL as we say it is defined sa RA 9344 kung sin o ining mga children in conflict with the law. So number one, ang children in conflict with the law considered na sila nga CICL if may allegation nga nakaubra sila sa paglapas sa layi. Number one, there are allegations na naglapas sila sa layi. Number two, they have been formally charged, no? May ara na sang sa ila, may ara na sang charges sa ila. Kaga number three, mga akusado ini sila. So let's put it in order. Number one, merely allegations nga mga children conflict with the law ni sila o kung na may gilapas sila sa layi nga mga kabataan. Number two, they have been already accused, no, nga naglapas sila sa layi, and lastly na charge na sila, no, nga CICL sila or children in conflict with the law sila. So amo na siyang tatlo ka klase nga definition of what is a child in conflict with the law. Sa pinaka intindi nga mahapos, ang child in conflict with the law is kabataan nga may paglapas ang ato nga layi. Amo ina siya.
1: Now let's talk about, no, during the commercial break na istoryahan naton, Attorney Tiffany, we talked about the constitutional rights, no, mga kinamatarong naton nga ara sa 1987 Constitution, no. What is the connection of this constitutional rights when we treat, kung ginaistoryahan naton ang mga child in conflict with the law, Attorney Tiffany?
20: Siyempre, if child in conflict with the law ka, naturally, ang matabo sina, kung may paglapas na sang layi, ang sunod sina, dalakpon ka o kondakpon ka. So, just as the Constitution, no, acknowledges the role of the youth in nation building, ang aton ng mga kabataan are also part of the constitutional rights of the accused. Mm-hmm. So, meaning, ang aton ng Article 3 of the 1987 Philippine Constitution, Bill of Rights naton, especially our rights of the accused, also apply to our children then in conflict with the law. Ano nga mga rights ina? The basic rights. They have the right to remain silent. They have the right to counsel. They have the right to be informed of the allegations against them. They have the right to be heard. They have the right to confront kung ano man ang ilang witnesses held against them. Amo na siya ang mga basic rights, no, nga ara sa Constitution naton that also apply to adult offenders o kon adult accused. However, sa ato naman yung juvenile justice system, may ara sa special safeguards kung kabataan. Anong special safeguards para sa kabataan? It's not meant to give special treatment, no, sa aton mga kabataan. In fact, it is meant to properly implement the law and properly ensure nga madakop sa insakto kag maprotektahan ang kinamatarong sa aton mga kabataan. So ano ina siya? Kinanlan sa pagdakop, number one, ara ang ginikanan o kon guardian. Number two, may abogado. Number three, ang pinaka-importante, kag kisaan nagkakalimtan, no? There is the presence of a social worker. O, ara dapat ang isa ka social worker sa pagdakop sa bata para i-ensure nga protektado ang bata. Kag na paintindi sa iya ang rason nga ginadakop siya in a language that is known and understandable sa iya.
2: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: So for example, Attorney, no, wala sang presence sang ginikanan, wala sang presence sang aton yung mga social workers, no, may ara bala sang consequence nga mahatag sa aton yung mga arresting officers by not following what is written dira sa aton nga RA 9344.
20: Yes, of course. The reason why ginbutang inada, because that is an important provision, no? Ara ina sa Section 20 sang aton nga RA 9344, anong rights sa mga kabataan who are considered children in conflict with the law. So kinanlan na nga aton nga mga police or mga apprehending officers naton sundon ina nila para hindi ma-void ang arrest o kung hindi sila ma-charge administratively for being able to do something that is not within the bounds of the law. At the end of the day, we want to make sure na just as gusto naton to ansang leksyon ang mga kabataan, ara gyapon ang aton nga pagkonsiderar sa ilang mga rights and at the same time wala asang paglapas man sa layi sa pagdakop kag pag-apprehend sa ila.
1: Amo na gani sa aton nga mga tagpalamati, no, dapat tandaan ninyo kay syempre there will be instances bala nga maging involve ang isa sa inyong pamilya, no, purya layo lang, no, o kung sino sa mga neighbor ninyo, dapat may mga procedure nga nagatreat sa aton yung mga pamatanon kung arestohon sila or i-apprehend sila.
20: Correct, that's correct. Kailanlan sundon ina siya.
1: Okay, subong attorney, no? Ari naman niya, syempre dako naman yung debate sa aton sa ano, sa social media nga we are talking about the juvenile justice system. May mga misconceptions kita nga ginatawag. Nagahamba sila nga, that's very unfair. Paano bala, ano bala ang hustisya nga mahatag naton dito sa ginikanan sang aton nga biktima sang pagpaniro kay tungod nga ano bala abswelto na bala ang aton nga mga kabataan because of this juvenile justice system, o kun may ara kita nga misconception nga ay dapat panubuon ta na ang age of criminality kay tungod nga paano mo mapanagot ang ini nga mga kabataan kung may mga laws nga gaprotektar sila kung baga daw ginatolerar sila. Attorney, ano ang aton nga mga misconceptions?
20: Number one, ang common naton na misconception, ang Juvenile Justice Welfare Act naton gives the children free pass. No? Ang munang number one, ginambal nila ay, ano ta, ubratas ang paglapas sa layi kay may Juvenile Justice Welfare Act, maproteksyonan kita mga kabataan. No, that's not the correct thinking. Ang sakto sini is that even if minor sila, even if they are children, they are still held accountable when it comes to the laws that they ginalapas nila o kung sa mga layi nga ginalapas nila. They're being held accountable and responsible of that. That's why pagpatpat ko kung ano ang mga edad nga covered sa aton nga Juvenile Justice Welfare Act. So number one, misconception gid, basta bata gani covered sa Juvenile Justice Welfare Act, free pass ina sa hindi na nasa ma hold accountable against the law. No, the Juvenile Justice Welfare Act in fact promotes accountability sa aton mga kabataan because even if below sa minimum age of criminality, may ara gyapon sang intervention and rehabilitation para sa ila, para matsindihan nila ang ilang mga sala. Number two, the Juvenile Justice Welfare Act neglects the rights of the victims and the family of the victims. Well, actually, no, sa Juvenile Justice Welfare Act naton, kaupod ang aton nga victims and the family of the victims sa aton pagdala sang restorative justice, dala dira sa ila ang paano bala masuportahan ang aton mga biktima moving forward so that they can grow up and move forward sa trauma nga ilangan na gum no sa pagtubang sa mga children in conflict with the law. So dala inada because just as we want to punish o kon tudluan sang leksyon ng aton mga kabataan, justice should also be balanced, and that is also why wala natong gina-neglect ang aton nga mga victims and the victims of our families. Kay may ara part sa Juvenile Justice Welfare Act nga kung may ara sang sala, there is restitution, may pagpangayo sang pasensya, patawad, there are civil liabilities involved, no? And kung makita nga may discernment, there is also criminal liability. So dira tagasulod ang pangtatlo naton nga common misconception. Anong pangtatlo nga common misconception? Ay kung nakasala ka sang bata ka pa, hindi ka na mapriso. Well, that is a common misconception. Why? Mayroon kita ginatawag nga suspended sentence. Ano ining ginahambal nato nga suspended sentence, no? Base sa aton prosecutor, they will have the burden of proof to show nga ang mga allegation sa kabataan niya ni insakto, may kamatuuran. Then ang aton nga judges, no, ang aton nga courts will determine whether or not there is discernment with or without discernment, and then ma-undergo sang restorative process ang aton nga mga kabataan. So while ara sila sa bahay pag-asa, gina-determine, gina-evaluate kung ang inibalang bata or child in conflict with the law, there's an opportunity to be reintegrated and to be better citizen of our community. So kung makita nga may chance nga magbag-o, may kahigayunan nga magbag-o, kung may kahigayunan nga mangin parte sa aton komunidad nga mas mangin maayo nga pumuluyo, then ma-apply ang aton nga rehabilitation. Pero pag sa determination sa aton nga courts of juvenile justice system naton under sa aton criminal proceedings sa determination ni judge, ang ini nga mga kabataan do why na ni chance no nga magbag-o kay sang ara sila sa ilang bahay pag-asa, wala nagtanda, wala nag-ano, then they will be charged as a normal, regular adult offender by the time they turn 18. So, amo na siya ginatawag nato nga suspended sentence. By the time they turn 18, kagwawala gyapon sa determination that there is a chance that they can be a part of the society, better people as part of the society, then they have to serve their sentence as a normal adult. So, amo na siyang common nato yung mga misconceptions.
1: Pero abi mo bala, alternative, no, naka-miara gid ako sang chance nga nakabisita sa isa ka rehabilitation center naton. Kay nakita naton and ang explanation sa mga social workers naton, ang ini nga juvenile justice system naton, actually makita mo kung gina-implementar maayo ang aton nga layi, there is restorative justice.
20: Correct.
1: Not just restorative justice but tangible justice.
20: Correct.
1: Kinugod makita mo gid ang aton mga pamatanon kuno nagabag-o, nagarehabilitate, kag nagiging useful sila sa aton nga sosyedad. after the rehabilitation sa sulod sang aton nga mga bahay ng pag-asa, no?
20: Well, actually, Attorney Paul Ray, no, covered ina kay signatory kita, state party kita sa UN Conventions on the Right of the Child. So, part dira is to ensure nga ang mga kabataan naton tagaan sang chance nga mangin mas maayo sila kag maintindihan nilang ila kinamatarong ang ilang mga kasalanan kag when they grow old, they will realize that they don't have to do it all over again because they are given the chance to be reintegrated back to the society as better people and better citizens. So, aside sina, there's a research, no, conducted sa aton Juvenile Justice Welfare Council, kung sa aton nga Child Welfare Council, wherein, sa gin-implement naton ng aton Juvenile Justice Welfare Act, there's a drastic decline of child criminalities. Nga, hindi tungod kay tungod sa edad o kung sa kung ano man, but because the actual implementation itself was already proactive. Nga, sa chimpo subong, minatabo, may tiruhay, may patsanay, may saksakanay, we are being reactive. What do I mean with being reactive? Mm-hmm. Kay tungod minatabo, muna, puhag kita tanan, action kita. But the law itself, ang law mismo, it entails us to be proactive. Nga, the very reason nga my children in conflict with the law is because there is a root cause problem nga wala natong gina-addressan.
1: Like kagtungod, for example.
20: Yes, kagtungod dire sa aton nga hindi pag-address ang root cause of problems nga nirigadamo ang mga kabataan in conflict with the law. For example, a very very tangible example na lang yun, no?
1: Makaisindigid ni sila sa mga tagpalamati natong, no?
20: Oh. May nangawat sa Changi, sa supermarket o kung sa Panimalay. Bata, nga nangawat. Kitungod sa gutom, kaimulon. Oh, number one, ina. So, anong root cause sa pagpangawat sa mga kabataan? Petit theft, robbery, mga muna sa mga kabataan. Kaimulon, gutom, number one. Number two, oh, there is aggression sa mga kabataan. Kapanakit, kapanumbag, gaamun eh, sa case na niro, na nanaksak. Why? Because they have witnessed aggression in their own homes. There's neglect in the family. Nakita nila kasakitan ay ilaginikanan. So, that's also another root cause problem, no? Ang Panimalay mismo, the very home that should be a safe space para sa aton nga mga kabataan is the very home that shows them that aggression is okay. So muna siya nga, those are just some of the items that we need to address, and through sa aton nga layi, we are being proactive. That's why nga sa pagdamo sa aton nga social workers, pagbulig, pagpaintindi sa mga ginikanan, the collective role of the parents, the teachers, the community itself, nabuligan nato nga mapanubo ang ato nga child criminalities diri sa bilog nga Pilipinas. And well, earlier we discussed, no, if we will lower the age of criminality to 9 years old, then what's next?
1: Yeah.
20: Are we going to lessen criminalities? Kitungod mahadlok sila kay 9 years old sila. Kung gusto nila magpakasala gyapon, then they will do it. But then, if there is proactive approach that would prevent them from doing so. Number one, there's a support sa parents. My parents who will be able to support in their child rearing, ang Panimalay, matauhay, maayo, ginatudluan sila sa insakto kagtarong sa Panimalay, then they will grow up to be responsible individuals. Number two, our teachers, no, as our second parents, they are very watchful, no, kung ano ang ginaubra behavior sa mga kabataan, kaupod ang aton niya, kisa kakalipat kita, no, ang ilang essence, but guidance counseling, no, nga siisip nila eh, kung guidance counselor, kung may ano na, kung may salala na bata sa kakigan or what, but no, that's not the point. The point here is guidance counseling, gani you guide, wala pa kasala, ginatudluan mo na kung anong tsakto. So we need to do that. And lastly, ang pinakawala gid ginatagaan sang importansya, tagaan sang emphasis, but this will definitely play a big role, no, sa mga kabataan naton is mental health in our schools. Nga, kutan awoni mo ang mga kabataan nga may mga amo sining actions, may mga behavioral issues, behavioral problems, may mga values issues. It all boils down to the mentality of the child. So kinanlan, paagi sa aton yung mga psychiatrist, psychologist naton, and promoting mental health in our schools, mamabuligan naton nga malesen ang mga kabataan who will have aggressive thoughts, who will have these kinds of thoughts in the future. So muna siyang natanaw naton that the policy should not only be a policy that is good on paper. It should be a policy that is good for implementation and a kind of justice that is collective, meaning not just the children, not just the parents, not just the victims, but the entire community who is the village of child rearing. So, muna siyang importante nato niya mas maintindihan subong sa atong Juvenile Justice Welfare Act.
2: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Idugang kumano Attorney Tefanino nga everything starts within the home, no? Anong nakita nila sa sulod sa Panimalay? Although this is already under investigation, no? The gun owner. Ako, mahamba lang ako ya. This is a lesson sa atong tanan, no? Kung may ara kamo nga mga armas sa sulod sa inyo panimalay, be a responsible gun owner. Kung balaan mo man lang nga may ara kasang armas ang imo panimalay, why will you permit a minor to have access sa ini nga mga armas that is sought to be or that is intentionally para sa aton proteksyon? Kung kamo naging more diligent sa pagtago sang inyo nga mga armas, most likely wala sing may napilasan, wala sang kabuhi nga nadula.
20: If I may add, no, Attorney Paul Ray, there is a Supreme Court case, no? Ang title sa Supreme Court case nga na is Libby versus Intermediate Appellate Court or Libby versus IAC, wherein ang pusil na lipatan sa ginikanan sa drawer or somewhere dira, nagka-access ang bata, tiniro ya ang iyang nubyag, ang iyang kagalingon. So, after years, it was determined that even if minor ang nakatiro, gintiro ya minor man, ang parents nga dapat ginhalungan or ang tag-iyas ang pusil dapat ginhalungan ang pusil is also civilly liable for the damages caused. So maghalong kita nga ang liability hindi lang sa kabataan, vicariously liable kita when it comes to negligence ang nag-cause ang amo sina under ina sa aton nga new civil code sa aton nga jurisprudence.
1: But you know what is very disappointing diri alternative, no, nga everything will it boils down to civil liability only. If only naging diligent lang ang ini nga mga gun owners, no, especially allegedly, no, under investigation pa man siya, that one gun owner is in the service of sa police, no, na service, and ang isa ka pusil is under the registration of a security agency. So ano ang, you know, how do we trust right now the system, no? Nga hindi ka ni kabalo maghalong sang ilang mga armas. Wala ka kabalo. Yes, hindi ka mo ang nagtiro. Yes, hindi ka mo ang nakapatay. Pero ang pusil nga ara sa inyo nga kustodiya nga dapat nga ginastriktuhan ninyo kung paano lang siya gamiton kag palukpon ay kay wala ninyo nabantayan, nakapatay pa sang pila kakabuhi kag nakahatag pa sang pilas. Hindi lamang sa mga estudyante, kundi pilas sa ginikanan sa mga napatsan nga dito sa Tacloban nga elementary do or do high school ato attorney, no?
20: Yes. Well, attorney, syempre we don't want to preempt, no, kasi yes, ongoing ang investigation. But as a general sense na lang, yes, no, generally speaking na lang, maybe it's also time to revisit our responsible gun ownership laws, no, especially ang laws on permit to carry, ang laws on permit to carry outside of residence, mga musina, para balaan naton kung ano ang maging liability sang isa ka gun owner kung ang iyang guns or ang iyang armas will fall on the wrong hands. So siguro that's also part of what we can revisit, no, the policies on gun safety and the policies on gun usage or gun ownership. So we will try to look at that, no, sa policy making naton.
1: Yes.
20: So that in the future or moving forward, mas maghalong kag mas matahap, yes, mahadlok ang aton nga mga gun owners.
1: Oo, kay dira naton makita, attorney, nga okay, ang question da, ginpahulam mo bala ang menor de edad sang pusil? O kung ang next question naton, paano nagka-access ang ini nga menor de edad ang sa imo nga pusil? Ang ikatatlo nga question, diin mo bala ginatago ang imo nga pusil? Nga kung sa diin, what if it is just accessible sa kabinet mo o kung sa dalom sang imo nga ulunan? It's correct, very dangerous. That is why nga, that is true, Attorney Tiffany, that I think it's time sa aton nga we revisit our laws kag pahugtan tagid, especially those mga police nato, no, ang aton nga mga security agency or even normal citizens nga may ara sang pusil, dapat pahugtan tagid ang implementasyon kag pag hatag sang permit sa ila nga magkapusil.
20: Yes, no? That's correct, attorney.
1: Okay, susubong, no, kagina na istoryahan naton ano ang discernment, pila ba lang edad nga mag-consider nato nga may criminal liability ang isa ka katawo, no? Or is it below 15 or is it between 15 to 18 years old? Subong, attorney, no, magapamangkot kita kung sino bala ang nagadetermine sang discernment kag sino bala ang may burden nga mag-prove sang discernment.
20: Well, sa aton nga ordinary proceedings, sa aton nga prosecutors, ara sa ilang burden of proof to prove the allegations, no, including the age, the circumstances, factual circumstances surrounding what happened. But at the same time, while ara sa mga prosecutor naton ang aton nga pagdetermine ang burden of proof whether there is a prima facie evidence, no, nga may ano gin man may paglapas giman sa layi kag child in conflict with the law giman ang naglapas ang layi, it is up to the courts, no, sa aton nga korte, sa aton judges to determine whether or not there is a discernment and whether or not ano klase nga sentensya o kon rehabilitasyon ang igapataw sa aton yung mga children in conflict with the law. So in a sense, it follows our normal proceedings nga gina-ensure naton that there is protection to justice, there is protection to integrity sa pag-implement sa aton nga layi. So hindi lang siya determined by one side alone but a collective effort of our justice system to make sure nga wala sang ginbypass o kun wala sang nalapas nga patakaran o kun patuntunan para ma-determine whether or not ang isa ka bata may discernment or without discernment kag kung ano ang mangin penalidad para sa ila.
1: Aria Trinia, inabugado inya. Aria makabasi pagkatapos ni sang pagpamati sa aton sang aton yung mga pumuluyo kag mga tagpalamati no makambalis nang do may discernment ini. Kay tungod na kapamati sila sa punto legal, no. You know, this is very interesting kay tungod there are different circumstances and instances wherein makahambal kita may discernment, no. Ano ay hanang mga anggulo, pwede ba la makahambal ang aton nga minor de edad nga ay hindi ko tuya hungod. Dayon mi ara man balang instances ginalantaw balayhan sang korte nga paano yagin planuhan, ano nga weapon, no? So the question is what facts usually indicate nga may ara sang discernment, Attorney Tiff?
20: Sa isa ka case sa aton nga Supreme Court, no, a number of cases sa aton Supreme Court, ang Dorado versus People of the Philippines, CICL versus People of the Philippines, ZZZ versus People of the Philippines, and a number of any other jurisprudence, gin-dastar dira ano ang mga circumstansya nga masiling mo nga may ara sang discernment. So, paano mo masiling nga may discernment? Number one, planuhan. No nga, kung wala kay discernment, wala kaya kabalo kung anong imugin ubra, do kis ado spur of the moment, inayang hitabo, do gulpi lang bala. Pero kung planuhan mo, number one, planuhan mo, plastaran mo, ate, there is a discernment. Number two.
1: Like for example, alternative, do, may nag-surface bala nga conversation sa mga kabataan nga, dala mo na bala to ang pusil, or nakuha ko na. So meaning, it can be considered siguro as prior planning, attorney, no? It can be an angle for that, right?
20: Yes, that's correct. May consideration na siya nga una dugin plastargin nila nga paano nila ubrahon ini. So number one ina. Number two, kung ginubra na nila, anong ila reaction? Anong ila demeanor while ginubra nila ina? Were they shocked? Were they happy while ginapang tiro nila? So may ara to video nga nagsurface nga while gapang tiro do pawarat lang nga tiro lang do muna. So meaning ang action nila showcase nga kainchindi sila nga may ginatiro sila o gapaniro sila, and in a Supreme Court case ang imo action after nga naubra mo na ang imong paglapas sa layi, anong action mo? Ginhimos mo bala ang weapon? Mm-hmm. Nga lagyo ka bala? Yes. Ginhimos mong lawas? Ano ginhimo mo after? Kay kung ginhimos mong lawas, ginhimos mong weapon, ginpalagyuhan mo, that means you are aware that there is a consequence for your action. Posible nga dakpon ka o kung ano man da. That's why nga ginhimos mo na, gintago mo na, kanalagyo ka na. Because ikaw mismo aware ka sa konsekwensya sa imong action. So, ang aton nga determination of discernment is not only kitungod maalam ni nga bata or kay kainchindi ni nga bata, academically sounding nga bata. No.
1: Valedictorian
20: initial or what? It's about the circumstances surrounding the mistake which determine whether or not such act was committed with or without discernment. The planning, the demeanor while the act was being conducted, and lastly, the actions after the act was conducted. So kung nanghimos, kaginhimos mong lawas, ginlimpyuhan mo ang crime scene, tinago o kung in one case, ginhaboya ang pusil, then it can be considered as there is discernment tungod balaan mo nga posible madakpan ka, prisuhon ka, that's why ginubra mo na ina. So amo na siyang mga there's no such thing as a one size fits all, no?
1: Yeah.
20: So it's considered and determined based on the factual circumstances and factual antecedents that surround the case. So amo na siyang ginatan-aw ina kung ano ang anong mga before, during, kag after to determine whether or not there is discernment.
6: Kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Dira mo bala mahambal yung attorney nga, for example, no, pagkatapos ang krimen, nag-ilis siya ba? Yo, ya, nagdalagan, o kung ginguba yung ebidensya, diyon, gin-destroy ang mga, nag-coordinate pag siya sa iban. For example, nag-hire na siya sang ano, taxi dira, sa gwa, para makapalagyo. Therefore, it's not about nga, it's not just the mere fact nga nakapatay siya, there is already discernment. Correct. May ara siya sang mga acts before, during, and after. Di ba, attorney?
20: Yes. Kagadugang ko lang dira, no? Kung ang iyang determination, ano ang iya pag iya demeanor, sagin pabalo na siya, nga amunin na ubra mo, do wala lang sa iya, do ano lang sa iya, do kebs lang siya.

0: Example, kung ang ilang kabataan, minor child, na aresto o kung gin-imbitar for questioning, what should they do when this scenario is already present?
1: Sa mga ginikanan, no, ginapangabay naton, syempre ginikanan kita, sometimes hindi mo ginamapunggan, no, there's emotion involved, no. Nga agin na tawag yung bata ko, nga agin na imbitaran yung bata ko, may iban ga wild. So number one, be calm, no, kalma kita, kalmante kita, pamangkot kita, nga ahaw, nga agin na patawag, anong rason nga agin na patawag. Number two, do not ever coach your child yung magbinutig, nga there's a way nga mabalaan ina nga nagbutig ang imo nga bata kaysa pag-imbestigar nagbalaan nga nagbutig siya kag ma-determine pa nga nagbutig siya it will be used against him. So do not coach your child nga magbinutig o kung to say something else. And number three, hindi ka magbinutig on behalf sang imo nga bata nga tabunan no pang imo nga bata. Kung mag-abot mo na nga chimpo, cooperate, no, make sure that you have a counsel, may abogado ka mo, make sure that the safeguards are followed, may social worker na na-inform ka mo kung anong rason nga ginadakop, para sa ano ginadakop, ano, and make sure nga ikaw as a parent ginatudluan mo nga magtadlong ang dalan sa imo nga bata, especially kung nakasalagit siya. In short, hindi pagkonsentiha ang imo nga bata.
0: Nan, that's a warning sa aton yung mga ginikanan, kasi syempre guilty, no, as for some parents nagakonsente kag nagatolerar bala sang ilang kabataan. But right now, attorney, we wanna know about sa aton nga juvenile justice law. This is the most important thing nga ginaliwat-liwat naton, ang term bala nga diversion. Ano bala ang ginatawag naton nga diversion? Aside sa diversion road, no? Nga basi maano sila, ay kumapriso kamo dito kamo sa diversion. No. Ano bala ang ginatawag naton nga diversion, attorney?
1: Ang diversion nga ginatawag is included sa restorative justice naton. Ano ning diversion? Ang diversion are the actual interventions o kon rehabilitation process nga ubrahon sa mga bata who are considered children in conflict with the law. Included dere ang diversion agreement. Ano ina siyang diversion agreement? May pinirmahan bala kamo, may ara kamo agreement nga while you are undergoing ang imo nga rehabilitation, amo ni ang imo nga terms, amo ni ubrahon mo, hindi ka na magliwat magubra sini, hindi ka na magasulit sini, part dire you will apologize sa imo victim, there will be restitution sa imo nga kasalanan sa imo nga biktima, sa pamilya sa imo biktima, mga things like that. So included dire ang diversion agreement to make sure nga ang kabataan, they're bound by something transparent and something black and white such as an agreement. Kaya kung maglapas sila sa agreement nga na, then amo na ang pwede nga ma-consider kung anong himuon sa ila when it comes to giving them the proper remedy and the proper nilang sintinsya. Kaya kung maglapas ka sa imo diversion agreement, no, instead yung nagbago ka, naging habitual offender ka pa, nalagyo ka pa sa bahay, pag-asa, ti amo na yung ibang kwento na yan, no? So, in short, gintagaan ka na sa chance, you are given the chance, no, to be restored, to be given the chance to change and to be a member of the society, no, without the benefit nga prisuhon ka and all that. Kaya ara ka sa bahay, pag-asa, may diversion process ika, pero wala mo pagyapon ginsunod. So, in short, ara kaya ma-consider ina nga why kay mo yung natahap, why kay mo yung nadlok sa atong layi, why kay mo yung nagpaminsar nga ang inimong imogin ubra paglapas sa ina sa aton nga layi nga may ara sang konsekwensya. So because of the diversion and paglapas sa diversion agreement, it will meet further nga mga remedies at the same time further nga mga penalties para sa mga kabataan naton who are in conflict with the law. That is why very important ang diversion agreement.
0: Now, attorney, no, ang question din, no, what if the diversion fails? What if wala nagprosper ang ininga diversion? Ano bala ang matabo, attorney?
1: Ati, kung wala nagprosper ang diversion, kiti the diversion itself is a consideration na may chance ka pa magbago and giving you a chance. Ti ano ganihan bal nila, once is enough, twice is too much, no? Mm-hmm. So sa saying gani nila, so kung wala nagprosper or nagfail ang diversion, then might as well ang kabataan naton will be tried on the regular criminal proceedings naton. So imbis na may chance ka pa tani nga hindi ka mapriso, ma-try kagid sa aton yung criminal proceedings and at the same time ma-apply si mo nga aton yung sentence nga ma-suspended sentence ka kaya wala ka nag-follow sa imong diversion agreement. So sa mga ginikanan naton, pa-ano lang, pa-pasayod lang, no, pa-alinton problem lang sa maginikanan naton na may mga kabataan who are in conflict with the law kag may ara sa diversion agreement no together with the victim or the family's victim

0: make sure nga you will fulfill what is included and what is written in the diversion agreement so as to avoid further escalation sang penalties para sa aton children in conflict with the law. Because ara na gani, ginatagaan na kamusang chance, grab it, to become a better member of our society.
1: Alright, this is the most difficult question, Attorney Somes, no? Ari na kita sa
0: exciting part
1: no? Aria, this is a very difficult question. Kung sabihin nga, yes, we are for the restorative justice system. Amo na nga, may juvenile justice system kita. Subong paano natin mabalansi? How do we balance ang mga kinamatarong sang mga biktima kag mga community safety natin while being restorative, attorney?
0: Well, ang aim gid sa ngaton nga Juvenile Justice Welfare Act is not only an act to protect children. In fact, it is a public safety act. What do I mean it is a public safety act? It ensures nga proactive kita nga mga kabataan naton hindi maglapas ang layi. Nga ah, kung proactive kita kung hindi maglapas ang layi ato mga kabataan, it will be a domino effect. Wala sang biktima, wala sang nasamaran. At the same time, mangin matawhay maayong aton komunidad. So, that's why nga ang purpose sang aton nga Juvenile Justice Welfare Act is to balance, no, justice should not only be in favor of the children, but justice should also be in favor of the families of the victims. So that's why, gani, again, mention ko kagina, nga part of the agreement is ano ang ilang restitution sa pamilya, sang victims, part sang juvenile justice welfare is the support sa victims, sa ila pamilya, how they move forward of what happened. Kasi wala kami mahimo, it actually happened already. So what is the way moving forward? So pagi dira gina-discuss, kasi hindi lang ni siya restorative. It is actually giving the chance for everyone, the offender, the victims, and the community to move forward on a much better space. So, a safer, a more secure na space para sa community naton, para sa mga kabataan naton. So, that's why nga kinanlantan no, sa Juvenile Justice Welfare Act naton, balanse, hindi lang ang kabataan, but rather, may restitution para sa victim's family, sa pamilya, sa biktima. At the same time, may security nga ang ini nga mga kabataan until sila pabalikon sa komunidad, they are restored properly into better citizens of our country or our community.
1: Okay, attorney, no? We will go now to the few last questions natin sa ating programa, no? Kung ang child in conflict with law is found guilty, naging guilty na ina siya, amuni siya ang question sa aton yung mga pumuluyo subong. Does the court, ang korte bala, gina-immediately send, ginapadala ang ini nga guilty nga bata sa prisuhan?
0: Well, ang muna gani nga miyara kita sa amendment sa aton nga juvenile justice welfare, kay kung ang iya edad hindi pa siya 18, ara siya na sa bahay pag-asa. So pag ano na, gina-determine anay da, kung ma-restore ka pa bala, ginatudluan ka sa insyakto, you are given proper education, you are being divested of your values, gina-improve ang imo values, gina-involve ang imo nga teachers, gina-involve ang mga tao sa imo komunidad. Pero kung pag-abot sa determination sang aton judges after sang ininga mga intervention kiti ang aton you know brotheri ang pag-detention or pag-priso hindi ina siyang number one nga ano mo hindi ina ang number one nga solusyon mo mapalota na sa step by step pagtudlo sa bata, rehabilitation, intervention, mga amo sina. But then, while ongoing ang rehabilitation and intervention, kag nakita sang aton yung mga council naton, sang social workers naton, mga people implementing ang aton nga juvenile justice system sa kabataan in conflict with the law, nga wala sang pagbag-o, wala sang realization, wala sang restitution, then might as well, amo na nga i-trial na sila sa ilang criminal proceedings proper, wherein prisuon na sila, especially when they reach the age of 18 years old, kag they will be tried as an actual adult. May iban na in one case of the Supreme Court, no, 17 years old siya, wala na ginulat ng 18, kaya na-determine niya, very heinous ang crime, there is discernment, tigin na, ano, ginsulod gid siya sa prisuhan like an actual adult. So, amuna siyang ginaano naton niya, to erase the misconception niya, kung bata gani, hindi mapriso, no, basta na-determine niya, through sa proper proceedings naton, na-exhaustanan niya mga remedy, natudluan, na-rehabilitate, na-intervene, pero wala gid siyang chance, then might as well the child will serve its criminal sentence.
1: Okay, attorney, no? Any closing statement kag imo nga mensahe sa aton yung mga tagpalamati subong nga hapon, attorney Tiffany Marie Somes?
0: Well, sa aton tanan, no, napuhag kita tanan because minatabo nga amo sini, but this is just the biggest that we have encountered, no? On a day-to-day, may mga batian kita, mga bata gapang snatch, bata gapang awat. May ato last time, bata ng rape. Mga ano, mga below 18 years old, mga minor ng rape. So, ano nga aton nga bottom line? Sina, ang bottom line naton sina is child rearing is not only the responsibility of parents. It's a collective and unified responsibility. Of whom? Of the parents, the teachers, or our educational institutions together with the Department of Education, ang aton social workers together with the Department of Social Welfare and Development, ang aton Juvenile Justice Welfare Council, ang aton Public Attorney's Office, ang aton niya LGUs, nga nag-implement sa aton niya bahay pag-asa. So, ano meaning sina? It takes a village to raise a child. So, bululigan naton, ululupod kita, tingwaan naton that maabot ang tiyempo nga in an ideal world, ang mga kabataan natin, kayong chindi sang paglapas ang layi, and they will be afraid, they will be scared to be in conflict with the law because may konsekwensya nga magatabo sa ila. So sa parents natin, sa teachers natin, sa bilog natin nga komunidad, bululigan natin to safeguard our children because at the end of the day, children are children. They have a different mindset, different growth. Mga sponge ini sila, no? Nga sa ila formative years, whatever they get, whatever they see, they also do. So let's make sure nga kita as adults, we are good role models sa aton yung mga kabataan. Para mga kabataan naton, hindi sila maglapas sa aton yung layi. Ang mga kabataan naton, may katahapan, hag hindi mag-ubra sa mga katuntuhan. So let's work that out, no? The policy is good, the law is good, but let's focus more on intervention. Let's focus more on the support, more social workers, understanding the value of mental health, and of course, ang guidance para sa aton mga kabataan, para hindi kita reactive, proactive kita. At the same time, we make sure that our children are the children of tomorrow, and from today, we make sure that they will be in a much better future para sa aton tanan.
1: Madamo gid nga salamat, Attorney Tiffany Marie Somes. Mga abyano, mga kasimanwa, ang trahedya nga natabo sa Tacloban kag sa Cavite nagapahinumdom sa aton nga ang kabataan hindi lang gakakinahanglan sang insakto nga edukasyon kundi nagakinahanglan man sang aton nga pagpalangga, atensyon kag proteksyon. Ang pusil nga naghalin sa isa ka pulis nga paryente kag ang kutsilyong gingamit sa pagpanuslok nagapakita nga kung wala kita sang atensyon kag proper nga responsibility sa aton nga mga pamatan-on, ang ini nga mga kabataan mahimo nga madala sa peligro.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Apang mga abyan, mga tagpalamati naton, hindi ini dapat magtapos sa kahadlok, no? Dapat ini isa kapag panghangkat sa aton nga mga pumuluyo nga kita tanan, mga ginikanan, maestro kag komunidad, magbuligay para masiguro naton nga ang aton nga mga eskwilahan magin dalangpan sang pagtuon kag paglaom. Mga kasimanwa, aton pagkatandaan niya ang aton mga kabataan amo ang buhi nga paglaom sang aton nga pungsod. Kung aton sila pagaprotektahan, aton pagatipigan, sigurado nga ang masunod nga henerasyon mangin mas mahigugmaon, mas mabinuligon, kag mas maging asset naton sa paging sa mabaskog nga pungsod. Amo na gani, no, nga dapat maging responsible, we should be responsible adults and parents sa aton nga panimalay kag mga teachers man sa eskwelahan, no. Madamo gid nga salamat mga ka K5 sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan, no. Kung may gusto kamo nga pagaistoryahan nga layi sa aton nga programa, mag-commentar lang sa aton nga comment section sa Facebook Live. Madamog yun nga, salamat ka. Magkita kita sa sunod nga Domingo kada alas 4:30 diri sa K5 News FM. Ini si Attorney Paul Ray Tolentino. Kagkamo nagapamati sa
2: Punto Legal. Kaubod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: the bug. Sa bawat higot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alasais dos. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang star, Nutrimix, di lang sarap, sustan sarap.
4: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong oras sa bilog na kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingong adlaw, Hunyo 28, tuig 2026.
6: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Kami ang inyo mga tagbalita ka K5 Enrico Tupasurita Jr.
6: Kag ako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Sa headlines na dulong sa kaluan sang D3 Bio sa nagalik-balik ang ilan at ubo kag sipon kag mahimo trangkaso mag D3 Bio. Ang D3 nga maya sang virgin coconut oil, natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Kagkaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Jerry Lima nga suspect sa pagpatay sa 89 anyo sa babae sa La Paz na dakpana.
6: Duha patay sa sugalan sa namatyan sa Banwasang Alimudyan.
3: Sa balitang nasyonal, Presidente Bongbong Marcos ginlay gayan ang magnikanan nga may aktibo sa kabuhi sang ila mga bata.
6: Sa balitang international, Iran ginpabugal ang ilang mga airstrike sa base militar sang Estados Unidos.
3: Sa balita sa patag sang sports, Jose Alvarado magabalik sa paghampang sa New York Knicks.
6: Sa balitang entertainment, Trina De Los Santos sang Cagayan ginkoronahan bilang Miss Earth Philippines 2026.
3: Alasay-says na batian ang aton sining ng mga headlines kagkaroon sa madetal na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
7: Balitang lokal.
3: Ang babalita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyong sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Nadakpa na si Jerry Lima ang suspect sa pagpatay sa 89 anyos sa Lidesco Village sa may distrito sa La Paz sa antilipdan niya Mayo 24, 2026, pinagi sa entrapment operation sa Iloilo City Police Office City Intelligence Unit. Madumdumang nag-aisa nun sa mga tiyon ang tigulang sa balay bangod nga naka-day off ang iya timbang. Sa CCTV footage, alas 8:05 sang aga, sa nagsunod si Lima sa gate nga nagpakuno-kuno nga may transaksyon sa negosyo sa imata sang biktima. Ginpamahawan pa sang tigulang ang suspect nga anay nagabulig sa iya pagtanom kag pag-harvest sa iya duta sa Leganes. Madumduman nga sandig sa otoridad, ginkuga, ginlasak-lasak kag ginguyod ang biktima sang suspetsado.
6: Patay ang duha ka lalaki sa nagluntad nga shooting incident sa Sitio Bugsukan, Alimudyan, alas 12 sang tungang gabi, Hunyo 28. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa pila ka mga residente sa lugar, madamo nga lupok ang ilan na batian. Base sa inisyal nga impormasyon, naghampang sang pusoy si alias Nonoy, alias Buknoy kag alias Aying sa namatian. Posible nga nagsuya ay ang sa bangkahanay sanday alias Nonoy kag alias Aying kag gintiro naman ni Aying si Nonoy sa diin na salabat si Buknoy. Si Aying nga suspect kag biktima nga si Nonoy ang lunsay residente sa barangay Agsing, samta ang nasalabat nga si Buknoy ang residente naman sa barangay Bangkal. Sa karon padayo naman ang investigasyon sang Alimudyan Municipal Police Station.
3: Sa piyak nga bahin, arestado ang top 1 most wanted person sa banwa sang Alimudyan kasunod sa gipatigayon nga manhunt operation sang Alimudyan Municipal Police Station kag iban pa nga unit sang Iloilo Police Provincial Office sa barangay Tarog alas alauna 25 sang hapon Hunyo 27. Ang suspect amo si alias Glenn, 32 anyos, manguma, tag residente sa sambit nga lugar. Base sa report, ang suspect ay may kaso nga homicide sa dinang iya nga warrant of arrest ang gin-issue sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 22 sa tuong Hunyo 22, 2026. 120,000 pesos naman ang piyansa nga ginrekomendal sang korte para sa temporaryo nga kailwayan sang suspect. Naibluang kay payag ni Police Regional Office 6 sa Director Brigadier General Randall Tuanyo nga padayon ang paglatas sang kapulisan sa mga pugante sa Western Visayas.
6: Sa dugang balita lokal, totally damaged ang pulo kakalanaan matapos nasunog sa sagwa sang Dumangas Port pasado alas 3 sang kagahon, Hunyo 28. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Fire Officer 1 Carl Galvez, arson investigator sang Dumangas Fire Station, ginpahayag sini nga nagumpisa ang kalayo sa kusina ni alias Jecker kag naglabta sa kaiping sini nga mga kalanaan. Wala naman sang may napilasan sa nagluntad nga sunog, sunog kay Galvez. Padayon naman ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Dumangas sa nagluntad nga insidente.
3: Sa duga pa inaton nga balita lokal, all set na ang makatapo sang Baruta Cavieho Municipal Police Station para sa pagsaulog sang Petronal kag Municipal Fiesta 2026 nga nagsugod sang Huwebes, Hunyo 25, kag makatapos buwas Lunes, Hunyo 29, 2026. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Captain Francis Batalyones, ang hepe sa Baruta Cavieho Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nakalatag na ang ila security deployment agud masiguro ang kaluwasan kag seguridad sa mga residente bisita kag madibotong mag-uupod sa mga aktibidad sang kapistahan. Dugang pa ni Batalyones, nag-request man ang LGU Baruta Cavieho sang dugang augmentation personnel gikan sa CAFGU agud magbuligan ang kapulisan sa pagbantay kag pagpatuman sa seguridad sa naglain nga bayin sang banwa. Handa man ang mga traffic enforcer, volunteers kay iban pang force multipliers sa pagdumala sang trapiko kapag monitor sa sitwasyon agud masiguro ang malinong hilway kag organisado nga pagsaulog sang kapiestahan. Naibluan ang tema sang patronal kag municipal fiesta 2026 amo ang rooted in heritage, united in faith, advancing toward a promise of Progress.
6: Nagdangat sa masobra 1.7 million pesos nga balor sa suspected shabu nga may kabugaton nga 260 grams ang nakumpiskar sa separado nga drug buy bust operation sa syudad sang Iloilo sang Hunyo 26. Nahibaluan nga alas 3:45 sang hapon Hunyo 26 na aresto sang Iloilo City Police Station 10 si alias Duke, 38 anyos kag residente sang Mandurriao sa ginpatigayon nga operasyon sa barangay Navais. Ang suspek ang yara sa Barangay Anti-Drug Abuse Council watchlist kag nalakip sa persons who use drugs sa lugar. Nakuha sa iya pag hinakop ang 60 grams ang suspected shabu nga may kabugusan nga balor nga 408,000 pesos. Alas 10:35 naman sang gabi, Hunyo 26, na aresto man sang Iloilo City Police Station 4 ang mag-live-in partner nga sanday alias Lovi, 30 anyos kag alias Ken, 27 anyos nga lunsay residente sang Barangay Salvacion Habog-Habog Molo. Nakuha naman sa ila pag hinakop ang masobra 1.3 million pesos nga balor sang suspected shabu kag iban pangan non drug evidence. Samtang gindayaw naman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang tanan nga operatiba bangod sa padayon nila nga pagpanikasog sa pagtapna sang illegal nga droga sa Western Visayas.
3: Alasay sa 12 na batian ang mga detalye sa balita lokal kagaron sa iluan nato magdetalye sa balita nasyonal.
7: Balitang nasyonal.
3: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa iyong sang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, inom ka mong sang Mighty C. Ginhatagan importansya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang aktibo nga partisipasyon sa Maginikanan sa pagpadako sa ila mga kabataan. Ini kasunod sang insidente sa pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sa diin na mga sospek ang lunsay minor di edad. Payag sang presidente apisar importante ang matikang sa gobyerno. Agod malikawan ang liwat nga matabo ang amusin nga insidente. Hindi man dapat malipatan ang gusto nga pagtudlo kapag disiplina sa Maginikanan sa ila mga kabataan. Dugang pa niya importante man nga padayon nga tumanon sa mga maestro ka maestra ang ila katungdanan hindi lamang bilang manudlo sa baylo bilang mga manuglay gay sa mga estudyante. Kinanglan man nga siguruduon sa mga eskulahan ang hugot niya pagsunod sa mga pulisa sa safety sa sulod kagwa sa mga classroom pati na sa mga field trip, training camp, kagiban pang aktibidad sa eskwelahan.
6: Sa dugang balita national, ginlunsar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang isa ka bago nga digital platform nga luyag nga mangin bukas, madali i-access kag may transparency sa publiko ang tanan nga pondo nga gastuhon sang gobyerno. Ang bago nga system ang gintawag nga Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o kung DBM Compass nga ginhimo sang Department of Budget and Management. Kadungan sini ginpangunahan man sang presidente ang pagpabaskog sa updated Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024 to 2028 agud mas mapasangkad ang pagdumala sang finances sa pungsod. Suno kay Marcos, ang kwarta sang pumuluyo ang para sa pungsod gani kinamatarong sang tagsa ka Pilipino nga makita kag babantayan kun dii nagakadtong ila ginapangabudlayan nga buhis.
3: Sa piyak nga bahin na file na sa Kongreso ang hagnang nagapasangkad sang coverage sang maternity benefits sa mga babae nga nagatrabaho sa informal economy. Ang House Bill Number 9904 nga ginfile ni ML Party List o Representative Laila De Lima ang nagatuyo nga i-fully adopt ang Senate Bill Number 1579 nga magatag sang one-time maternity cash benefit sa tagsang pagbata sang female workers nga hindi miyembro sang Social Security System o kon SSS. Ining ang equivalent sa 24 kadlaw nga prevailing daily minimum wage sa nasambit ng reyon kung saan nagtatrabaho ang babae. Dugang pa si Dalom sa among hagna, ang cash benefit distribution ang i-administer sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Naibloan niya ang pundo para sa maternity benefit ang pagkakwaon alin sa excise taxes sa mga sweetened beverages, alcohol, tobacco products, heated tobacco products, kag vapor products.
6: Magabisita si President Ferdinand Marcos Jr. sa Canada humarin Hulyo 1 tubtub 4 agod personal nga makigsapol kay Prime Minister Mark Joseph Carney kag istoryahan ang progress ang bilateral cooperation sa pila ka mga areas lakip na ang defense, security kag trade suno sa Malacañang sang Hunyo 26. Ginkumpirmar man sa Canadian Prime Minister's Office ang biyahe ni Marcos sa diin ila ginpahayag ang labing una nga pagbisita sang presidente sang Pilipinas sa Ilapungsod ang natabuon si nakatuig ang nakaligad. Lakip man sa pag-aistoryahan ang chairmanship sang Pilipinas sa ASEAN kag regional strategic priority sa diin ang Canada ang nagasirbi bilang ASEAN dialogue partner humalin 1977 kag strategic partner humalin sang tuig 2023. Kun madumduman si Marcos kag Carney ang una nga nagkitaay sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sang Oktubre tuig 2025.
3: Alasoy sa GCSOY sa batian mga detalye sa Balita Nasyonal. Kakaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita Internasyonal.
8: Balita International.
3: Ang mga Balita Internasyonal nga inyo mabatian na dulong sa iyong sanga detect sa beauty sopa para sa mga miss maputi siya panit kag batok sa mga skin diseases. Gamit kita sa detect sa beauty soap kung kita manghamoy, manibin kag magpaligo.
8: Balita International.
3: Ginpabugal sang Iran nga naigo nila ang ila US sa target sa Middle East region. Suno sa Revolutionary Guard sang Iran, kabay ni sang ila pagbalo sa gipatayon nga airstrike sang Estados Unidos sa palibot sang Strait of Hormuz. Ginakabig sang Foreign Ministry sang Iran nga naglapas Estados Unidos sa peace agreement. Antisinig ipamatudaan sang Bahrain kung diin maya sang US military base nga may gipatigun nga drone strikes sang Iran. Apang wala gipahayag sang Iran kung ano ang mga target nga ila na igo sa nasambit nga mga pag-atake.
6: Sa dugang balita international, ginatinguhaan sa karon sa mga rescuers sang Venezuela nga makita ang posible pa mga survivors matapos ang pag-igo sang duha ka sunod-sunod nga linog. Naglabot na sa 1,430 ang kumpirmado nga patay samtang kapin 51,000 pa ang mga tawo ang ginapangita. Ginalagas sang mga rescuers ang 72 hours nga survival window gani nagalaom sila nga may makita pa nga mga survivors. Madumduman nga nag-igo ang duha ka sunod-sunod nga linog nga magnitude 7.2 kag 7.5 sa nagligad nga Miyerkules sa coastal area sang Lagaria. Nagpasalamat naman si Acting President Delcy Rodriguez sa nagkalain-lain ng mga pungsod nga nagpadala sang ila rescue teams agud magbulay sa search and rescue operations.
3: Alasoy sa 18, nabatian mga detalye sa Balita International. Kagaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
8: Balita Sports.
3: Ang Balita sa Patag sang Sports na dulong sa usang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa atong balas, hindi manimaho bayabas, gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa atong sining mga kili-kili.
8: Balitang Sports.
3: Ginbalibara ni Jose Alvarado ang $4.5 million nga player option agud nga magpirma sa panibag-ong tatlo katuig nga nagabalor sa $14 million agud magbalik sa pagampang sa New York Knicks. Si Alvarado nakuha sang Knicks salin sa New Orleans sa Pelicans sa nagligan nga season kay may player option para sa $4.5 million sa sunod nga season. Siya man ang backup ni Jalen Brunson bilang point guard sang New York Knicks. Alasays 19, nabatihan mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports. Kagaroon sa ilo ato mga detalye sa Balita sa Patag sang Entertainment.
6: Ginkoronahan bilang bago nga Miss Philippine Earth 2026 si Rina Andrea de los Santos sang Balesteros Cagayan. Nagpaindis-indis siya batok sa 31 ka mga kandidata sa nasambit nga pageant nga ginhiwat sa Matilbog Cultural Center sa Bukidnon. Gintalosan ni Rina si Joy Barcoma apang wala ini nakatambong sa koronasyon gani si Natalie Puskinova sang Czech Republic ang nagkorona sa iya. Nakuha naman ni Prima Joy Alamban sang Isabella ang titulo nga Miss Philippines Air samtang si Alisa Mildred Villarina sang Mandaluyong City ang ginkoronahan bilang Miss Philippines Water. Nabaton man ni Patricia Ann Nicole Bagog ang sang Agoa La Union ang titulo nga Miss Philippines Fire samtang si Rovilane Eve Castillo sang Zamboanga del Norte ang nagdaog bilang Miss Philippines Ecotourism. Magapresentar si De Los Santos sa Miss Earth 2026 kag tinguhaan nga makuha ang ikalima nga korona sang Pilipinas sa among international beauty pageant.
3: Alasay sa 20, mga ka-K5 binagalag ginamon kamutanan no? Para sa Amon Sining 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga buligan na pag-iwato ni sa Hulyo 5 to 2026 sa Sunset Boulevard. Gali magparehistro na, may alasang tatlo ka mga kategorya. Ang 10km registration fee, 999 pesos. 5km, 699 pesos. Kag 3km, 499 pesos. May duwak pamaagi sa pagparehistro. Una, ang personal na magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station na nahamtang kami sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street sa may distrito Sangaro, o kung pwede man sa online registration. Check lamang ang amo siga page, ang K5 News FM Iloilo. Of dang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, kahagugma o kung sino man nga imo kilala na mag-join sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Nagaulat ang mga exciting mapapremyo kag sorpresa sa inyo. Gani markahiyang niyo sa kalendaryo. Kilita na kita sa Hulyo 5 sa sunod sining Domingo. Alas 4 sang kagahon dira sa may Sunset Boulevard. Kag mayong hapon man sa Kaiser Jinri Siman, Kaiser Arby Chris Casires, kay Ma'am Iza Marie Falsis, no? Dira sa may pamilya Valdez sa may Sigma sa barangay Katamdan, no? Sa may probinsya Kangkapis. Kag mayong hapon man sa kay Ma'am Jackie Almogento, kay Sir Nielo Almogente, no? Kay Melchura Soriano, kag kay Ta Nigra Soriano, kay Jackie Almogente, no? Tanan nagamonitor sa may Land Heights Subdivision sa may barangay Tagbak sa distrito Sangharo. Kag sanan kamo ito sa aton, isagi kami at ayad sa ni nga gabi. Kaga mo yan ito mga K5, ang kabugusan niya pagbalita, naging dulong sa iyong D3 Bayo Evening Newscast. Domingong Adlaw, Hunyo 28, 2026.
6: Mga K5, sirang kita batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makita nga batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Kaming ang inyo matagbalita ka K5 Enrico Tupas Surita Jr.
6: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3. Yung
11: may Physio.
14: Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: K5.
18: K5.
17: News FM.
18: K5.
17: K5.
18: News
17: FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.
2: Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
20: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
20: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
21: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang may pagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na 2 araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, at ito ay ang dugo ni Hesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Hesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan. At ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin, at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1-6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng 2 alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Huda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin dinabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, "Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin." Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, "Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo, mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag, at ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang

1,000 pesos sa kanila ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pa bayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral noon ng mga siyanaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya.

0: sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus, past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today at ako po ay namamanhik sa inyo, mga kapatid, na nakikinig sa ating programa na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary, or paid or forgiven your future sin, not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na ring binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo, mga kapatid, na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan. Kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin, subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan. Papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Hesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyon ng radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isipon nyo na saan oras sa Pilipinas. Alas 7.04 ang oras. Builong ang iradulong sa inyo sa karuan sa Klinika DTX-500. The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga nadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3Bio, the Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsumuman nga nadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Full Supplement for Men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch
3: sa liwat mayang gabi sa aton mga pinalangga ng mga taga Paramate. May gabi sa bilog ng Western Visayas. May gabi sa atong mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siringaton, Sirad, Chapito, Taran, ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapu-Lapu, Pasaro, Mandaruyo Mall, Arevalo City proper. Kag sa atong mantaran ng mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Kagantike. Sa mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate. Nakip na sa mga taga isla sa Palawan, Kamindaraw, Cebu Island. Kasi kutob sa Marabutan, Sinayator, Pagwaragwag. Sa inyo, taran mga kag K5, may kamira, kag welcome down. Dari sa ito, Pagpagaragat. Dari sa pala, Tunturan, K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch.
3: Kirandan mga kag K5, dari sa ito, Pagpagaragat. Iwag kita ang mga talaga niya sa gapilang kamadlagkog ang mga issues, mga top stories of the day. Sa barita lokal, national, kag international, dili sa ating siringa pag-pagaray. Sa kiradan, sa ating siringa pag-pagaray, mga talaga kita sa mga pilang kamadlagkog ang mga issues, kag mga kaupan at mga pilang kamadlagkog kag information. Nagika sa ating mga kag-K5 patrol reporters, para karoon na assign sila tag sa kamadlagkog area of assignment. Ano na ako? Daw, kwan ba daw? Kagay sa ato sila taran-taran ka mga piralangga ka mga tagpalamali. Ang dalag ko karoon ka mga balita naging ka sa patrol. Para ton karoon sa patrol o Judy karoon. Para ton siya ka K5 pa. Siya ka K5 pa Aaron Lloyd Poyo! Kaga sumuman. Mga balita magkaroon kagay informasyon. Ito pa siya mga paraton ng mga K5 patrol. Mga Ikaw po natin karoon mga balita, mga informasyon at tipo ni K5 Kare Manila. And of course, mabalita karoon naging kansabayan na norte ng porsyon sa probinsya sa Gingrilo. Ikaw po natin karoon mga balita naging kaya ka K5 Regent Timayo. Nagikan sa Banwa sa Sara sa probinsya sa Gingrilo, Banwa! Aragay, kailainin. Domingo, subo na pakadlaw na kamay. Sino tingog ni na imitate ko subong kipa Andre man. Familiar. There is very spread that gusto na tayo mga K5. Gagkaw na mga pila. Mga balita, informasyon at tipo sa paparato ng mga K5 reporters. And of course, sa ating karigan nyo, sender. Nakastabay na karoon. Ito sa ringan mga dalag ko ng mga balita nasyonal. Tanupang doon natin karoon. Kalupang doon natin karoon. Banwa, mga dalag ko ng mga balita nasyonal. Mga balita international. Pagkita sa ating ringan nyo, sender. Nagagtutok na karoon si K5 Bakisya Mariharay Sai I Catalonia. And of course, mga kiradan, mura ito din sa ito yung technical side, mura ito si K5 Andre Labertura. Ako naman yung K5, ay na K5 John Paul. John Caporon. Chiling ni Mateo, sabi niya, ano, hambal mo sa isa ka, ano naman, sa isa ka estasyon nga hambal nga plantidan nyo na, sir, kilala nyo ang estasyon nga to? Plantidan. Chirela pating brand niya, chiling niya. Yan ang karami isang tingog mo subong K5 Sergio now. Ah, where is that? Darabiyan, yan rin sila sa ato. Dating ko kabari yung mga klase sa tingog. Kumbaga muna ba na sa panwa? Amo na nga tingog, pero ito yung dalion. Agatan siya rin ang gamiton para magtalakay sa mga pilang kamayang dalang kong mayasos ka mga top stories of the day. Sa mga balita, yung kanyang suwala kang international, dito sa ato siya rin ang pag-pangaraga. Sorry. Kali na yun. Dumadaranan ko. Domingo man subo nga. Langolanguhon lang ano atong mga programa. Subo nga Domingo man ah. Anyway, sa ato siling ang pagpangaragan mga KK5, mga pila na karoon ka mga dalagko ng mga balita ng informasyon ng atong pagkatalakayon. Dari sa ato siling ang pagpangaragan today is a Sunday, June 28, 2026. Kapit sa 28 sa kita subo irisyon diri sa ato siling ang pagpangaragan mga KK5. Diri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko na nga mabalita kang informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong gabi mga KK5. Sa aton karon nga mga headline sa mga balita lokal. Suspect nagpatay sa senior citizen sa may Lidisco Village sa barangay Tabok Suba sa distrito Sang Lapas. Natigayon nga marakpan sa ginhiwat nga isa ka entrapment operation sa may Banwa Sang Uton. Suspect nag-ako nga siya nagpatay sa tigulang. Nagpangayo pasinsya sa pamilya. Mga KK5 may ining suspect sang pagpatay sa tigulang nga nagahingalan sa kay Alya, sa kay Jerry Lima alias sa ano ganing alias si naman Pedro no. Kaya si Jerry Lima mga KK5 nga amo ini ang nagpatay sa tigulang nga 89 anyos sadtong nagligad nga bulan dira sa may barangay Tabok Suba sa distrito Sang Lapas mga KK5. Kon madumduman nga nakita sa CCTV footage nga nagsulod ang ining suspect kag ang nagpasulod siya amo man mismo ang biktima nga tigulang bangod kay kilala siya sang tigulang mga KK5. Ah? So sa sining ginhiwat nga isa ka entrapment operation sang ato sining mga pulis may nakuha pa mga KK5 nga isa ka granada nga unod ang bag sa sining suspect mga KK5 sang inisya ang natigayon nga gin-intrap sang aton siring nga mga pulis dira sa may banwa sang uton. Abi nyo ko na nung entrapment operation siya, abi nyo ko na no, nagbaligya sa sang pusil. Grabe nga abilidad katawo, no? Oh, mga kaki-five. So, ini siya ang nadakpan bangod sa isa ka-entrapment operation. Ara ang iya nga 38 kalibre nga revolver nga pusil nga ibaligya etaneo. Mga kaki-five, may kwan mong may ara nga entrapment operation. Naginhimo siya para madakpan siya. Now, ang pamangkot kaki-five Andre. Sa diin makadto kag sino makakuha sang 550,000 nga reward money nga ginhatag mga ka-K5 sang pamilya sang sining nga biktima nga tigulang kag may dinggo gindugang pa ini K5 Andre nga 50,000 halin sa Iloilo City Government nga gin-announce ni Mayor Isa Trinias Cho. Ah, mga ka-K5, amo ni ang pamangkot na rin di magkadto tong kwarta to. Paano mga ka-K5 na dakpan ining suspect ngayon eh? Or paano mga ka-K5 nga siya ang na-entrap sa nga to sining mga pulis dito sa may area sang Banwa sang Uton sa plaza sila nagkirita ay K5 Andre? Kay mabakla na isang pusil. Grabing abilidad katawo no? Why kadlok no? Silingin naton mga ka-K5 makuangid ma hindi gin madugayan. Ah, ti pagsulod ya sa inang balay nga ini mga kaki 50 pinatayan ng tigulang tigin ako yang kamatayon sa tigulang tapos nangayo sa pasinsya na ginulso sa kuno ginpatay ang tigulang kay Pai Bandre kay ang rason niya nga naking sa tigulang kay tigulang ang iyang ni pasibangdan nga nagpaguba sa gilang nga balay gali kay hindi man siya sang uli sa nabalaan niya kuno nga hindi gali ang tigulang amo ang nagpaguba sang balay niya mga ka-K5 iway aman gin amo na tong hinulsulan niya nga hindi gali ang malam nagpaguba kuno sang balay niya kagsuno sa iya ginsugo pagin siya ini siya mga ka-K5 ang ginsugo nga patyon ang tigulang amo ni rason kon nga nga ginpatay niya man ang tigulang kaning si alias Pablo gali is Pablo si Jerry Lima alias Pablo mga ka-K5 amo ni siya ang gin-dakop sa ato sila ng mga pulis sa ginhiwat nga entrapment operation. Nagbaligya siya sang pusil dito sa may banwa sang uton mga ka-K5. Grabe nga abilidad yan, no? Eh, kundi, kwanged, pusasan gin siya. So, pag dakop siya sa entrapment operation mga ka-K5, dito na balaan nga siya gali mga ka-K5 ang kan-transaksyon sa ato sila nga mga pulis nga baklan sang armas luthang mga ka-K5 pero gali kay siya ang may-ara nga kaso nga murder kontra sa ginpasaka nga kaso sang pamilya sang tigulang nga iya sinagin patay robbery with murder kay may ginpangkawat ni sang nga kwarta sa iya nga pahayag mga ka-K5 nga may nakuha sa kuno nga kwarta nga 40,000 ang gali hindi mga 60 pero ti may mga ginpangkuha sabi nga mga pagkabutang mao mga cellphone so manikon nga ang impormasyon nga ti ang mga cellphone to ti amo ni guro ay gadlagan mga 60,000 ang pangkabilong ginkawat niya pero 40,000 ang cash nga nakuha niya mga ka-K5 no 40,000 ang iyang cash nga nakuha pero ginhatag ko na to sa kay alias Lino ang pamangkot sino ni si Lino si Five Andre kay si alias Lino kung manasugo siya inambala sa kuno ni Lino nga patyatong tigulang to nga kaya muna sa nang paguba sa balay mo di mga ka-K5 amo ning rason nga sumulot to siya tapos pinatay ang tigulang ginkawat ang kwarta 40,000 pesos kag may ara pa iban sa mga ginpangkuha nga mga kagamitan mga cellphone kag mga ginpangkawat mga ka-K5 dito sa masulod sang Puloy-an sang pamilya sinisang tigulang nga 89 anyos nga napatay mga ka-K5 o kon ginpatay sang sining suspect nga si Jerry Lima alias Pablo ang iyang daan nga picture kay Pebandi hindi pareho sang iyang picture subong no daw naglain gawang itsura ya subong no daw ang familiarity sa itsura niya. Nakaki-5 daw, kuana. Tingalan mo daw ka-familiar kay report daw daw friend ko sa Facebook, K-5 Andre mo. Si Kuanius Jiri Lima, mga kaki-5. Ang pagdakop siya karon ay say-say na ito na kayo, plastar na ito na karon, sa ato siling pagpangalagad. Sa report kay informasyon ni kaki-5 Aaron Lloyd Refuyo, na duty karon sa ato siling patrol, nga mo ang nakakuha sining informasyon may kantar sa pagdakop siya, pinaagi sa isa ka entrapment operation mga kaki-5. May reward money ini siya nga kapin sa 550,000 kinyintis mil mga kaki-5 ang ginapain nga pundo sang ato sining or sang pamilya sang biktima nga inang 500,000 tapos maging dugang ini diri si Mayor Raisa Cho ang city government may kaki-5 nga 50,000 so 550,000 kang hambal sa aton nga mga pulis may kaki-5 kung sino ang ginatawag nga alpha o kung ginatawag nato may kaki-5 nga asset amo ini siya mga kaki-5 no ang may posibilidad nga makakuha sa kwarta. Siling siya nga kung kilala. Kung ang alpha, mga kakipulay, for example, asset, abi, no? Amo ang nagtudlo. Ti, amo kung makakuha. Siling siya kung kilala, siya niya pinakataas, nga mabaton, guro siyang asset, siguro 50 mil. Ang 500 mil, labalaban siya niya, tungaon, nasang mga, mga kilala mo pare. Ano, buso naman ang hila. May kuano may mga interview karon si KK5 Aaron Lloyd Refuyo kon dase kon na pwede mga KK5 makahatag sa statement kag mapamangkot kay man pero sa initial nga information nag-ako siya sang kuano sa kamatayon sang sining tigulang 89 years old nag-ako siya nga siya nagpatay kag may ginpabilin pa sa gani nga mensahe nga nagpangayo sa sang pasinsya mga KK5 sa pamilya sang biktima. Kay ang iya nga pag-insyende nga ginsugo sa kuno ni Lino. Ining si Lino mga kakay-5, amo ni siya ang nagsugo kuno sa iya nga patyon ang tigulang. Bangod kay ang tigulang, amo kuno nagsugo man nga paguba ang iya sini nga balay. Dito sa ila sina ginaistaran. Kaya amo ni kun nga pinatay niya mga kakay-5 ang tigulang. Pero sang ulihi kuno sang nabalaan niya nga hindi magali nga wala magali nagsugo sa kag hindi gali ang tigulang nga si inang Lula Binyang si Lula Binyang mga kaki-5 ko nga hindi magali siya ang nagsugo kuno nga ipaguba ang mga ang iya sito nga balay naging nulsol siya sinabalaan niya nga muna may nulsol kay Bimoy patay na tong malam o hindi black kaki-5 Andre so muna karon ng panaysayon sa siling suspect nga taga Mambusaw Kapis nga si Jerry Lima alias Pablo mga kaki-5. O plasta na ito na karoon din sa ito siling pagpangalaga din ilamang sa K5 Night Watch ang ining natabo nga pagdakop sa siling suspect sa ginhiwat nga entrapment operation sa ito siling mga pulis na kuhaan ini siya sa isa ka 38 caliber revolver kag may unod pagid nga granada ang iya nga bag mga kaki-5 no magluwas sa kwan sa pusil may granada pa iya nga kwan nga bag bale for example abi kon mga gina-raid sabi no katuan sa ato nga mapulis kag dakpon nga makapreparar siya ba si pwede pa siya kapang haboy granada kaki-5 Andre kay may granada yang bag sang tunto niya ay Maria Ihone so arang granada ang sulod sa pagkita nila nga may granada hindi nalagan. Kundi ginarikis. Lantawa niyo pala ang video mga kaki-5 mo. Kundi ginarikis sa aton nga mga pulis ang suspect no, ang subject nga si Jerry Lima. Araw ginapanguha ang mga bag, mga unod sa iyang bayo o sa iyang kwan, sa iyang backpack. No, mga kaki-5 sa sini may ara nga kwan nga pla nga plastic do green nga bag mga kaki-5 plastic bag. May green? Sila niya, yabibibukano, tanong ng unod ni? Pagbukal, kita ang granada, magkakaya, ba din nilagan?

Di Granada na gid na hindi ka pa imo magdinalaga. Gahawan, gahawan dayo ng lugar. Sa may uton, sa may uton public plaza ni sila nagplastar mong. Oh, mga kaki 500 na sila nag dra ang ilang intrapint operation na baklanay sila pusel. Kay ang istoryahanay nga mabaklanay pusel mong ti dito nag dito nagplastar mga kaki 5 si Kwan si Jiri Lima. Te ang subject sa entrapment operation mga kaki 5 te nagrikisan ang pulis. Pagrikisa sa pulis. Pagkita yung mga kaki 5. Yo, oh, Granada. Dinalaga ni mo ka mga dinalaga ni mo ka mga pulis eh, pati ang suspect nga gindakop nila. Ginguyod nila pa kasi. Pagkita nga Granada. Gatala sila na yung pagwa sa may lugar. So, ang kwano, ano pero sila nila, ang IOD, wala? Ang kwano ba lang, ang explosive, ang ano pa naman sila ng kwana, mga, ang expert pala sa kwan sa explosive, no? Firearms and Explosive Division, mga kaki 5, sang pulis na to sa Regional Office 6 amo ang nagkantuto kag mag kuano mag himo sang safety agod nga mas safe ang Granada nga nakuha sang ong kita sa bag mga kaki 5 sang sining subject nga si Jerry Lima. Ah, ano man ka mga tarantado man sa inyo man gina kuan gani na gidauri bay gani ni Jerry Lima na kanadlo maglakat sa way gani lupok. O, hindi black kay 5, Andre? O, galing kay Manti, paniguro lang, ano, sigurado, paniguro mo lang, blah. Makon mo may Granada, pakita nga may Granada, gasala sila na guwa sa, kwan, sa police line mo, no, Rahul, ito, pagbuka doon, eh, nabalik na mo, no, pagbuka doon. O, Granada! Pagamal ang Granada! Dalalagan sila na yun. Mga kay 5, no? So, i-plasta na ito na karoon mga K5 dito sa ito siling pag-pangalagan. Ang tanan, no, kompleto nga detalye. Karoon kay si Saisay na karoon ni K5 Aaron Lloyd Rifo yun. Tanan-tanan nga kompleto nga pag-iwat sa entrapment operation. At the same time, may interview ni karoon si K5 Aaron Lloyd Rifo yun sa kay Jiri Lima alias Pablo. Kay ginako niya ang kamatayon, no, ang pagpatay sa Malam. Ginako niya ini mga K5 kagati nangayo sa kuno pasinsya sa pamilya sang napatay. Dahil sa gulihiya lang nabalaan, mga kakay-5, inang siling ni Steve Martin Faniga Senior, siya niya, kung ako makakita Granada niya, madalagan matakon. Hindi kayo mo, siyempre madalagan kayo, hindi kayo mo makibot siya ng Granada. Good line na. Hi. Mga kaki-5, babi nyo lang ha. Granada na na yan, budlay na na yan. Base lumupog, kikiro, madiskrasya, gini mo yan. Oh, hindi, Black K5, Andre. Kung tao, kung sa bagay, bali pa rin buboy. Yan kung ako makakita, Granada nyo, madlagan, matakon. Minami mo, taway-taway, sang iya nga pagpangrikisa, walang tawabla, pangkakasya sa mga bago. Ano yung singuli, kita yung daw bag nga green niyo. Mga kaki-5, pakita yung Granada. Gatal sila rin tanan mo. Mga kaki-5. Isa ba, gaiti Granada. Madaw na kwan, blah, yung ano ganin eh. Daw pelikula, no? Daw cartoons, blah. Yan ang cartoons, blah, nga hinahinay, buka na muna pagbuka pagkita Granada. Gapuhag sila na yung tanan-tanan. Na kwan na, napuhag na ang mga pumuluyo na sa may Uton Public Plaza, mga kaki-5, kaya muna ganin na tabo. Bangod sang nakita nga Granada sa sining bag sang subject nga si Jiri Lima alias Pablo mga kaki-5 nga amo ang suspect nga nagpatay mga kaki-5 sa senior citizen nga 89 years old nga si alias Binyang Ichay Binyang o si Lula Binyang dira sa may barangay Inang Tabok Suba Lapas no sa may Lidisco Village nga makita sa video sang nagligad nga ang Malam amo mismo ang nagpasulod sa iya
ag pagwaya siya na lang na matumatogwa ang malam way nakadulong siya kay ang malam amo na ang ginpatay sa sining suspect mga KK5 nga si alias J.O. nga ining si alias Pablo or si Jerry Lima mga KK5 na so gani sanda standby sa aton nga mga tagpanamati sa aton nga mga kauturan standby kamo kay aton nakarigap na study sa aton sining nga pagpangalagad dirig lamang sa K5 Night Watch samtang sa mga panaton nga mga headlines Dave Sarusa, mga KK5, apat sini ka mga kaupdanan nga nag-wild kag nag-wild to kag nag-ranamok dito sa may si Cogon Island kaya bawion nga tong lugar to kaya kuno lugar to mga KK5 ang ginpasakaan na sang kaso ano nga mga kaso ang ipasaka siya mga KK5 kasi siya mga kaupdanan to mga armado man to sila. Standby kamo kay ato manakiron nga istoryahan kakwao ng mga detalye sa mga balita. Upot kita sa aton nga mga KK5 patrol reporters. Mga balita karon nagikan kay KK5 Rigi Di Mayo direkta sa may KK5 News FM Sara Iloilo. Samtang iban pa naton nga mga headlines. Pulo tanan ka mga kalan-an nga nagabaligyab na sa mga pagkaon sa may mga restaurant. Mga KK5 sa may pagkanto sa may Iloilo Port Dumangas. O sa may Dumangat sa Dumangas Port mga KK5 dira sa Sagwa sa Dumangas Port may mga restaurant na dira mga KK5 bawo grabe yo pulo gid ka mga karananda na no? Mga restaurant kamo ginakanan sa ato sini nga mga kauturan mga pasahero ka mga driver sa mga salakyan bay nga nagapundo da nga nagasakay sa Roro sa Dumangas Port nasunog pulo gid ka mga kalanan mga KK5 ang mga nagkanasunog sa sining mga kalanan dere sa may Sagwa sang Dumangas Port Dumangas probinsya sang Iloilo ay kaluoy sa aton nga mga negosyante amo na malang ning ila sini mga KK5 nga kwanda nga pala nga buyanan ang mga kalanan dere sa may Sagwa sang Dumangas Port dira gakalaon ang mga tricycle driver dira gakalaon ang mga pasahero nga mga nagaka-delay sa ila sini nga pagsakay sa roll on roll off o sa Roro nga mga barko mga driver sa mga salakyan nga mga truck blan niyo nga nagasakay sa roll on roll off dira gakalaon sa may ining mga kanan-an dira sa may Sagwa sang Dumangas Port te nagkanasunog ini mga KK5 dira pulo gi ka mga kanan-an ang ubo sunog ang pamangkot naton mga KK5 ano ang ginhalianan sang sunog pila ang extent of damages sa sini mga kanan-an nga ini nga nag kalasunog dira mga KK5 sa may Dumangas Port. Organi standby kamo kay Tom Necron nga iga plastar kag kwaon. Ang mga balita kay impormasyon man nagikan sa ibang paraton nga mga KK5 patrol reporters. Kag sa mga balita national, standby kamo. Turyan ta makron nga ato siring mga balita kag information sa balita national. Ilabi na gid ang ginaangan-angan sa tanan-tanan. Ang ato siring development may kantanan mga KK5 sa impeachment trial. Mga KK5 para sa kay Vice President Sara Duterte ang prosecutors mga KK5 nag-kwan KK5 Andre nag-request kuno kag nag-manifest kag nag-request ang inang House lead prosecutor ang House lead prosecutor nga si Congresswoman Jervel Luistro mga KK5, nga nagkikiwi, kinang sungad niya kung maghambal siya. Kung siya nag-request ako, no? Nga ang impeachment trial pagahiwaton, dapat ang istorya, ang gamiton nga tinaga o gamiton nga lingwahe, KK5 Andre, dapat Tagalog. Kaya niyo sa nagliga to si Senator Robin Padilla nga kung maghambal Tagalog. Kaya hambal niyo mango si Robin Padilla kaya hindi malo mag-English. Hindi ba, KK5 Andre? Hambal niyo, Tagalog si Robin Padilla. Di ka mo gusto nga mag-Tagalog kaya hindi pa English. Kaya truruwa, sungad nyo. Kaya hambal nyo, gusto nyo namin kini English. Hambalo nyo ang tao nga mango kung hindi ka ba mag-English. Mga KK5, kinanglan English. Git kay mga fluent ka mo sa English. Ti si Ruben Padilla, yag at Tagalog. Si Siro Pagigani na, sang una, sang sinuli, di Castro to, Vice President to, Tagalog man to. Di, like KK5, Andre. Ginatagalog mo kay Matias, siyempre, pure ka nga Tagalog mo. Amo na nga ito yung lingwahe, alang alam, may sagi kita kalingwahe as ang Espanyol kay hindi kita ito taga-Spain. Lalata may sagi kalingwahe sa English kay hindi kita ito yung Amerikano. Hindi pa kita ito mga taga-England.
di makita ato niya mga taga-Amerika. Kundi siyempre, matagalog, ilatake mo na ato lingwahe, kagamo na siya. Ang lingwahe nga, aton nga, kuhaan na mo na ato, sila nga pambansang lingwahe. O hindi ba? Mga kakifive. Tapos si kaya nyo. Na ikaroon, gusto nyo sa paghihwaton ng impeachment complaint? Gusto nyo makuhaan matagalog na lang? Kay parang mga kakifive. Sabi ko na ikuhaan. Kaya nyo to si Rubin Padilla kaya hindi kaway kung maghambal sa Tagalog tanan. Mga kakifive. Wala nagakahulugan nga kung mayad ka kagung kanami ka maghambal English. Bot silingon, maalam karugid. Di ba, K5 Andre? Kaya nga ito nga lingwahe diri sa Pilipinas, Tagalog. Nga kung maghiwat sang sesyon tong Amerika, gaga Tagalog, slaw. Buisit na. Di ba, K5 Andre? Kaya nga gani, diri sa aton sa Pilipinas, hindi doon si mga into, kita nga mga high palutin, klase ka mga taong, mga K5. Nga di pa nami gid mag kwan lingwahe dapat English gid amo ni moto mga kakifive da nga ang nagbalik pa kita gani sa kwan sam ano gani ni ang may gin pasulod ng atong Department of Education K500 nga kwan nga lingwahe nga dapat ano gani na sang tawag nila sa nagligad naman nga kon ara ka pa lang sa elementary labi ni sa grade 1 dapat ang gamiton yung mga tinaga ang kwan ang inyo pure nga kwan bla galingwahe kung kray akaw kray akaman o hindi bla K500 nga gimbalik tapa na kay hikayan yung aton nga mga senador ilamig si Senator Rubin Padilla nga Tagalog siya kung maghambal di kaya muna nga aton lingwahe o hindi bla so istoryahan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagan ining may kang tanan sa latest development sa impeachment complaint, impeachment trial mga kakay-five sa kay Vice President Sara Duterte. May mga pila ka mga retired kag mga former Chief Justice mga kakay-five nga nagpagawa sa statement ining may kang tanan sa binotohay bla. Binotohay sa mga senador kon pilagi dapat kabilog ang mga senador nga makabuto para nga ma-impeach ang isa ka tawo or ma-impeach ang ila sila nga gina-impeach mga kakay-five. Base sa iban nakabutang sa aton nga konstitusyon nga dapat 2/3 gid sang numero sa mga kwan 2/3 ang numero sang mga senador amo ang dapat magboto mga kakay-five para sa kwan para sa pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte song 2/3 mga K5 sang 24 is GC size kag kinahanglan noon mga K5 ang buto para nga hindi pag-i-impeach si Vice President Sara Duterte is only 7 so no sa kay former Chief Justice mga K5 inang Davide wala to no si former Chief Justice Davide amo na pagwa sang impormasyon amo man mga kakay-five ang iban pagid nga mga Chief Justice kag mayara pagani dire nga inang isa sa mga nagtukod sang konstitusyon sang 1987 nga konstitusyon mga kakay-five ha so gani standby kami istoryahan tara karon dire sa ato sila nga pagpangalagad ang Arigaleo Hambalino nong Palier da Fort sila nga mother tongue amo na sa mother tongue click pa bandi di bla ginbalik para sa nga Department of Education ang mother tongue sa mga kabataan halin sa elementary hasta mag sa bilog ng elementary nga dapat kung mag-eskwela ka dapat balikan na isi mo mother tongue kung anong sang una hindi ba lang ato na dire kay 500 sa mother tongue bla may ara nga mga lingwahe nga kwan mo nga daw hindi daw kwan mo daw si kwawi bla ang mother tongue isa lang sa aton nga nakuhaan nga balasyan na mo niyo. Kung nga aton niya kay Pabani, kung nga, for example, nga tulog ka, gakatulog ka na, no? Kung nagakatulog ka, hindi bala maghambal ka nga dapat kung magbugtaw ka, hindi bala pukawon ka, hindi bala muna nga sa aton. Pukawon mo ko karoon na, kung amuni oras, so pukawon mo ko, kaya may duty pa ko. Ang sa mother tongue niya, bugtawon. Amo na yan kay Pabani? Instead nga pukawon, ang sa mother tongue is bugtawon. Bugtawon mo ko ha? Bugtawon. Sabagay, insakto, masano, bugtawon, no?
Pero ang naandan sa ngaton ng mga kwan, sa mga kabataan, kaysa mga ginikanan, isang ura, hindi ba pukawon? Pukaw. Anong term nga pukaw to? No? Laino, laino. Kaya ang pukaw ni, tuod kung magbugtaw ka, siyempre bugtawon ka. Tagalog, gisingin, no? Gising, gisingin. Okay ang Tagalog, no? Gisingin mo ako bukas, ha? O gisingin mo ako mamaya, ha? Okay na sila, ya? Gising, no? Bugtaw. Di sa aton niya, pukaw, no? Aton ni Black Labanan, pukawon. Anong pukaw sa tayo? Dapat din man, bugtaw yung magalito, no? Bugtawon. Iti mabugtaw ka mo, bugtawon. Pero ng aton niya, pukaw. Di naghalin ang term nga pukaw man. Pwede ba, Andre? I-research sa Black kung di naghalin yung tawa ang term nga pukaw, Black. Kaya dapat bugtaw yung magali mo. Bugtaw, pukaw. Amo nang duwa ka mga tinaga, mga kakipayip nga sa subong. Galibog ulo ko kung di naghalin ang pukaw ni. Kaya ang iya sa mother tongue niya, bugtaw gadya mo. Sa mother tongue, ang term sina din ang ginagamit is bugtaw. Bugtawon mo ko basa. Bugtawon mo ko karona. Ang aton niya, pukawon mo ko karona. Pero amo gina yung naandan aton kay Pep Andre, hindi bla? Pukawa lang ko karona. Pukawa, di naghalin ang term nga pukaw man. Abi research ka mo, abi, sa aton nga mga followers, sa aton nga mga viewers, na research ka mo, di naghalin ang tinaga nga pukaw. Pukaw! Oh, kaya pukaw niya, bisan ka makanto, pukaw, gini ang ginahambal. Hindi niya bugtaw, o hindi, bla? Oh, abi, bebe, oh, sa mga maalam da, sa mga mayo da, oh, sa mga cum laude da, sa mga magna, kag mga suma cum laude. Pagitaan niyo yung tinaga, di naghalin ang tinaga nga pukaw. Kaya naandan, ginaton, ina nga mga kwan, nga mga ilunggo. Nanda na to ng mga hiligay noon, ng mga Ilonggo, kamakaraya. Ah, nga ang panawag sang pagbugtaw, pukaw. Oh, ang bugtawa mga ka-K5 or bugtawon, halin ina siya mga ka-K5 sa aton nga mother tongue. Amo na siya ang aton, ginasunod ang bugtawon o kon, ah, bugtawon o kay aton nga pag, hindi bala, pag once nga magmata ka, bugtaw ka gitman, hindi bala. Nga nga pukaw ang ginagamit, tahalin sang una. Ay, kalain, oh, oh bebe. Oh, kamo pangita. Oh, hindi bla? Oh, sige. Istoryante na karon, diri sa ato sini nga pagpangalagad, iban pa nga mga balita kay informasyon, diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang mga balita, ang inabatan ng boylog na inadulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant, kagsang Mighty C, the Alkalan nga Vitamin C, the Power Duo, sa Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Katon nga may kauturan, may ka-K5, may mga baratian nga ginabatsyag. Ah, sa lain-lain nga mga nga ginabatsyag, nga mga baratian ba, abin nyo lang ha? Mas nami ni nga bisan pigado, kalam na kagway kakwarta, basta nami lang imong ikaw yung lawas. Why, git ka problema, problema. Ga problema ka malang kung magbalati anon ka mo. Kung may ara mga ka-K5 nga balati anon sa inyo, sini nga sa inyo nga panimalay. Pwerte gidya ko, no? Do ka miserable gidya sa pangabuhi nyo, K5 Andre, no? Masyado gidya ka miserable sa pangabuhi, ta? Basta nga may ara nga

0: pamilya, hindi bla daw, daw ka tawhay sa pangabuhi, ta daw ka sulhay, hindi bla? O hindi bla? Nami pangabuhitan ni kasulhay, hindi bla? Amo na siya ang pinakasekreto nga malipayon ang pamilya kung wala sang may nagabalatian. That's why, kung gusto nyo nga magapabilin nga malipayon ang inyo miyembro sang pamilya, kag malipayon ang inyo nga pamilya, one big or small happy family. Mga kaki-five, kinahanglan magapabilin nga healthy ang lawas naton. Inom kamo sang mga food supplement para kaki-five nga nagapabilin nga maga-healthy ang lawas naton kag hindi kita halos dali-dali matapikan balatian. Bakod aton immune system, bakod aton nga mga antibodies, pagsulod sa balatian, guwa dayon, hadlok magtiner sa lawas ta bangun kay grabe ang pwersa sa aton nga antibodies. Mga kaki-five, no, kontra sa mga iban nga mga balatian, ilabi na gid ang pinakakumon nga balatian sa mga Pilipino, subong high blood. Kung hindi gani high blood, diabetes. Kaya hindi black K5, Andre. So, amo ginilikawan ta high blood kag diabetes, mga K5. Ari ng solusyon sa high blood kag diabetes, mga K5. Cancer! No? Ang cancer niti, ara na sa lawas ta nga daan mo. Why man sang bulong para sa cancer, pero may prevention. Pwede ma-prevent, mga K5, pirangi sa healthy nga lawas naton. Nagapabilin nga healthy lawas naton, ari ang nyo tumaron. Clinica DTX Coffee Mix, o Clinica DTX 500, I mean, the superior antioxidant kag sang mighty C, the alkaline nga vitamin C, the power duo sang Clinica de Alternativo Medicina. Nga, mga kaki-five, puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, aguna pungban ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga nag-develop sa ulihi. Nagahimo cancer ang mga inflammation dani sa aton nga lawas. Kag mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kondisyuga sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer, mga kaki-five. Kag ang mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud nga patyon ang mga nagkalaguba naton nga mga cellulabla, no? Nga pinaagi sa apoptosis, mga kaki-five, bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Amo na siya ang pang-function sang DTX 500 kag sang mighty C, mga kaki-five. So power. Duwagi na siya, muna namin imno nyo yung pares nyo git kada adlaw-adlaw, mga kaki-five. Hindi nyo na pahulaton pag magtubo mga bukol sa lawas ta, mga inflammation nga nagatunaan sa cancer. Proteksyonan ta aton kaugalingon, Clinica DTX Pamarik ang Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-imno. Aton nga oras, las 7:45.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan.

0: makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio ng may Visio, ang Visio. You may D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant,
5: nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
5: masaligan.
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Pamasahang ang butika.
5: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mabakal mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
23: D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
23: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
25: Yung may D3.
26: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
27: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun, kuya, ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So kaibin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
27: Dapat hindi gidya.
3: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
27: kagaya sa atay,
3: atay, no?
27: Kidney.
3: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
5: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
27: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
5: Correct.
27: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga una.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500. Health alert with Dr.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Pabalik na mga ka-K5, Badri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 2 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Inang basahon tabi ang mga pila ka mga reaksyon no sa ato sini mga followers anay prober naton kaon ang report nga impormasyon nagikan kay ka-K5 ba Aaron Lloyd Refuyo. Reaksyon na gikan sa aton nga mga followers sa nagalantaw sa June Kapulot News Live anay kay Mercedes Malquerido, thank you for watching. Shen Tansilia, mayong gabi. Kay Florinda Cadavero, shout out. Jazel Mapadingkong. Good evening, Idol John. Patamyaw lang, Triple J, Dingkong, and Andrade family from Katilingban, Mulo, and Arevalo. Arevalo. No? Salamat, kid, and God bless. Sa kay Jazel Mapadingkong, sila niya, good evening, Idol John. Pukawin, meaning, ang salitang pukaw ay nangahulugang gisingin mula sa pagtulog o pagkaidlip. Amo na gani ang pamangkot kung sa diin asa naghalin nga lingwahe ang pukaw o hindi bla? Kay hindi bala sa kwanya sinang sa hiligay noon gidya bugtaw hindi bla bugtawon no? Mga ka K5 kay baby girl shout out K5 John, good evening K5 John Kapurga, good blessed Sunday evening. Kay Laila Binyas, shout out ihada. Ima Castro Kabilan, shout out man may gabi. Kay Jernal Ramos, idol daw komedi gali ha ha ha. Komedi ang ano. Florinda Cadavero, shout out man mga ka-K5. Inang kay ano ni? Boss John, good evening. May bagong programa ang syudad. Bigay bigas sa masa program. Libre pulo ka kilo nga bugas. Medyo makapapulo pa mag-an sa gastos. Mayo eh, no? Kumaya muna nga programa. Sa kay Samuel Villaluna, agrim ng Idol John, siling sang maestra ko, ibigin natin ang sariling wika kay hindi man kano Idol John. Amugani kay Juna Labs Kapulot, good evening Cas. Ninong Palier the Fourth, good evening, shout out. Norberto Aguilar Jr., shout out. Sa kay Grace ko, kay sa inong art ko may gabi, shout out. Kay Rampart Mendoza, sininga ay kalainin. Ninong Palier the Fourth, sininga safety first, ha ha ha. Ate o, siyempre, mugi man na dapat. Kay WCJ Dakyanan, Martin, Steve Martin Faniga Senior, shout out man. Erika Ramos, shout out. Laila Binya, shout out. Kay Jason Sabornido, abi ko nagpunga ka na, Idol John. Kay Andy Alojado, shout out man. Mga ka-K5, no? Sa aton nga mga followers, no? Kag sa kay Ray Tacleon, may gabi K5 John, K5 News FM. Okay? Sa mga followers naman aton diri sa K5 News FM Iloilo nga pa Facebook page. Sa kay Matthew Steven, kilala niyo to ang istasyon nga to sa K5 John, ang nagtawag sa operatiba nga naplantidan nyo na sir. Kilala mo gid na siguro ka K5 John. Hindi to kwa na, hindi to pulis ang gintawgan na. Ang gintawgan, to gali ko no, ang isa bala sa mga witness, no? Ang ngalan niya is Jeff, hindi kay Chief, no? Jeff to, naka-loudspeak. ang nag-viral bala to, parte sa Facebook, parte sa, kwan ba, sa ang kwan bla ang nag-viral blato nga parte sa bypass operation blato sang nagligat nga adlaw nga may nitawag nga kalaw speak nga ang pamatinan chief hindi galito chief Jeff ka kay intawag niya to si Jeff kay ginabalan nga Jeff ano ginplantira naman na da. Jeff galito Jeff hindi kay chief mga kay K5 sino pa sa kay may gabi kay Ihado ba congratulations kay Ihado Roy kay Ihada Trexy Pama no Pama sang barangay Sambagaro kagawad kay Ihado ko kagawad Roy Pama congratulations bo grabe ha bungga bunggang kasalya kagabi ba sa mga pumuluyo sa barangay Sambagaro da mayong gabi sa inyo tanan-tanan panamyaw halin sa kay kagawad Roy Fama si Ihado Roy Fama mayong gabi and congratulations sa inyong aduang ni Ihada ko Trixie dira sa may barangay Sambag sa distrito sa aras kas ng wedding happy wedding day kahapon nga adlaw kay Toto G. De Los Santos good evening Idol John kapulot yung pamati kada ko diri always sa may barangay Monica Blumintret, Iloilo City proper. God bless. Salamat sa balita sa K5 News FM. Ralph Dasaluntaw, gabing pare. Ari na dire ang t-shirt mo nga uman. Si Tik-Tik na lang kulang. Dapugagit. Daw na disgrasya si Tik-Tik. Tasubong kwan blang, idol. Daw ato to sa Manila. Nag-upo to kay Cesar Montano, kay Buboy. Tapos yun, why not? Ang mawadaan kita sininga doon nga may tik-tik ni inang pari Ralph. Kay si may pik-pik, si may tik-tik. Ato na to sa kay kuano? Sa kay... Kay si Sar Montano. Kay Hani Asprilla. Shout out kay Maria Fel. Good evening. Kay Tristan Wyatt Vigulay. Shout out man. Mark Vincent si Javier. Shout out. Sa kay Bibing, good evening Idol John Kapulot sa mga kay Mamang Maria Los Reyes, kay Bengs PSJ, shout out man Laura Sumagaysay, Cherry Lapating Branya, it depends na sa aton nga lingwahe ka K5 Sir John gani man. Siling ni Christine Gardose, siling niya ang kaalam sang tao hindi mamissure sa spoken in dollars kita. Filipino kita, I admire Senator Robin Padilla. Very clear kag maintindihan maayo mag-deliver sang iya speech. Ang taong di marunong magmahal ng kanyang sariling wika ay masahol pa sa malansang isda. Hambal ni Dr. Rosy Rizal. Amuman. Kay Kamigs Vlog, may gabi Idol John Kapulot watching live sa Barangay Sapa, Miagaw. Kay Cheer Lapating Branya. Sila niya baligya ya pusil niya kay para nga may pang-date siya. Haslo niya eh. Gani no. Okay. Kay Rose Simpas da, shout out man kay Vena Salvilla, Ria Capanas, kay Rosa Simpas, good evening Chris Boyko Almuhin, kay 5 John. Nak good evening. Ang imo balatingog sa imo introduction daw ginalagasang sa Suburban nga daw hat on man nga Espanyol. Sa sunod naman, lainon ko naman akong intro. Ilang bla. Alam mo, nakamukha damo kuya tingog na daan niya. Kay Ramon Abdul, Granada, kuno ginbutang nyo lang diin man siya mabuol Granada. Grabe nga balita nyo. Ibrahim, hindi <Ibrahim. laughs> nalagan. Ganito sila kami Granada tong bagya. Kung may Granada, gin man itong. Kung wa ito Granada, abi nila ganit nami, bukan-bukan na surprise ganito sila. Kung may Granada sa sulod. Maricel Valor kasi please, sila yung naglain imo, tingog Sir John. Kay Sim Bonite Tabano, daw naglain limog mo dyan now. Ipikto sang kwan niya. Ipikto sang... Ano gani niyo? Sang tig-urulan? Daw kanami tingog mo subong ka K5 Sir John ang balinchiri lapating brand niya. May gabi, Maricel Barol kasi please shout out man kay inang sino pa, ibanta nga mga si Julie Alberca Gansha. Shout out man ni Edbar ng likin niya. Okay, ala sige, sa ato sila nga pagpangalagan mga K5, mo. Kay Apple di Apta Bataasan, daming gabi magkuno sa mga sa shout out sa mga Taasan family, sang tulunan South Cotabato, gamonitor gin sa K5 Night Watch. Okay, ala sige. Check na natin mga ka-K5 ang report na kaypormasyon na gikan kay ka-K5 inang Aaron Lloyd Rifuyo. Amuna ni siya mga ka-K5 ang kompletong detalye. Chronology of event. May kang tanan mga ka-K5 sa sining pagdakop na or entrapment operation na pagdakop mga ka-K5 sa kay Jerry Lima alias Pablo. Ang suspect na nagpatay sa 89 years old na tigulang a senior citizen dira sa may barangay Tabok Suba sa distrito sang Lapas, most especially particularmente sa may inang Lidesco village kon madumduman sang mga tagpalamati nga ginsulod o nagsulod ining suspect sa sulod sang balay, ginpasulod sang tigulang, pagwa niya may pinangkawat na siya tapos pinatay niya yung tigulang base sa nakita sa CCTV footage mga ka-K5. Dere check na ton ang mga detalye sa mga balita. May kang tanan sinisang pag-intrap sa kay Jerry Lima, mga ka-K5. Ha? Kag tibaligya sa pusil. E para kung may pang-date siya. Grabe abilidad yun. No? Yari ang mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo sa patrol. K5 Aaron sa Kampyon nga report. Standby.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
5: Ka-K5 Zone, kinahambat ng naton nga wala sa sakrimen. Kaya na mo pa kapalagi o kapakado kaya ni mo kapagpanag.
4: Dali lang. Kakipay baron, dali lang gila. Ipatya iya cellphone na nakipay ba? Hindi kag tawag iliwat, no? Kaya ang iya nga signal, gautod-utod. Hindi masyado ma... kwa, no? Hindi bala magkwan ang imo nga balita, utod-utod. So, hindi klaro. Pamatian sa ato sining mga kautura, no? Dali lang kay kwanon tanay panamitan tanay ng imo nga signal abi para nga min klaro ang imo sining pagsulod kag pagsaysay isa-isa sa sining pagdakop sa suspect no nga si Jerry Lima, Lima mga ka-K5 alias Pablo. Balik ko na ton kay K5 Aaron. K5 Aaron, go ahead.
5: K5 John nga pipila ka individual wala men bisag baka palakyo.
4: Dali lang. Liwat na liwat. Tin ka dap layo ka no ari ka man di sa syudad nga do utod-utod ning linya mo. Dali gina. Wai sa sang iban nga kwan nga iban nga communication nga gamitan nga pwede magamit. Yang iya nga communication no kwan na naguro nang expire na naguro. Doktor gid abi kay ba aron mong indi gid mayo mentsindihan ang imong balita karon so kanugon nanugunan kita blang indi ta ma-deliver sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga viewers ang kwan bla ang detalye kang kumpleto sang balita bla kay matig utod-utod imong signal bla. Okay, ara na, sige, proceed kay K5 Aaron.
5: Okay, K5 John.
4: Now, signal check abi.
5: Signal check, may bago sa guwapo kay kumpleto bon.
4: Guwapo pa sa imong signal mo. sige, proceed.
5: Kaking frame zone, nga sila pala sa pala individual, wala siyang perfecto nga kumbang na magpapaladyo sa panago sa Madugay, pangay kay Jerry Lima na tupa yung sa tapot sa mga tandaan. Kaking frame zone, pagpatun ka na kung paano na tapo yung...
4: Dali lang. K5 Baron.
5: Okay, Five John.
4: Okay. Leo tabi, pwede mo maulo-atras ang imo nga kwan, ang imo nga sungad bla, i-atras abi sa mouth face ang imo nga cellphone sa parang kwan testing belly what sige. Layo alang abi imo sungad sa imo nga cellphone be.
5: Okay,
4: sige, proceed.
5: Kaki Five John.
4: Nan.
5: Patpaton naton kon patpaton ta kon paano nagbo ni or paano nadakpan si Jerry Lima, 34 anos, ang natulong ng suspect sa pagpatay sa 89 anos kay si Virginia Aseldo, 89 anos sa may Esco Village, Barangay Tabok Suba, La Paz, sa Mayo 4, 2026. Sa K5 Zone, aga pakita kay na nagpadulong sa bayban ko sa upang kay ang katapo sa nga City Intelligence Unit sa Ilocos City Police Office may ginpatigayon nga entrapment operation sa armas lokang. Ako rin sa K5 zone ining subject amo na ni si Jerry alias Pablo Lima ng Ricardo Anyos.
6: During some briefing to kaina gin presentar siya son sa ang mag-unga YC sa 2000 unit.
4: Okay, oh nauto ang linya, oh. Mga ka K5 na dali lang no kay nauto ang linya ni K5 ba aron. Mga ka K5 inang why na, anong okay sige proceed K5 aron.
5: K5 John. Okay. Officer in charge ng City Intelligence Unit. Ako sa rin, PM Tapto Pumoto si Jerry Lima. Kung sa rin, kakipay ba, John, na transaksyon sa police pressure buyer si Jerry gamit ang 3,500 pesos ng bribas money. Kung sa rin, kinbaligya ni Jerry Lima ang .38 revolver. Slab nose ni siya. Sa nagpapati sa aton, magsiling kita nga slab nose ang .38 revolver, hindi lalaba ang barrel niya, ginagwaan balas ang bala ka K5 John, maniliput ng sado, makunsil mo blang posil ka K5 John. Karon, pag transaksyon nanay, huwag nakapalag ni si Jerry Lima, kagilayon nga naaresto sa otoridad. No? Kung sa din, nag-proceed dito ka K5 John, sa pag-frisking dito sa pagkabutang konsesyon gamit ni Jerry, may ara sa nga bag ka K5 John na recover pag itong isa ka .38 revolver man kag may anom ka mga live ammunition. Pero ka K5 John, kaina, mga alas sa New Basic 28 na consummate ang transaksyon sa plaza sang uton, pagbukad pagin sang pulis sa bag sang sa suspect, may ara sang green nga eco bag ka K5 John. Mao kay K5 John, siya nagpapati sa ato, nara gid kita to sa tubang gid sang lamisa sang bag, gintuki sang pulis, bao pag siyambal ya ka K5 John, ya ano ni pagtika ta, ano na, nagdalagan sa medyo ka K5 John, granada, nagsiringitan tong ang pulis sa K5 John, kag maggagamayan ang tagani, maungad kay ina, pero ti manageable man ang ulag naton, may ara pagin sang isa ka hand, fragmentation grenade.
4: K5 Aron,
5: K5 John.
4: Okay, dali gid lang ha. Kay gusto ko gid nga maging klaro, gid lang nami nami kay Sablo mo niyo. Paano nagka-transaksyon kag paano na transaksyon ining si Jerry Lima nga mabaligya sa isang pusil? Sino ang nagpahibalo sini? Paano siya na transaksyon nga mabaligya sa isang pusil? Sino ang iya ka transaksyon nga magbakal sang pusil? Para nga at least dra naton masuguran gid lang nga mabal-an ko kung nga ang na-entrap siya kay gabaligya gani sa pusil, sinong kilala yan? Eh, paano sa nakilala? Kag, paano sila nakilala? Ha? Isang manog bakal sang pusil nga gin rason nga may entrapment operation na tabo. Muna bla, K5 Aron?
5: Pinaagi sa confidential informant, yes, sang City Intelligence Unit.
4: Okay.
5: Kag sang ginatawag nila nga ALPA.
4: Okay. Asset. John, oh, asset.
5: Nga mo asset nga mo ang nakadirekta contact or communication sa suspect ka K5 June, okay, o kay Jerry Lima.
4: So ining alpha ni civilian ni hindi ni pulis.
5: Yes.
4: Okay. So ining alpha nga ini kilala man ni Jerry Lima o kon paano sila nagtransaksyonanay? Mo na bla?
5: Yes.
4: Isang sano sila nagsugod nga nagkuan. Amo na tani bla no, may chronology of event lang amo ni nga adlaw nag-message siya or may paano sila nakakontakanay nga duha kay manting palagyo Danis Jerry Lima eh. Oh, hindi bla kay manting may reward money ning ulo yo mo. K5 ba Aron?
5: Yes, K5 John. Wala kay na madirekta gid masabat ni Police Lieutenant Donel Reyes ang aton yung mga pamangkot regarding sa mga pizza gid, pero nasiling niya kay na nga yara sa halos tatlo ka semana sa K5 John ang ilang pag monitoring ni sa kay Jiri Lima, ka K5 John, nga natukiban, nga yara sa dito sa may Mambusaw Kapis. Dito sa lugar gin nila, ka K5 John. Kung sa diin, sa sulod ni sang halos tatlo kasimana, may ara sila nga doon na usar ni blang agent o kung Alpani, nga among direkta nga nakakontak, pinaagi ni ka K5 John, kung hindi kita magsala, through messenger ni ka K5 John, no? Kaga dito, nga amat-amat, sa sulod sa halos tatlo kasimana, do amat-amat, wala nga nakuha ang loob ni Jerry Lima, kaga napakadto di siya sa sudan sa Iloilo. That's why gani ka K5 John, nga tungod gani lang nga ma-date, why sa sang kwarta, kagti, kaya dito abi ko no ang mambusaw sa lugar nila to, mabukid man to ka K5 John. That's why nga ti na kasugtan, posible di rin matransaksyon sa Iloilo City, kag muna para nga makakwarta si Jerry Lima ni, nagpa, ano ni, ginbaligya niya ang posil ka K5 John. That's why sa gali kamalo nga civilian informant agent at tugli sa otoridad ang nagatransaksyon sa iya rason nga gilayon sa ka K5 John nga na-aresto dito sa may banwa sang uton. Okay. Dito lang nga daan sa K5 John sa Iloilo City na gapadayo na itong nga daan niya ang contact bala. Tubtob nga nakalabot gindala sila ni Jerry sa banwasang uton ka K5 John. Sa tito, alas 9:58 kagina sa aga, natigayon siya nga maaresto.
4: Okay. Sige, sige. Proceed.
5: Tapos ka K5 John, dito na, si ang pormada ni Jerry Lima, naka-all blue ka K5 John. Nakasulong sleeve na may combination siyang color ito, may blue, sapatos niya blue, pantalon niya blue, ulo ya itom ka K5 John, gagwapo sa iya nga pormada. No, may date gin sa iya ka K5 John. Inang mga pormata na ka K5 John, nga magtabo, so yam, hamot-hamot ka, gwapo-gwapo ka, di mo lang galing dumala, tsura, yam lang nga hindi man sindihan, do ka relax lang sa iya. Pero,
4: ang alpha, hindi amo niya ang bayi, o hindi niya amo ang bayi ang alpha, o lain niya ang alpha?
5: Lain ka K5 John.
4: Ang uyab lang, kaya ti, siyempre, mga transaksyon, mga date sila sa uyab mo. Ang uyab ni, di niya ni nakilala, o nubyaya ni, o paano yan nakilala ng nubyaya ang bayi ni?
5: Amo na, kaki, may nagatag sang ibang information regarding sa Alpha ka K5 John.
4: Ah, sa Alpha.
5: Oo.
4: Ti, ang kadate niya nga uyab, lain?
5: Yes, sa K5 John. Lain man to. Pero, ya. Isa ka babae man sa K5 John.
4: Pero te, hindi na ko magduro pangakuan kay Mante. Siyempre, mga confidential na kung kay isa mong, hindi mo na po, laban-laban ang bahay na yun mo na nag-ila. Sige, guro sa iya.
5: Okay. Amo na nga kay K5 John, nga te, ang weakness ang lalaki, babae.
4: Kag, siyempre, ginabasa mo ang kuan mong, ginabasa mo mga weaknesses ang tao mong. Te, siyempre, ang weakness ni Jerry, ni uyab mong, kita mo, kadto ni saya sa mga ilim na niya nagasto dako-dako para lang niya sa uyab mong. Siyempre, ba hindi na sa mga laki lang matransaksyon sa iya parte sa baligyan ay pusel, hindi ni magkadto. Laban-laban ang kadtoan niya to, ti uyab na iya mong. Oh. Laban-laban nadala ni siya tungod sa uyab ni. Guwapa, guru uyab daan. Lumalaban sa messenger pa nag-agi, tikitao ng itsura niya, baka guwapa ni dumayo ni. Sige.
5: Lumalaban din sa K5 John. Matapos na daw ka K5 John, kaya na consummate na aristo na siya, na pusasan, ginrekisa to ang iyang alawas, pati ba ka K5 John, ti amo to amat-amat, mga dala, may dalagit siya nga mga bayo, pahamot to nga yakpabahe, para doon hamot-hamot gin siya. Tapos may ara man nga, may pusil na muna to, isa ka po yung .38 revolver, ang muna tong may limaanong ka mga live ammunition. Tapos sa green nga eco bag, mo Diyos ko, ka K5 John, mayo lang.
4: Amo to, ang may unod ng granada?
5: May granada, pag yun na recover, ako ng isa ka hand fragmentation grenade, nga ti, pagbukas ang pulis, ng gambal, pag pulis, ganyan niya, ano na eh, nagsiling magkita na nga, ano na, tapos ang singgit na blase, uy, granada! Dito na yung K5 John, na nagninalagan kami. Ang dalagan sa mga pulis niya sa tubang, dalagan niya sa tubang, ang atong dalagan niya,
4: atras.
5: Ang tielta, o, gapatras, atong dalagan niya, ka K5 John. Kaya di ko nabasi ka kay Fajon, kaya ti ang mga polis iya, alain man abing training kumpara sa mga ex-bomb expert gin, kay Fajon. So that's why nga, siya nag-comment to nga Ilgasiling nga, ay nervyoso man si inyo man, may mananokas ang pinsang danada, huwag makamugani na nga may training. Kamo, huwag ka mundi imokbalo mag-amo sa kato, mo sini.
4: Panigurado lang na iya. Oo. Safety first na iya. Basta, ati, siyempre galupok na yung granada mo, hindi mo balaan mo. Dali ka rin kung mag- ako na karon mag detonate na karon kag gulpin na lumupok kay karon di madisgrasya kay mo da.
5: Amo gani ka kay Fajon tapos mi ara pagit nga daga siling ang lupok na kuno sang granada do ka ngay lang sang imo nga aso sa imo nga latrasan gapos nga lang. Way sak balok ka kay Fajon pero ti amo nang nasuling gani naton.
4: Damo sa damo sa mga nagkalamatay sa kwan, damo sa mga nagkalamatay sa granada kay Five Aaron. Nga kwan no nga inang bangod sang disgrasya dumduman nyo sa may kwan ang Robinsons bla daw
5: yes o bata si, pakuto ka kay Five John
4: si sin o gani to nga bomb expert na gani to
5: gani ka kay Five John ginhapa niya gito gani
4: yes may na recover sila nga granada kag rifle grenade nga ara sa may balay dito daw sa may North Baluarte bla to South Baluarte. Nakuha to. Ti pag-abot dito sa ilaw opisina, agin kuan to gin ubray to ya ka trutandog sos nagkuan karon. Nag lagtik ang granada. Pagkita ang lumagtik ati wa siya may mo kay damo sa may mapatay ng mga upo niya mga pulis, ginhapa niya na lang para nga wa siya may madisgrasya. Ti kundi kita mo to. Pati lawa siya to pasinsa nagapamati nga nagapanyapon. May lawa siya to sa labit sa kisami mo. Oh, K5 Aaron?
5: Yes, host to get the K5 John.
4: Tiyan mo na nga siguruhon tanay iya basta mga amon na basta granada. Bala na nga tawgon kay mo tarantado kung talawan nga madlagan kapag kita mo granada pero budlay na. Although nga ti ang safety pin niya ara man tapos kita ko gani daw na pulu-puluhan man gani isang tape lah. Ang tape na amo na sang nagapaniguro nga hindi bala makakasang iya nga ring na bla amo na no para nga sigurado gid pero ti hindi mo ya masiguro no kay Five ba Aaron di pa pamatian yes. Sa audio be ba sino may audio na mong di bala may audio na pamatian
5: yes, sorry,
4: pamatian tabing audio i-play naton magka kay Five ang video with audio para mabalaan tagit kung paano ang pagkita sa granada. Kay Five ba Aaron matikla na da kay pamatian ta ang audio kagang iya nga video.
7: Ano
4: ay puta granada.
7: Granada pa.
4: May lang gani ang imong reaksyon niya o granada part ang iya gito sa pulis yung kabukan niya yay puta granada. Yan unay unay biliwat liwat liwat kibe bandre liwat repeat again abe abe abe.
7: Ano?
4: Ay puta granada. Hindi kayo mo mag-atras na tuod, no? Ang imo ya reaksyon niya daw kasi simple man na gani pero ang nagabuka niya. okay, pa baron. Sino na nga pulis sa buka naman? Kay Gaanta Premium.
5: Okay, Pag John. Pag-ibig na pag-i-share ko lagi kay Pag John. Hindi ka mga naging experience siya. Hindi mo na nga doon. Okay lang ko. Kay kamalaw na tayo magkumpaano, magpatawai, magpatalma sa kagaligan. Ang una ka pong experience siya, mapalayo lang. Sila alam mo na yung nag-witness po. Diyos ko, naugan. By bus operation. Okay, Five John. By bus operation is do sad to sa Barangay Kalaparan, nalipat kita sa zona, zon 10, blouse or 11. Nang time pa to ni Sir Coronica, ni Sir Benitez, si Leo.
4: Ah,
5: si may, o, di karon, ang CPU, ang police for survivor, may bustling. Baga itong mga wat na sa Jaksak, to Black Key 5, John.
4: Ah,
5: sorry ba? Man mo to? Na, kay, okay, di kayo balik. To siya na, may bus siya. Tapos ito, Key 5, John, nga ang bag to gali, bawo ka K5 John, ginbu-bu, balati, una to nagkadagdag, kung isa magsala, mga sabo, pagkadugong bagay, granada,
4: na K5
5: John, taas, pabiyang pagbu-bu, gaumpo kong granada, tapos yung singgit sila nga, no, no, no, no, ba kilala mo ka K5 John, nga ganti para, ba gamay na murug sa loob? Basta sa layo lang?
4: Chili, grabe no. Siling ni Ralph na sa luntaw niya tagain niyo isa ka set sang DTX 500 kag Mighty C kag DTX Coffee Mix ang pulis nga uy nga una dalagan alirto. pati si kwan pati si Pablo ginaguyod na pagbaba.
5: Ay, pero
4: eh, kita mo gid lang ang pagtrintirin nila lang daw. Liwat mi kay Manri, liwat, isa pa.
5: Isa pa kay Kevin John.
4: Isa pa.
7: Ano?
4: Ay puta granada. Natawa bla si Pablo, lagi naguyod lang si Pablo pag mga trintirin sila. Gadus anay nila trintirin no nao. Person is Pablo ay. Nakadakop, nadakpan man sa progin. Ginimo ya pangakwa ng mga pulis. Dawa yung masagani yan na hadlok ay huwag yung sa manugid sa mga pulis yung may granada unod yan nga kwan yan nga bag
5: huwag na
4: huwag na
5: bisan ba rin kaki 5 June na mo na yan kasi tumason niya maglagan nga ang pusa sa record tapos nga turun-turun tapos sila ang ilang naglagan dos lumuso kaki 5 June
4: huwag na yung ginaduso huwag na yung tinintirin sila huwag na huwag na mito, no? O sige, anyway, ang granada, ano ang klase granada ni Apple, Atis, na nung itsura sa granada, ano ang klase sa granada ni K5, Aron?
5: Apple seat sa K5 zone. Wala, hindi sa kakay sa Atis, kaya may grove, may grove na sa K5 zone.
4: O, aras niya daw Apple, no? Hining siya, ining?
5: Oh hining siya sa K5 zone.
4: Hindi niya kung naging kwa ng granada, napakalabon niya may granada ni Sayaman, K5, Aron?
5: Bungani, hindi na siya kadumdum kay King 5 John. Kiti, doon nakibot man sa wala sa nagtabo. So, na, kay King 5 John, kiti.
4: Pag
5: pisik to, nagpisik mga ito kay King 5 John. Kag, muna ula sa gawag, itatag sa statement regarding sa Granada, kag sa iya nga mga armas. Kag, amuto kay King 5 John, na mahal na kani kay naingagaw itong na-recover, ano, sa taga-explosive ordnance sa disposal team. Sa Police Provincial Office ang ining explosives ka K5 John.
4: Oh, so sila man to ang nagkadto dahil ng mga taga kwan ano na IOD ano na explosive
5: ordnance disposal team ka K5 John.
4: Oh, IOD, oh. So ano na nga IOD nagkadto ang taga region mismo?
5: Ang ako din kitabot sa Daka King 5 John daw sa iyan na to ka PDEO kay Dumiara na sa Daka King 5 John.
4: Ah, okay. Yung
5: team man.
4: Okay. So, may interview ka sa kay Kwan? Sa kay Inang Jerry Lima, parte sa iya siya pag-ako ng pagpatay sa kay Lula Binyang, no? Ang 18 years old blato sa may lapas sa K5 ba, Aron?
5: Yes, may arak na Daka King 5 John nga na preparar kag actually na post ni naton ining exclusive interview naton sa iya kay Jerry alias Pablo Lima ka K5 John.
4: Aber, pabatian naton mga ka K5 ang pahayag no tingog mismo exclusive ni interview sa kay Jerry Lima alias Pablo mga ka K5.
8: Jerry Lima or Klalang alias sa ano Klalang alias sa Pablo. Jer, mayong aga sa imo, happy Sunday sa imo. Jer, nga gin patay mo gito, ikaw gin natudlong suspect, nga gin patay mo to si Lula.
9: No, what's it?
8: Nga gin patay mo siya?
9: Patay
8: ito. Nga man hao?
9: Sugo ko nga natin.
8: Sino nagsugo?
9: Gino.
8: Si?
9: Gino.
8: Sino si Gino?
9: Tagapamulo na siya, sir.
8: Nga pat yun sa kuno hao?
9: Nakita niya sa dati, nagkato siya ito sa balay ni Labinyang. Sa balay na Amon, nagkato si Labinyang, kami sa Lakian.
8: Oh, sa din siya kakadkon yung abalay?
9: Dito sa Clamaysan.
8: Clamaysan, Tiganes.
9: Mm.
8: Okay, tapos?
9: Nagkainom to si Gino. Mm. Kita yan na sila rin niyang magkadko dito. Ano mo lang yung sugo eh. Sugo eh ako nga magkadko sila rin niya.
8: Okay, nakita niya, tapos pat yun, sugo niya nga pat yun. Anong interes nga pat yun mo siya, no?
9: Mm, kay para mabuano ng kwarta.
8: Ah, ang kwarta, ng target, no? Bali, tawag sina, sino na si Gino?
9: Ma Marquez na pilito niya, sir.
8: Gino?
9: Hmm.
8: Martes?
9: Marquez.
8: Ano mo na siya?
9: Ang nag-imam lang ni sa Liganes, napag-upra sa Dulmax.
8: Okay, Dulmax. Wala ka man dati kobra?
9: Sa Arusira ko dati kobra.
8: Arusira. No. Kay Lagunyang ko sa biktima, nakaubra ka sa iya?
9: Hmm, sa iya, talam na na.
8: Okay. Dugay ka nakaubra sa iya to?
9: Sa iya lupa. Dugay na kami start ko sa iya tram nanan mga isa lang katuig ako niya pa ni Uma.
8: Okay. Sang pizza 4 mo gito gin plano man itong adaan.
9: Mm, plano mo sir.
8: Amo to nga anong akto mo sa iya antes ka magsulod?
9: Nang inanaginan pa ko tubig sir.
8: Antes ka blapag di blana kita ko sa gate nga logistorya ka anong sugilanon mo sa iya kay duway ka naman gobra sa iya.
9: Amo to mga ambalte sa ni kwan mabakal kami halo black.
8: Okay. Mabakal ka mo kuno halo black. Mm. Ambas sa biktima. Amo na nga na yung katuan mo siya.
9: Mm.
8: Okay. Pusang that time, ito din ka patuhalin.
9: Sa concert, sa Clamaysan, sa Balay.
8: Amo ito, nag-storya na yung nakamudaan ni Gino.
9: Mm.
8: Nga mo na ng plano.
9: Mm.
8: Okay. So bali before na, namunuhan ka ni isang biktima nga may pakay o sa Seymour, may pabakal.
9: Mm.
8: Amo na nga sa Hollow Blocks to sa May 4.
9: Oo, amo na.
8: Tapos?
10: Yes.
8: Oo, sa may part of lang nga, di ba, nag-storyana yung nakamoto kami pasugo si biktima, ang tigulang da. Kapakaya si Molo Blacks, din nagsulod. Ano na tabo? Sa iya ko, be?
9: Yung patay ko tayo siya.
8: Ha?
9: Yung patay ko siya.
8: Paano? Di ba galakat-lakat pa lang hamoto? Din mo sa dumping yung patay?
9: Yung sulod balay.
8: Sulod balay? Din kwarto, ano?
9: Sa gwa.
8: Sa gwa na? Paano mo sa yung patay?
9: Yung kuga ko siya.
8: Kuga, tapos?
9: Tapos yung kuga ko sa patay ko, patay sa tayo.
8: Doon na wadaan sa yung ginawa? Ninasak mo pa sa? Okay. Paghalin mo, anong ginpangkuha mo? Ito may ginpangkuha ka?
9: Wala na sir. Ang plastic na ito mo, itong kwarta.
8: Ang bag? Mga pilato tanan?
9: 40 lang ito na.
8: Hambal siyang ano ito, mga sobra 60 ko no?
9: 40 lang ito na sir.
8: 40? Alibuhon ito tanan?
9: Hindi, ma'am. May sinsilyo lang ito.
8: May?
9: Sinsilyo.
8: Sinsilyohon, kag bilog. Dorisersare, may linibo, kinyen, munasin. After ito, ginano mong kwarta?
9: Naging kwa ito sa mga producer, ang Gino.
8: Si Gino nagkwa?
9: O, tapos yung balikan niya ako sa City Mill.
8: 17,000 lang imo?
9: Oo, yung balik ni City.
8: I mean 17 imo?
9: Oo, yung balik ako na ako.
8: Tapos pila iya?
9: Kamutang sobra iya.
8: Okay. After 2 din ka nagkad to?
9: Nagbalik pa ako dyan sa amon, sa Clamaysan.
8: Te.
9: Tapos pagkaga mo din, uli ko nalagyo ko sa amon.
8: Nalagyo ka na ito yun?
9: Mm.
8: Pag May 4 to, di ba nagpuli ka pa? Pag hapon ka na nagpuli?
9: Mm.
8: Okay. Anong sakyan mo?
9: Series.
8: Series ka pagkat doon si Ganes?
9: Pag haling ko pa sa lapas?
8: Oo.
9: Ang jeep?
8: Pag jeep ka? Pag jeep mo, ba't ito sa inyo? Baka nauras ka na ito nagabot?
9: Mga doon na.
8: Doon na?
9: Mm.
8: Okay. So bali, ang link mo nag-meet up ni Gino, ne?
9: Sa Liganes.
8: Din sa Liganes?
9: Sa Banwa, git.
8: Sa Banwa? Dira ka mo nag-istorya na eh?
9: Mm-hmm.
8: Hindi nyo gintunga ang kwarta?
9: Buhay, una mo nyo yung istorya, sir.
8: Buhay man?
9: Una mo nyo yung istorya, tapos yung tunga naman ang kwarta. Diyan, mangyapon sa Liganes.
8: Sa Banwa, mangyapon?
9: Plaza.
8: Okay. Yung istorya mo, saging saysay mo sa iya kung anong tabo, yung patay mo kayo itong tigulang.
9: Mm-hmm.
8: Diyan ang bal niya?
9: Ang bal na, malagyo. Hindi ko malagyo, surrender ko tani.
8: Okay. Nga, why ka mag-surrender?
9: Malagyo ko.
8: Okay. Po after nyo to sa dibla una kung mag-meet up sa plaza, after nagpulay ka pa.
9: Mm-hmm.
8: Okay, ti, mga kabataan mo, kita mo ba?
9: wala na rin. Nagsangsan o ito, kita ko mo, pagbuwa ko ito.
8: Okay. So pagbalik mo na ito sang hapon, na ito sang ulto, na ito sang May 4, sa balay nyo, wala ba pamilya mo? Mm. Nakasuryanay ka mo?
9: Wala na siya.
8: Huwag sila kabalogid?
9: Wala.
8: Nag-ipos ka lang?
9: Hindi ako lang ito kabata mo, pag ugangan ito ba
8: yun. Okay. Okay. Pagkita mo sa mga kabataan mo ito, ay kabilo na luoy ito, stigulang, nag-inulsol, kiti may mga responsibilidad ka bubata ni Jero sa kabataan mo?
9: Hmm.
8: Huwag ka na luoy?
9: Luoy sila.
8: Okay. Tangga mo man pamilya mo, kabataan mo?
9: Okay, kabataan mo lang ito mo, si Sawaon mo, wala sa tira mo.
8: Okay, ba't din si Sawaon mo?
9: Sa abroad.
8: Abroad? Okay. No, so, bali, tawag siya na, after na ito, di ba, nakapuli ka pa sang May, sang Udto, hindi ka ito nyo nagkadto
9: ito? Dito lang, sir.
8: Balay nyo na lang?
9: Wala kami ito balay, yung pagbaba ito sa ugangan, yung balay mo.
8: Ah, okay. Dito ka lang sa Kalamaysan?
9: Dito sa May, daw talon-talon bula dyan sa Nagilid
8: tulad. Okay. Tapos, pag after na ito, mga ano oras ka ito nagalin? Saan ka ito nagalin sa Liganes?
9: Mga launa ko ito na pantay mo, mga alas dos na hapon din ako na pantay.
8: Alas dos ng hapon, May 4, naglakat ka na?
9: Oo.
8: Hindi ka nagkadto diyon sa Lagyo?
9: Nang ato ko na sa Tagbak.
8: Tagbak ka?
9: Oo, tapos nagsakuhan ko. Alang-alang ko, nagbalik liwat ako.
8: Gaman ako?
9: Nagbalik liwat ako dito, kaya ang balko, maka-

0: Usaw?
1: Usaw, kagit naman.
0: May balay ka mo to?
1: May balay kami to, sir.
0: Ata ka dito kagit?
1: Dito ako.
0: Din sa Mambusaw?
1: Sa Nausaan.
0: Sa?
1: Nausaan.
0: Nausaan?
1: Hmm.
0: Barangay na?
1: Barangay.
0: Ano na nga sityo? May sityo na to?
1: Wala. Barangay na sa.
0: Barangay Nausaan? Saan ako to nag-abot?
1: Sa? Jer? Basta pagkaaga sa tindahin mo.
0: May 5 na eh.
1: Oh.
0: Diba? May 5.
1: Hmm.
0: Aga sa May 5, kaabot ka na to?
1: Oo, oh, ito na.
0: Tiway nakibot ang imo nga mga pamilya.
1: Nakibot yan, ano sir?
0: Nagulpiada ka to nagpule. Yan, umangkot na si Mohay?
1: Nasa ira na nabalaan na sir.
0: Po, ano yan nabalaan?
1: Sa minagsugid niya, dira man niya pamilya naman sila ganis.
0: Ah, nag-contact siya tas pamilya mo? Sino itong katinan nila sa Mambusaw, no? Ginikanan mo?
1: Wala na ako ginikanan.
0: Ah, mag-autod mo na lang ito? Parinte?
1: Wala akong katiyaan.
0: Katiyaan mo? Yan ang bala na sa imo, sa nabalaan nila ito nga muna, may ginpatay ka din sa may lapas?
1: Oo, na sila. May inibi sila.
0: Inibi sila? Okay. May ara man sa bahin mo or sa part mo, chair, nga masungka na lang? Saan mo na isipan to, Jer?
1: Isang gabi nando ko dito sa may
0: kwan. Isang gabi, isang main floor?
1: Mm-hmm.
0: Kung mato, kaya duwa ka na, masungka ka ba o hindi?
1: Hindi gusto sang tiya ko, masungka man ako sa dito. Ang iban yung tiya, nagambal nga hindi.
0: Ang tiya mo sa Mambusaw? Okay. Po, sang gaano ka na to? Gatiner ka to sa may, di ba, nagbalik ka to sa may 4, nagtaga ka to sa inyo? Tawag sina, gakontak ka sa mga tiya mo to sa Mambusaw?
1: Ang isa lang to sir, kay ang signal to mahina, ang isa lang na akong tiya, ang may cellphone.
0: Amo na to, nag-storya ka sa iya?
1: Hindi pa na cellphone.
0: Amo to, nag-storya ka sa iya, amo tong isa sa mga nagpugong man nga, hindi lang na yung magsungka. Okay. Tapos, ano na tabo to dyan? Kaya ito medyo madugay-dugay ka nagpalagyo sa...
1: Dito lang ko sir. Pinanagot lang ko sa sanda.
0: Dito lang kayo sa barangay na usa, no? Okay. Ito yung kwarta. Ilan naman kwarta?
1: Wala na ako tayong kagas na kwarta.
0: Hindi ng kwarta?
1: Hindi na ako kapanaog sa ito.
0: Dito ka lang sa...
1: Hindi na ako ito kapansin ko.
0: Medyo na bukid na to, Jer?
1: Pero sa loob tatanan niya sa lakyan.
0: Ah, accessible man. Ito yung kwarta, huwag maging magasto?
1: Wala, hindi mo na ako kapanaog sa ito.
0: Hindi ng kwarta?
1: Ngayon dala ko titigil na.
0: Ha?
1: May kwarta ko, okay lang ang nabili.
0: No, okay, dala mo? Okay. Wag ito maging bilin sa katiyaan mo?
1: Oo. Yung binakal ko man.
0: Ah, ginabakal-bakal mo? Okay. Sa pagpatay mo to, Jer, sa tigulang, gagamit ka drugs?
1: Wala.
0: May ka gagamit?
1: Okay. Pwerte, gainom ako to. Ang Uber pa ba?
0: Ah, ang Uber ka pa to? Antes mo sapat yon sang, di ba, May 4 niya to na sa Puan. Mga May 3 na ginom ka?
1: Ginom ko yung stomach.
0: Sinupod mo?
1: Muna di Gino.
0: Si Gino kagsi?
1: Si Macdo.
0: Si Macdo? Bala man ni Macdo na? Ang plano nyo?
1: Oo, sayo
0: na. Okay. Di, ari na, Jer, lapit-lapit. Sa July 4, may isa ka nakabulang. Huwag ka nagsungka ni Kun Tani. Manog siya nakabulan. I mean, ang pagkamatay ito. Blas, ang kaluoy man itong tingulang. Tinagay nulsol ka man subong, Jer? Okay. Eh, nung masiling mo sa pamilya, kay do nag-alalaan gito, kag-isa pa do, sakit man para sila ay madulaan sang himata. Ano masiling mo sa ila?
1: Natawag lang ko sa handa sa sir, nga muna ako, dariw na ako diri.
0: Okay, liwat mo ito nung gabi?
1: Matawag lang ko kananda nga, dariw na ako diri, para masaya mabalaan nanda.
0: Okay, I mean sa pamilya, to ba sang na... Yung patay mo, anong may mensahe ka sa ila?
1: Nga, ilang kita po patawad sila. Pasensya nila ko.
0: Okay.
1: Kaya nagsukupin ka na ako niya, kung labi niya.
0: Okay. Pero ang pagkabig mo kay Lagunya to, do pamilya naman?
1: Okay. Lugay ako nga star sa anang dota mo.
0: Okay. Tapos udra pa ka mo nakapatukod, balay?
1: Oo,
0: Ting magali.
1: Kaya mo tayo sa kalik yung pagbubaing nagsisiyo ng ugangan yung ipagbuba. Puro wala sila binyang galitambal.
0: Ay sus!
1: Ang ugangan kung ismo galinagambal nga kwaprong istorya kay labinyang nakalin. Puro wala galit sila binyang nagambal.
0: Oo.
1: Siya lang yung nagistorya mga matamato pali. Ang ugangan yung mabay.
0: So bali, wala man, why ka man naglain buot mo nga doon nagsala lang mula ang hambal doon sa ugangan mo nga. Ay, pag-uba ning balay, kaya balay ni Lagunyang, why ka man ang init sa iya? Sa biktima, why man?

0: So, saan mo na nabalaan yung impormasyon na nga hindi galing tigulang to nagpago ba?
1: Siyang pagkuhan na sa akin, sir. Kung pagkuhan na sa akin, pag natanak ko sa musa.
0: Ah, okay. Saan napatay mo na sa? So, saan o?
1: Siyang ato na ko sa musa.
0: May 5 na. Nakalakat ka mo, no?
1: Siyang kuhan na ako nabalaan mga 28, 29.
0: Sang May?
1: Hindi gali siyang nagambal.
0: Huwag man da naglain ang mga buot kay ti unong nabi mo sila gunyang iba nagpasugo gri ugangan mo man. Huwag man da nagalin ang rason niya patyon mo sa?
1: Ha? Ugangan siya gali ng bayi ang nagtukotoko di siya riyab
0: lang. Okay. Po mo ng rason, isa sa mga rason nga ng aking kabi, nga mo na patyon mo siguro biktima? Okay. Magluwas sila po ginsugo ni Manny Gino?
1: Ang sugo na ko sir. Kaya imo kami ang sir. Dood lang.
0: Tapos amo man nga akig kagli kay sa biktima kay amo tugo abi mo lang nga siya gali mapaguba sang balay nyo.
1: Okay, kay pag timing ito paguli ko ningan bala na ko din ug bangan yung bayi nga pangita ka na ilistaran mo kay nagambal si Lulang Binya nga kumuha na ning balay.
0: Ay sus. Okay. Ano ang hambal mo sa mga kabataan nga nawad-an sila sang nanay?
1: Amo na. Tatawaran
0: mo nila ko eh.
1: May
0: palangka ko nila. Okay. Po may best man nga, doon nakabig mo naman nga daw Iloy mo si Lagunyang.
1: Okay, nakagi ko yung braso yung talamdanan mo.
0: Okay. Di mayo man siyang pakigtungo yun sa imo, pakisama yun sa imo?
1: Mayo man sa.
0: Di why ka gito, abi, nagpinsar abi, nga dumayo mo nga tao, nga sat niya patyon ko dyan man?
1: Nakuli yung tanako na dumduman siya.
0: Nung matsag, magkapanulom na to, sang May 4 na to, ang kapanulom yung mga panuro kami?
1: Sana din tapos si Mabusoko. Ikaduwa ko mabalik.
0: Kaduwa mo na nang attempt, Tani?
1: Kaduwa ko mabalik mo ba, Nanang?
0: Okay, sa una to, may plano ka man, Tani, nga?
1: Uwa, sang uli, mo tinisog ako ni Gino.
0: Nga muna, ni? Okay. Po sa best sa side, abing nga, kaagi mo naman siya kawatan sa to?
1: Okay.
0: Why? First time, Nanang, at kung ginpatay mo siya?
1: First time.
0: Okay. Sige. Isa mong ready ka man to bangon ang imong nga kaso? Okay. Inulsol ka man? May panawagan ka sa imong kabataan, pamilya Jer?
1: Okay na sir, na pamilya ko lang.
0: Anong panawagan mo sa ila? Palabot sa ila?
1: Kaya kung makita nila, ari ko di, subong nalakpan ako. Hindi akong pwede muna dalaan lang ako sa gamit.
0: May kinanglan nun?
1: Kinanglan kong mga gamit.
0: Ano ma-message mo sa mga kabataan mo? Duwag birog bata mo, no? Anong maminsay mo sa ila? Matugay-dugay kami ni Guru, hindi kintanay?
1: Muna, Noy, ipasalama. Patawaran nyo lang ko, Noy. Darin ako, pinintakpan nyo lang ko, Noy.
0: Sige, sige.
2: Okay. K5 Aron, inang tawhay mo sa istorya ho, no? Pero ang kwan, paano nabalaan ang pagdakop si Nisaya balang ma-date gali sa babae, gali tani? Paano ni saya na kwan na kaya ang saysay ito po parte sa pagpatay sa malamong. So ang pag-date sa babae, paano sila nag why galing ginditalye ni, no? Ang pag-date sa babae, tani, no?
3: Why na? Bon.
2: Bo apo amo ni sa ang rason kun nga ang nagdulhog diri sa sudad sang Iloilo sa may banwas ang uton ang ining si Jerry alias Pablo Lima ang iyang rason nga nagdulhog di siya bangod kay ma-date siya sa babae tapos ang pusil dala na lang din transaksyon ang pusil nga ibaligya.
3: Yes, so kinan sa kwarta.
2: Tiway man gali to magastong kwarta to eh baligya pa sa pusil nga way man gali magasto tong kwarta to.
3: Gani, amo nang date sa private inception. Amo nang yung pahayag. Pero sa kapuntasor, nabaliin daw ang posing ito sa pusher buyer.
2: Okay. So, kwa na, laban-laban to ang transaksyon parte sa pusher to, dala na lang to sa discarding transaksyon para nga madakpan gid siya. Pero kayang mati, sa entrapment mong kay kun uyab lang ang kwan ang uyab lang ang gamiton ang uyab to yati, siyempre, budlay na, kung duwa na sila makita isang babae, ti hindi sa madakpan, kagpain pa armado sa ngadaan. So, muni ko nga, ang gindala siguro, ang pagbaligyan na isang pusil, para nga ti, may rason gin nga may entrapment operation na kay Five Aaron.
3: Yes, kay Five John.
2: Okay, sige, sige. Salamat, kid, sa investigative report, kaga comprehensive report kay Five Aaron.
3: Sige, kay Five John, ang kining balita na dorongit sa kanan, sa Extend Food Supplement Finance, sa nanggit na nagkatapaskog sa resistance sa namister, sa paglabing-nabing techniques, kaya nagkatanamit man declaration kag nagatil sa operasyon sa posible nga balatiya. Upon sa patrol si K5 Makoy, ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa kampiyon na balita sa Bishop Bito kag Karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
2: Batihan mga ka-K5 ang report kay informasyon, no, kumplito kag detalyado ng mga balita ni ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo, parte sa sining pagdakop, no, kag pag-entrap sa kay ay way mo na way mo sa pamangkot ba kung di niya naghalin, di naghalin ng granada to. Oh, hindi ba? Di nagaling granada, tapos yung damo ka pusil, ginano mo, negosyo mo ginaman pusil, mga muna tanibla, no? Di na granada, nagaling, sino nagatag siya sing granada? Nagpuhag sa mga pulis. Galing medyo lang alam ni Chimpote, no? Ang report ni K5, Karen, kagang report ni K5, inang Rigi. Mga ka-K5 sa buwas na lang ipabati. Okay lang alam ni Chimpo talang lawig-lawig. Abi, no? Ang mga balita ang inabatan ng Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang Klinika District Bio, the antiviral and antibacterial specialist, mga ka-K5. Katon nga mga pinalangga nga mga tagpanamate, oh. Inom kita sang District Bio, the superfood supplement, ka mga ka-K5, the antiviral antibacterial specialist. Ginahimo inigikan sa cold fresh extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pare may maayong natural antimicrobial properties labi na gyud kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 bio nga nahimo sa aton nga lawas into monoglyceride kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural antimicrobial sa aton sining kalikasan. Ginapanami sa D3 bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, isa ina ka fatsoenable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa D3 bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig agud malikaw sa lawas naton ang or malikaw ang lawas naton sa bleeding ko na impikta na kita sang dengue mga ka-K5. Inom kita sang Klinika D3 bio, the superfood supplement para lek kita sa dengue kag iban pa nga mga balatian, mga sipon hilan at ubot rang kaso kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka mag-ayo mag Klinika D3 Bio. Ang mga balita pagin mga KK5 yung nadulong man sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX Coffee Mix ga kafe kana ga detox ka pa kag extend food supplement for men mga KK5. Dali na lang sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, dali na lang. Ginagdang tanan-tanan nga mga running enthusiasts nga magpasakop na sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Mga ka-K5, dalagan para sa mga bulurigan. Pagaywato nini sa July 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Gani, pagparistro na kita mga ka-K5 sa tatlo ka mga kategorya. Ngara nga 10 kilometers, registration fee is 999. 5 kilometers is 699 mga ka-K5 ang registration fee. Kag 3 kilometers, may ara nga 499 nga registration fee. Mga ka-K5, may duha ka mga pamaagi sa pagparistro. Mga ka-K5, number one is personal. Nga pagpadulong diri sa K5 News FM Iloilo Station, hamtang sa 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro. Kung hindi na pwede ka mo magparistro online, mga ka-K5, check lang ang page sa K5 News FM Iloilo. Opdanyo inyong mga barkada, mga ka-opisina, kapamilya, kahagugma, kag-iban pa nga mga kakilala, kag mag-upod, magtambong sa fun run sang fun run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Damo sa nagahulat nga mga maayo nga mga papremyo kag mga sorpresa sa inyo mga ka-K5. Ah, ti upod ta kun gusto sino may intrap laganda, gusto nyo upod kamo sa akon. Ah, sa 10 kilometers ko nagparehistro. Oh, madlagan ko sa 10 kilometers. Ah, sadyahanay ni. Bakbakanay ganyan sa 10 kilometers. Ah, bakbakanay, tadlagan, nabalak mo daw. Uy, na tiyempo, magka K5 rin sa ito, siling pagpangalaga, tsagala sa Bulong Apersa sa K5 News FM Ililo. Ako naman yung ka K5 June, Aluado Kapulot para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Ililo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yapon pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ganyan carrots.
8: Oo, hindi lang carrots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sali nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
6: Ano ba yung interval?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod na naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
9: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
6: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
9: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
6: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
9: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
6: Palainom ako.
9: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
6: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
9: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
6: Wow.
9: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
6: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
9: Avocado subong.
6: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
9: Take note, ang avocado may glutathione man.
6: Ay,
9: na,
6: wow.
9: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
6: Oho.
9: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
10: pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
9: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX500. Inom ka na may TC or PRC agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
12: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
6: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
9: Agoy.
6: Untat, inom alcohol.
9: Agoy.
6: Mm-hmm. Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
9: Ngrustan. Palahubog.
6: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karni.
9: Mm-hmm.
6: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karni na kabalos. Ang...
9: ha? Kabalos?
6: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
9: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano yung sekreto niya?
6: Milig siya taguay?
9: Huwag siya panago si Jean Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
6: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan to mo. Oy, ka 19 na.
13: Ah, kampyon ni
9: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
12: Oh, maligo. Basic gina yan.
9: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sang vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap,
14: gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka. Kung imo hapon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
15: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
16: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: So, wow.
15: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
16: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
4: DTX 500!
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
9: Dapat lang.
16: Oo, oh, hindi pwede nga.
9: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
18: para may pares na, may pares.
9: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh.
9: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Deo Fresh.
18: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
16: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
18: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
16: Nakapangapi ka na.
9: Of course. Murito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
18: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
9: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
18: Pwede sa diabetison.
9: Kompleto na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaantan na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio. May oo, gatamis, kay tamis ang diterbayo eh. No? May proteksyon ka na sa kagaw.
18: May proteksyon
9: ka pa. May antioxidant ka pa.
18: May proteksyon ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa muno law rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
9: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
18: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
18: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
9: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
18: Pinaka-kampiyon klase.
9: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
18: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo black sini, lipids. Oh.
9: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
12: Nagpamati sa aton.
9: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
19: Uy, anak na.
9: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
12: may ga-repairman.
9: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
19: Uy, kampiyon.
9: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
19: Kulang na.
9: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
12: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
19: Correct.
12: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
9: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
12: Kaon mani. Oh.
9: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
19: Oh.
9: Layo lang. Layo gidya. 100 times.
20: Mas nalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
12: D3 bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
19: nerve cells,
12: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
19: No? Amunag natag sa D3 bio.
12: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo na ang aton nga
9: try nyo lang mga wire nga live wala putos. Oo. Di ba gasiga-siga.
12: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
19: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon siya na? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
9: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero binang mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
19: Every 8 hours.
9: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
19: It's all natural.
9: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
1: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay? Gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
22: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
17: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Pane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
9: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
20: Abisan dengue, ganit inom ko.
9: Di ba dengue subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, Sir Boy, patay na tanan.
19: Patay sila.
9: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon sa ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
20: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kon may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
5: Ang TTX 500
4: ang may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500! Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TTX 500!
6: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
4: TTX 500
5: para sa matinlo nga dugo.
4: TTX 500
5: para sa healthy nga tay.
4: TTX 500
5: ang TTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
5: TTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: TTX 500.
6: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
7: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
6: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
7: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
6: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
7: di
6: panit.
7: Produce ka free radicals ya.
6: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
7: Oo.
6: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
7: Di bat budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
6: Wow.
7: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
6: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, kaangay sang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
7: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muninga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
6: Why?
7: Pero grabe pa kaunon antioxidant.
6: That's why ganang 900 ang edad
7: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag may TC adlaw-adlaw. Mm-hmm. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid dito X500 kag may TC or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaliga. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
13: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ila!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalaba!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi!
28: Ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: X10 Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy at stamina
1: para sa tigasing performance.
28: X10 Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
28: Happy kanunay.
1: DTX 500.
28: Masaligan.
1: Epektibo.
28: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
28: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
28: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
1: Masalikan.
28: Epektibo.
1: DTX 500.
28: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
28: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
28: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
28: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo.
4: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
5: Mm. Mm.
7: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
5: Mm.
7: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
5: Mm-hmm.
7: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. O, dapat tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na akong late dinner ka.
7: Oh, kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi, bala Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Nagalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami inauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5.
12: K5.
11: News FM.
12: K5
11: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
15: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
15: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
15: My D3.
2: Matakas, mga butika.
8: My family history bala kamuusang diabetes?
15: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas bala ang imo blood sugar?
15: Mag DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
15: Garantisado!
8: Epektibo!
15: Aramis
8: Whoa. DTX 500!
15: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga ulo?
15: Masami nagkapangihi?
8: Masami inauha!
15: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
15: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound
15: nga nagapanubo control.
9: Sang imo blood sugar.
15: TTX 500.
9: Garantisado.
15: TTX 500.
9: TTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
9: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
15: iCare Gold. Ang superior eye formula.
9: iCare Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein. Vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
15: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy.
15: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Galao magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Hood Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

Panga Iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Oh. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
16: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
17: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tayo.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo.
22: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalikan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Mabakas mga butika.
22: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Mabakas mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabasa, butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula, nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman. Superman.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
13: Mas tagtilo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
10: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
13: Masalikan.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
10: Yung may D3.
13: E3 Bio.
10: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
6: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Uncomputed Station sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema. Gid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Nga kadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Biv Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, oh, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ko ng akon tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasakpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extend!
13: Supplement for men!
14: Gortez!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: masalika
14: epektibo.
13: DTX 500
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may BCO.
13: Ang BCO
14: yung may D3.
13: Mabagats mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
13: Ang BCO
14: yung may D3.
13: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Malakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DDX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhan!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
2: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Hood Superman from man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
17: DTX 500.
14: Masaligan.
17: Epektibo.
14: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
14: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio.
14: Ang D3.
17: Nga may Physio.
14: Ang Physio.
17: Nga may D3.
14: D3 Bio.
17: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
17: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
17: Yung may D3!
14: Mabakas, mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
19: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
20: Wow! My puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, kagstanan nato nga suki sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo sa gihapon sa sining atiyon. Dalayon ang Diyos nga naghatag sa aton sang tiyon, nga makaparayon kita sa aton nga pagtuon sa iyang mga pulong. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga sa gihapon, ang Diyos nagpakamayo sa inyo, kagstanan niya nga mga pagpakamayo, aton ibalik sa iya ang mga pagpasalamat, mga pagdayaw, kay amugid niya ang pirmi nga kalipay sa Diyos. Manang ang tanan nga mga pagpakamayo sa aton nga physical, mental, spiritual, kag financial, subong man sa proteksyon, mga pagpakamayo niya siya nga hindi pwede nga baydan mo sang kwarta. Nga man, kaya mo niya ang pinaka-importante. Sabagay ang financial, naman na siya, pero ang physical, mental, spiritual, proteksyon, pertinig importante sa tanan. Kaya kung wala ka na maayong alawas, ano matabo sa imo? Wala na. Matabo tanan nga paralisar. Kung wala ka na maayong mental, bao, delikado. Wala kay maayong pangunahuna, delikado, gid katama. Espiritual, pero amo na yung pinaka-importante. Kaya ang espiritual nga bagay, importante na siya. Kay mo ni ang aton nga pirmi ginaliwat tiri, aton ginasulit-sulit, kay ang aton nga espiritual nga bagay, amo na nga pinaka nami sa tanan, kay amo na ang balancer sa tanan, kay mabalansi naton ang tanan. Ang protection, halin man na si Ginoo, basta kang ita buot, tutom sa iya, proteksyonan kita, kay sa tutuod lang sa subong, bisan pagani ang naghimo sing malain, ginpa kamaayo paman gihapon. Amo na ang Ginoo kamaluloyon, kamahikugmaon, amo na ang takos gid siya dayawon kag pasalamatan. Mula nang aton nga pagpangabay, mga pagpangamusta sa inyo, kag samtang hindi pa gid kita magpadayon sa mga pagtuon sa pulong sang Dios, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numunulog sa inyong banal na kulukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa batid sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataon na kung saan kami makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga nagkikinig sa impilan pong ito, lalo tigit sa mga nais matuto sa inyong banal na salita, nawa maunawaan sa magitan ng gabay ng banal na espiritu, ang inyong mga salita ay maikintal ng malalim sa puso't isip upang maging gabay sa paglakbay patungo sa inyong kaharian. At pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO, Rocamil Oy, at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, at gayon din sa lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkakasala at mga pagkulang laban sa inyo. Ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang aton pagtuon subong, ang mga pangamuyo kag mga pasasalamat ni David kag ang pagkilala hindi lamang kay David kundi sa iban pa diri sa aton mabasa sa balaan ng kasulatan. Nga ang aton mabasa nga ginapangamuyo bisan nga daw na sulit-sulit na ni sa inyo nauna, pero aton man gihapon nga suliton agon nga ma-impressed, maikintal or ma-tanungin sa aton nga hunahuna kag sa aton tigipusoon, aton mabatyagan. Kay sa aton nga mga tinyoon subong, grabe ka damo nga mga katalagman, pero dapat ginaton tandaan kung ano ang nabatyagan sang isa kahari sang una si David. Amo man gyapon ang aton dapat himuon. Kumon nga mga bersikulo sa Salmos Kapitulo 23, mga bersikulo 1 hasta sa 6, kag sa Kapitulo 46 man 1 hasta sa 9, 10 hasta pa sa 12. Dayon ang pagpamatuod man nga may Diyos nun nga manugbantay sa aton nga kabuhi. Amo ni nga dapat tandaan tani siya. Kaya importante kayo nga may Diyos nun nga manugbantay. Kag suno diri sa Salmos 23, versikulo 1, hasta sa 6, basahon ta. Siling diri ni David, ang Ginoo amo ang akon manugbantay, hindi ako magkulang.
Basta ginuuna ang magbantay sa aton, kaangay sa aton, halimbawa, matingala kita sa mga dalagko ng mga establishment, may mga damo security guard. Parti ka damo dari sa aton sa Pilipinas, matingala kita. We are claiming to be the only Christian nation in the Far East. Pero parti ka damo military, parti ka damo police, parti ka damo security guard, pero damo pagid ang mga snatchers, damo pagid ang mga holdappers, damo pa mga tulisan, mga kawatan. Pero ang hindi, ang nasyon nga sa palibot ta, nga mga hindi Kristiyano, amo na nga kahuluya. Nga man, kay nakabisita kita, isa ka bisis lang ko nakabisita dito sa Bangkok, kay tourist na magina siyang syudad, damo mga turista. Pero mantingala ka, wala mga snatcher, wala mga kawatan, kay nahadlok sila sa karma. Pero may ara dito mga snatchers, may ara sila kawatan dito, pero hindi mga tang mga tao sa Bangkok, mga dayuhan. Kay ang amon isa ka upo dito na naslah, na snatch or na laslas ang iyang bag, nakuha ang iyang wallet. Pero hambal sang amon nga tourist guide nga laban dito sa mga amuna nga mga hinimuan, hindi mga taga dito sa ila, kay sila mismo perte kahadlok nila sa karma. Karma ang ilang kahadlokan. Huwag sila magkilala sang ano kung anong silot sa Diyos, nga ang Diyos magsilot. Pero ang Pilipino nga may kahadlok daw sa Diyos, pero grabe kadamo ang nagpasaway. Amo na ang mga katilinga lagid. Ang butang balon, nag-angkon kita nga mga Kristiyano, pero wala naton i-apply ang aton pagpangangkon. Amo na nga diri sa kapanahon ni David, sa iya kagulingon, kampante siya. Hindi nagkulang ang Ginoo sa iya kabuhi. Kay nga aman, sa iya ginlaragway, sa hiling niya sa versikulo 2, ginapahigda niya ako sa berde nga mga halalban. Kag ginatuytuya niya ako sa malinong nga tubig. O mana ang experience ni David, mismo personal. Ginapasag-uli niya ang akon kalag, kag ginaitutuya niya ako sa mga banas sang pagkamatarong tungod sa iya ngalan. Amo tani ni ang aton usisahon sa aton kagulingon. Aton bala ini mahambal nga amo man ni ang ginhimo sang Dios sa aton. Nga ginapasuguli niya kit aton nga kalag, anong butang balon diri? Ang aton painoino, ang aton balatiyagon, nangin arabar sa Ginoo. Aton bala na batiyagan nga kita ginaituituyan kag ginapasaguli sang Dios ang aton nga espiritual nga kabuhi. Kung hindi, amo ni ang tion nga himuon naton nga practical personal experience ang kabuhi nga ginlargoy ni David siya kagalingon. Kay hambalin David, bisan maglakat ako sa nalupyakan sang landong sang kamatayon, hindi ako mahadlok sa malaot. Kay kaupod ko ikaw, ang imo baston kag ang imo sungkod nagalugpay sa akon. Pwede ka nami experience ni David, amo ni ang dahat napatahimuon. Kay sa totoo lang experience siya man nato ni siya. O nga, bisan diin kita maglakat, salig talang sa ginuotanan, nga aman, kasi siya ang nakabalo. Ilikaw ka sa disgrasya, ilikaw ka sa mga tao nga malaot, kung ano pa nadira nga arasa, imo banas nga imo nga agian. Kaya nga aman, hambal si Dres versikulo 5, ginahanda mo ang akon lamisa sa tubangan sang akon mga kaaway. Ginahaplasan mo sing lana ang akon ulo, ang akon kupa nagawas. Ang point rin ni Haring David, nga ang ialamisa sa panahon nga literally sa ilang panahon sang una, damo man sila kontra kay permina inaway ang palibot nila mga nasyon, nagkontrahanay mo sila Israel kang mga Pilistihanon, kag iban pa nga mga pungsod, pero ang Ginoo nagatipan gin sa iya. Experience yan yan eh. Amo ni nga, sa aton personal experience, sa inyong personal experience, testingan ninyo. Testingan ta. O sisahon ta. Aton bala ini sinaekspresyahan? Nakabaton bala kita sang himpit nga pagsalig sa Dios? Kag nakita bala naton sa aton kabuhi nga suno sa ginlaragway ni David, amuman ang aton nga eksperyensya? Amuna isa katsalin sa kada isa sa aton.
Dayon, kung makatapagitira kita dere sa sulatiya po ni David sa Salmos 46, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 10, dere ang ato naman mabasa, gasiling naman siya dere nga para sa Pangulo ng mga musikero dere ang iyang ang subtitle, dahil nambal niya dere nga, ang Diyos amo ang aton dalangpan kagusog. O digin panasig kita dere nga, ang Diyos amo ang aton dalangpan kag ang aton kagusog. Gani hindi kita mahadlok bisan matayog ang duta kag bisan magsaylo ang mga bukid sa tunga sang dagat. Anong buta malon dere? Linog man lang na ang pinakabaskog na magtayog sa duta, magtayog sa mga bukid. Pero kung ara kita himpit nga pagsalig, hindi kita pabayaan sa Ginoo, iya kita lungson. Bisan pa magdagoob ang tubig sini kag maguyog, bisan pa maguyog ang mga bukid tungod sa iya pag-usumod. May isa kasuba ang iya mga sapa, mga pahalipay sang tsudad sang Diyos, ang balaan nga duog sang mga tulda sang balaan, labing balaan, labing mataas. Ang Diyos yara sa tunga niya, hindi siya magmatandog. Ang Diyos magabulig sa iya, kag ina sa timprano pa. Ang mga pagano, nagsingkal, ang mga ginharian, naguyog, ginpahayag niya ang iya tingog, ang duta na tunaw. Grabe ni, kay ang Diyos makagahom tatanan. Ang Ginoo nga makagahom kaupon naton, ang Diyos ni Jacob amo ang aton dalangpan. Kari kamo, tanawa ninyo ang mga binuhatan sa Ginoo, kung daw ano nga kalaglagan ang iya ginhimo sa duta. Muna nga lantaon tamaayo nga man, kay sa aton nga tiempo, sa aton nga mga tinion subong, tuod na makita tana siya. Labi na kung baha na, naglapaw na sa mga taytay, naglapaw na sa mga gagmay ng mga balay, naglabot na sa second floor, sa mga two-story buildings or three-story buildings, nag-abot na dito second floor terribly. Amot naman nun, kung na-experience yata niya pagsalig ni David, imuunta nga pagsalig kag ang Ginoo magbuligin sa aton. Dayon, ginpauntat niya ang mga inaway sa bugos nga kalibutan. Ginabali niya ang pana, kag ginautod ang bangkaw. Ginasunog niya ang mga karwahe sa kabayo. Kasi ila sa una, amo niya ang ila mga hinangiban sa panahon sa gera. Sa aton subong, terrible naman. Pero ang umbot ng balon diri, bisan nga kung kisa may mga attempt nga mag girahanay na ang kalibutan, pero gin utod na ginpauntat sang Diyos, ginpauntat nga man kay hindi pagid panahon. Biskan nga may ara man nakatalana nga matawo gid sa kalibutan, nga perti nakagamo ang kalibutan nga aton ginapuyan, pero maglabot ang tion makuturan nga matawo gid ni siya. Pero sa aton mga tinion subong, may mga attempt, may attempt nga gera, mga attempt nga daw mabalaka ang kadamaan kay mo na, pero kung ang timetable sang Ginoo wala pa mag-abot, hindi pa gina siya matabo. Pero kung ang timetable sang Ginoo amo na ang iya nakatalana, importante kita nakaangot sa Dios. Kay mo na ang aton perme gina sulit-sulit diri nga hindi kita pabayaan sa Dios. Kung ang Dios nga atong ginalagdan, ato man siya nga ginsunod sa katutom, sa kasinsiro, ang tanan niya ginhambal sa aton. Muna nga, ang Ginoo, hindi kita bayan. Kaangay diri sa mga eksperyensya, personal nga eksperyensya ni David. Muna nga, ginhambal niya diri ang Ginoo nga makagahom kaupod naton. Ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan. Versikulo 11 sa kapitulo 46 ang Salmos. Amo na nga si Kristo mismo gani, siya na nang naghambal sa iyang mga pulong sang una sang din si Kristo sa kalibutan, sang siya nagpanaog,
Amo na nga, kung ang Dios nga manong managbantay naton, kag aton dalangpan, Ginoo nga makagagahom. Now, siya mismo ang naghambal nga, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga ang tao nga nagasulod sa turil sang mga karniro, wala nagaagi sa portahan kundi sa nagkatakla sa iban nga alagyan sila, siya makawat kag tulisan. No, lain na yung mga pulong ni Kristo sa yung mga pulong. Pero ang umbot ng balon, dire, yung mismo nga mga pulong ni sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1, ang umbot ng balon dire, nga may mga tao nga hindi magsunod sa iya. Pero kung aton ginapatihan nga siya lamang ang aton

Ayan, sa tiyon nga, maglabot ang mga katalagman. Kaya mo na iya pamatuon mo. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, siling niya. Amo man ako nakakilala sa amay. Kaginhalad ko ang akon kabuhi para sa mga karnero. Amo na nga ang matutuod nga manugbantay na willing to sacrifice, na willing to die para sa iya ginabantayan. Munang saliwat na kita si Kristo sing alagyan sa mga nahuna sang iya mga tagpalamati paagi sa banas sang iya pamilyar nga mga pagpakigupod. Ginapaanggid niya ang influensya sang Espiritu sa mabugnaw nga makapaprisko nga tubig. Ginrepresentar na ni Kristo ang iya kagalingon bilang kapawa ang tuburan sang kabuhi kag kalipay sa kinugali kag sa tao. Karon sa isa ka matahom nga pastoral nga laragway, ginarepresentar ni Kristo ang iya kaangtanan sa mga nagapati sa iya. Wala sing larawan nga mas pamilyar sa iya mga tagpalamati sang sa sini kag ang mga pulong ni Kristo nagangot sini sing dayon sa iya kaugalingon. Indi gid makatulok ang mga gintutunan sa mga manugbantay nga nagabantay sang ila mga panong nga wala nagadumdum sang leksyon sang manluluwas. Makita nila si Kristo sa tagsa kamatahom kag matutom nga manugbantay. Makita nila ang isa sa ila kagalingon sa tagsa ka wala sing mahimo kag nagasalig nga panong. Ini nga numero ginaplikar sang propeta Isaias sa misyon sang Mesiyas sa makapaumpaw nga mga pulong o Siyon nga nagadala siyang maayong balita. Magtaklad ka sa mataas nga bukid o Jerusalem nga nagadala siyang maayong balita. Ibabaw ang ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok. Magsiling ka sa mga syudad sang Huda. Tanawa ang imo Dios. Kaanga isang manugbantay. Tipuno niya ang mga kordero paagi sa iya butkon kagpasanon sila sa iya dughan. Isaias 40 versikulo 9 hasta sa versikulo 11. Si David nagamba, ang Ginoo amo ang akon manugbantay, indi ako magkulang. Salmo 23 versikulo 1 sa ato nang ginabasa. Kag ang balaan ng Espiritu paagi kay Ezekiel nagpahayag, magabutang ako sang isa ka manugbantay sa ibabaw nila, kag siya magapakaon sa ila. Pangitaon ko ang nadula kag dalhon ko liwat ang gintabog, kag bugkuson ang nabali kag paligunon ang nagmasakit, kag magahimo ako sing kasugtanan sa ila, indi sila makapakighidait. Labi pa nga mangin biktima sang mga pagano apang magapuyo sila sing malinong kag wala sing magapahadlok sa ila. Ezekiel 34 versikulo 23, versikulo 16, versikulo 25 kag versikulo 28. Ginaplikar ni Kristo ining mga panagna sa iya kagulingon kag ginpakita niya ang kinatuhayan sa tunga sang iya kagulingon nga kinaiya kag sang mga leader sa Israel. Ang mga parisyo bag-o lang nagtandog sang ilang gikan sa turil. Ang mga parisyo bag-o lang nagtabog sa sang isa gikan sa turil tungod kay nangahas siya sa pagpamatuod sang gahom ni Kristo. Ginutod nila ang isa kakalag nga ginabuyok sang matuod nga manugbantay sa iya kagulingon. Sa sini ginpakita nila ang ila mga kagulingon nga mga wala sing hinalungong sa buluhaton nga gintugyan sa ila kag indi takos sang ila pagsalig subong mga manugbantay sang panong. Amo na nga dire ang masubo-subo nga kasaysayan sa panahon ni Kristo. Ginkumpara niya ang iya kagulingon sa mga parisyo kag eskriba, sa mga leader sang mga Hudyo sa Jerusalem nga indi tutom sa ilang pagbantay. Wala sila ing hinalungong sa mga sakop sang Jerusalem
bangod nga ang ara sa ila kagulingon amulang ang pagpabunggal sa ilang mga tagipusoon. Naman nga si Kristo nagbutang sa ila atubang sang kinatuhayan sa tunga nila kag sang maayo nga manugbantay. Kag ginatudlo niya ang iya kagulingon subong ang matuod nga manugbantay sang panong sang Ginoo. Antes inihimoon, bisan pa, naghambal siya na hanungod siya kagulingon sa idalom sang isa pa kadagway. Amuna nga, maayo nga paglaragway na magkuturan, ginpakita ni Kristo kung paano ginya at ipanon ang iya nga mga karnero o ang iya mga tao. Way na makita siyang timpo, mga padayon pa, aton tapuson anay sinubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin na inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon. Muli naming nabulay-bulay ang inyong kagadahang loob, ang inyong pagmamahal sa inyong bayan. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa, ito'y may kintal ng malalim sa puso't isipan sa mga nais matuto. Pagpalain mo ang Siyoro Camilo Oy at pamilya, pagpalain mo man ang mga kawan eh. Patuloy nawa ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat na may makasalanan laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, Las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gri-carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga kondo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, asna ko, tani nga kong magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nuno.
3: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
4: Mas
3: ano yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas. Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
7: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo, ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
7: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
4: Uh-huh.
7: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Ga may TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Kini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Inigitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano, gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Gusto green, no? So mag-fasting na kugli.
7: So may benepisyo gid
4: diya. 16 hours gusto.
7: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano, balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
4: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
7: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. Oh, no, nakita mo wala may punggod yan kaya nagagayin mo niya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam.
9: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
10: Wow. One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily so para mas kung yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula. Nilamangin na, Sir Boyd, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research pero minagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
4: Ay!
7: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey kag beer nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Si Mr. Rabaw, panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
4: Milig siya taguay.
7: Once siya panago, si Mr. Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalang mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
4: DC, ako nung 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plus. Uy, ang 19 ah.
9: Kampiyon ni
7: Mag-Pitch. Kabalang ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
7: Pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ang
11: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ika ayong lawas.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamulingon, maliptan. DTX 500.
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
11: Klinika Dio Fresh.
7: Klinika Dio Fresh.
4: Maligo anay.
11: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo anay.
7: Kati, mga pinakita.
11: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
7: Sige. Mm-hmm. Ano to?
11: O, tige. Ang paborito yan ni...
7: Inintay niyo ka, Jan?
11: Inintay
4: na? Ay, doon nakapin. Inintay
11: po siya. Bal ni Engineer.
4: Walang mapasahe.
9: Ang sekreto ni Engineer.
7: Lain niya pa init-init Engineer.
11: Lain niya init-init Engineer.
7: Pamasage.
11: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimo sang basura sang imo sila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin.
7: Mm.
11: Engineer na, farmer pa.
7: Mm-hmm.
11: Mayo magrado.
4: Mm-hmm. Tubero pa.
7: Mm-hmm.
11: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
7: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin na ha. para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyo nga mga kalawasan.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Paano bala makabulig ang D3Bio sa inyo dengue fever sa kamataan niyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
15: Talk ni Doc.
16: Thank you Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3Bio kontra sa dengue fever, Dr. Mil?
7: Nabalaan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
16: Wala ma-process, correct?
7: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3Bio ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3Bio ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na man balik-balik, nga indi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan gainom o ikaw nga tigulang gainom sang gitawag D3Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
9: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. What? Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Iba ang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus na atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3Bio, Sir Boy.
16: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why hindi ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahaw sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 Bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
7: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
4: Monolaurin, alin na.
7: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
4: Saan ka pa mainom sa madaling ka na?
7: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
16: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
7: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
4: Wala.
7: Pero kung D3 Bio,
16: may
7: monolaurin ka.
16: May monolaurin ka.
7: Oh, di ba? So, kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
4: Ga-surot.
7: Ga-naog.
4: Naog lang.
7: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sa dengue virus, gina-absorb niya kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K, especially pala kaon ka, no?
4: Utan.
7: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumantepektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlawadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo ipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio na isa ka sahi ng brain food. Kagandino man sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag
14: lang. Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang pinapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sa D3 Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, puno na siya sa gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone, Sir Boy, ga-regulate kag ga-control sa gitawag imong gana. Kag siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung ga-inom ka D3 Bio, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3 Bio.
9: So, Sam? Sa tribayo, Sir Boy, maka-improve sa ngayon insulin sensitivity. But silingon ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ito, mm-hmm. madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, Sir Boy. Mm-hmm. No? So malikaw ang ginata ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no? Kag glucose, magamit sa ato nga cellula, nami ang ato nga cellula, Sir Boy. No? Kung nami ang ato nga cellula, ang ato nga mga cells, muna ang ma-inform sa ato nga utok kung busog ka na. Kag hindi kaya mag-overeating, Sir Boy, no? Siyempre ang timbang mo, insakto lang. Sumalikawan mo ganyan ang sakit nga. Diabetes ko, nakaditribayo ka kada.
7: Correct.
4: Mm. Ang pag-skip sa meal, o mm-hmm. itawag na mo ginanidok na fasting, dako bla mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Mm. Meaning to say, hagan-hagan may mo rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low-carb diet, mm-hmm. nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
7: Sir Boy?
16: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kun mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3Bio ka lang.
7: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sumadamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa agang oras. Ginadulong sa kalawan sa Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo kinanda na kung inyo alagad sa kanginan ko po ninyo sa tag sa kaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5.
0: Oras mga ka-K5, 4:41 sa aga. Ginaabi-abi tanang presensya sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Mga suki naton sa kanginan nga kapulig at banwa sa aton sining pagpangalagad sa Lunes edisyon sang aton sining paghatag sa mga balita kag mga nagapanguna nga mga impormasyon subong nga adlaw sang Lunes. Today is June 29, 2026 mga kakipay. Yo kadasig lang sang tiempo sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Lunes na kita mga ka-K5, ikaduhang adlaw o kun ikaduhang kun una nga adlaw sa nabilin nga duha ka adlaw sa bulan sang Hunyo. Today sa mga ka-K5 ang nabilin na gid lamang nga mga inadlaw sa aton sining pagpangalagad sa bulan sang Hunyo. Kag magsugalaw na sa aton ang bulan sang Hulyo sa aton sining mga ka-K5. Dosang sanulang mga kauturan, ara na kita mga ka-K5 sa tunga-tunga or masubra sa tunga sa bulan. Mga ka-K5 sa tuig 2026. Dukadasig lang sang simpo, dugay-dugay! Ka-K5 uting guwanson, eleksyon na naman! Eleksyon sang mga barangay officials. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Grabe sa aton sini ng mga kuturan. Hindi mo lang mapakta ng lakat sang tiyempo, no? Sa aton sini ng mga ka-K5, ti. After sang eleksyon sang mga barangay officials sa Nobyembre, December mga ka-K5, December na naman. Butsilingon, ma-celebrate naman kita sang Pasko kag pagsugalaw sang bag-ong tuig. Alas 4:43 sa aga, sa aton sining mga ka-K5, manayanayang aton sining lakat sang panahon. As of 2 a.m. today, June 29, 2026, sa aton sining mga ka-K5, mayara sang low pressure area o kung LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. E gani, tinguanta nga makuha, automatic dayo na ang pagtawag sa pag-asa Iloilo. No, sa aton sininga mga ka-K5 para sa aton sininga weather update. No, sa aton sininga mga ka-K5. Kaya may mga tiyempo kita kung kaisa nga nag-glugal om ang aton sininga palibot. Kaya may ara kita sang LPA sa karon o kon low pressure area nga na-monitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag may medium chance nga mag-develop ini bilang tropical depression sa sulod sang 24 oras. Ano ang pangalan sang sining low pressure area pananglitan nga mangin isa ini ka tropical depression o kon bagyo sa aton sining mga ka-K5. Naka-standby sa linya ang aton sininga DOST Pag-asa Iloilo. Opod naton mga ka-K5 subong adlaw sang Lunes para magdulong sang pinaka-latest nga weather bulletin update si Engineer John Baron. Engineer John Baron sang DOST Pag-asa Iloilo. Good morning sir and welcome sa Balitang K5 sa Umaga. Anong aton sininga latest update sa aton sininga weather, Engineer John Baron? Sir, good morning.
2: Yes, sir. Good morning. Kag sa aton man, mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa daw sang Lunes, June 29, 2026. Based sa itong latest nga update, ang ginamontor naton nga low pressure area Nasa Kalayon, 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. I-expect nato nung may moderate chance ini nga mag-develop sa mag-yun, no? Prior sa iyang pag-landfall. And sige na lang taon nato na ba possible mag-either mag-cross siya sa may Visayas or mag-cross siya sa may southern Luzon. Or pwede ganun siya, in between ang iyang dalagan. So may shuttle nga balantayan kay siya makahatag niya sa posible nga mga paulan na for the next coming days. Ang dirisaton sa Western Visayas ginexpect nato nung karon na possible na magsugod ang aton nga magalumon nga kalangitan. Kag of course may mga chance na sa mga scattered nga mga pagulan pangilat kag padag-o posible nga epekto sang LPA. Ang hangin naton may natubtob ganhagan sa direksyon na Bagatan, nakatundan, tubtob na Bagatnan. Namaya magadalas ang makanay tubtob kasirangan ng mga balod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton is 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 531 sa aga, magatunod din 613 karon sa hapon. Ang naton latest weather update, ako si John Baron. Madam again, salamat.
0: Pananglitan nga mga isay ni Kabagyo ang LPA naton subong ara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sir Baron, na ano ang maging pangalan sang sining bagyo?
2: Ay sir, kung magbagyo siya, gaanta siya local name nga si Henry.
0: Henry? Okay. Sige sir.
2: Yes, sir.
0: So, may chance sa balay ni nga mag-intensify pagid, magbaskog pagid. Sir Baron, aside sa ginalantaw naton, subong ati maging isa siya ka tropical depression.
2: Yes sir, wala ta actually gina-roll out ang possibility nung prior sa iyang pag-landfall mag-develop siya sa isa ka bagyo. Blam mo gina-expect naton sa ining LPA sir is once mag-traverse siya sa aton nga landmass, during gids ang paglabay niya sa aton nga landmass is may LPA lang siya. Pero wala ta gina-roll out ang possibility nga posible nga before siya mag-landfall possibly ma-develop siya sa isa ka bagyo, no? And ang highest naton nga intensity, worst case scenario is possible mga tropical storm category.
0: All right, sige. Salamat kid with this engineer.

0: mga kakipay ba? Oras, alas 4:48 sa aga!
1: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Unahon ito na mga K5 ang aton sining menu for today, alas 4:48. Anong pinag-preparar ni K5 Alira Apin nga menu for today? Upo rin aton sining K5 intern reporter. And at the same time mga K5 ang aton sining patrol. Mas standby naman mga K5 live via Zoom sa ila sining sitwasyon sa palibot diri sa may syudad sang Iloilo. Oras, alas 4:49 sa aga mga K5. Good morning din sa aton sining mga pinalanggang mga tagpalabati sa aton sining mga suke, nga mga vendors, mga pinalangga naton nga mga kuturan nga nagatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga K5 kag sa aton sining mga pinalangga nga mga kuturan sa sining aton sining mga KSS kon K5 Iloilo solid supporters mga K5. Sa aton sining mga mobile patrollers, sa aton sining taxi kag mga tawag ni mga WBTC drivers, sa aton sining mga K5 nga nagapangalaga gid sa aton sining Balitang K5 sa umaga. Always nakatutok sa 88.7. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ari na mga ka-K5, naka-standby na si ka-K5 Alira Apin, ang aton sining in-house chef upod si ka-K5 Dion. Ka-K5 Dion sang West Visayas State University intern student. Alright? Ka-K5 Alira Apin, good morning. Pakilalang imo sining bata-bata subong marugkihad sang imo panakot.
2: Good morning mga K5. Good morning K5 Ray, no? Te, amat-amat na kamuda ungyat-ungyat. Ah, kay ti maluto na naman kita sa aton nga menu for today. So, ang menu naton for today mga K5, amo ang stir-fried nga locos. Ah, o ko na pwede man nga octopus, depende kung ano ang available sa inyo mga merkado. So, para sa aton ingredients, no? Of course, ang aton nga intern subong, no? Ang aton ginpakihad.
3: Para sa presyo sa mga panakot, sang aton nga stir-fried nga lukos, no? Ang aton nga lukos, ang presyo, gadalagan sa 320 pesos per kilo, samtang ang aton naman nga bell pepper, no? Ang sakto lang para sa paggamit sa pagluto is 50 pesos, samtang ang carrots naman, 50 pesos man ang sakto para sa aton nga panakot, para sa aton lutoon, samtang 130 pesos naman ang iya nga kilo, samtang ang aton nga garlic kag onion ara sa 20 pesos para lang sakto, kag 120 pesos per kilo para sa garlic kag 80 pesos para sa onion. Ang mantika naman ara sa 50 pesos kag 120 pesos per liter. Ang asin 10 pesos, ang pepper o kon paminta 10 pesos. Paprika powder, 20 pesos. Oyster sauce, ang per piece, 15 pesos. Soy sauce, 15 pesos. Ang sugar naman, 20 pesos per pack. Samtang ang kilo is 75 pesos. Kaya ang aton niya sesame oil is 110 pesos.
2: So, para naman mga K5 sa aton nga cooking procedure, no? Of course, una, iprepara nato na ang aton mga lukos. Hugasan naton kag ipang slice sa strips according sa inyong preference sang size. And then, after sina mga K5, dira na ninyo igisa ang inyong aromatics, which is ang inyong onion and garlic. Kung mag-transparent na ang mga K5, akong mag-translucent na ang inyong mga aromatics, idugang nyo na ang inyong carrots kag bell pepper. After sina mga K5, kung naghamot na ang inyong bell pepper kag ang carrots, idugang nyo na ang inyong mga lukos. So mga K5, no, sa lukos naton iya mga K5, hindi naton ni siya kinahanglan sang malawi nga tion sa pagluto, no, kay tinaga-rubbery ini siya, yado lastiko ni siya kung ma-overcook. After sina mga K5, i-stir fry lang naton ang aton nga lukos for a while, and then ibutang na naton ang aton nga oyster sauce. So sa pagbutang natin sa oyster

0: sauce mga ka-K5, tansyahon lang naton. Pwede na inagani ang gamay nga pouch bala mga ka-K5 sang oyster sauce. Okay na ina sa tunga sa kilo no sang aton nga locos. After sina mga ka-K5, timplahan lang naton ang aton nga stir-fried nga locos no, and then depende na sa preference nyo mga ka-K5 kung dugangan nyo pa sang kalamay, kung gusto nyo sang medyo sweet. Apang sa aton nga preference no, butangan naton sang paprika. Kahit ang paprika yung mga ka-K5 nag-a-add sa smokiness no sa aton nga stir-fried gag, as well as nagadugang man sa medyo spice sa aton nga dish. After sina mga ka-K5, hindi nyo naman kinahanglan nga tubigan ang inyong mga locos mga ka-K5 no. Kahit 2 minutes mga ka-K5, 2 minutes to 3 minutes mga ka-K5 nga pag stir-fry sang inyong mga locos, pwede nyo na ina i-serve and enjoy. And of course mga ka-K5, don't forget nga magbutang sang sesame oil. Kay ang sesame oil mga ka-K5, mamuna siya ang nagapadugang sang aroma sa inyong nga mga stir-fried nga squid.
1: Amoy na no ang aton sinimin nyo for today subong aga ang
0: stir fry
1: nga pusit o kon lukos no. Pwede man ang octopus, pero iban kasi mga octopus naman do ano na blaw do artificial na blanga.
0: Oh.
1: Hindi man gid artificial ha. Makaon man sa, pero namin ko bla ang
0: galamay
1: do process na sa blanga no nga seafood daw no. Pero namin gid tara yang fresh no. Fresh nga seafood no. Fresh from the
0: sea.
1: Fresh from the ano, Dion?
2: Fresh from the sea, ka K5 Ray.
1: Okay, abi ko man balka, fresh from the farm, wala siyang seafood sa farm.
0: Mayara, pantat.
1: Mayara sa farm kung nasa butang naka, ano, naka, sa punungan, no? Sa punungan. Sa punungan, no? Sa tunsan nga mga ka K5. Ka K5, Dion, ano ganipili? Doon mo, lipat ko? Dion, Rizaldo, ano? Dion na Perez?
2: Dion Adrian Rizaldo, ka K5 Ray.
1: Awa, abi ko Dion Perez. Lala mo si Dion Perez?
2: Hindi ko familiar ka K5 Ray. Hindi ko siya kilala.
1: Awa, kagalantaw show time.
2: Ay, si Ayon Perez.
1: Ah, si Ayon talaga. Sinsa, si Ayon galing na. Okay. Sige. First time mo na yung K5 Dion nga mag duty sa aton nga news center, sa newsroom.
2: Yes, sa K5 Ray, first day ko subong sa newsroom.
1: Sige. So, pero naka, ano ka na, naka-report ka na sa balitang K5 sa uwaga? Wala pa? Naka-patrol ka na? Wala pa?
2: Wala pa sa K5 Ray. First time ko ni subong.
1: Okay. Palapit-palapit gawa sa mic. Hindi magpalayo. Hindi ka makulbaan sa mic, ha? Kaya ang mic ang makatag si Imo sang maayong buwas damlaga. Okay. Abi, pakilala, abi, sa din ka nagalin nga eskulahan, and nga K5 News FM ang imuging pili, no, para nga maghubog sa imong pagkatawo halin sa dapa-dapa pakadto sa puntas ang imo sini nga buhok, no, bilang isa ka journalist o kon broadcaster. Okay,
2: maayong aga gid na sa aton mga tagpalamati mga ka K5. Ako gali si student intern Dion Adrian Rizaldo, no, from College of Communication, West Visayas State University. So napili ko gid ang K5 News FM nga mangin akon nga training ground, no, sa akon nga internship. Kay syempre na witness ko man kung gaano ka dedicated ang K5 sa pagbalita kag sa paghatag sang maayo nga serbisyo na sa aton mga pumuluyo kag tagpalamati diri sa Iloilo kag syempre man sa Bugos naton nga pungsod. And I believe ka K5 Ray, no, nga as a student journalist, we must commit to the truth and serve the people. So diri ko sa K5 News FM Iloilo nakita ang amo na nga mga aspects.
1: Salamat gid Congressman Dio, no, sa imo sini nga mensahe subong aga. Bangod sina dira, no, mataas ang imo sini nga grado kay ka K5 alira apid, no.
2: Tabok niya salamat.
1: Okay, sige. Abi, pakitaan na yung imo sini nga abilidad, no. Ako ka K5 ba Dion na Rizaldo. Grabe nga pangalan, no. Dion Rizaldo, no.
0: Mayor.
1: Tigas sin nga pangalan. No, ma proud gid ang imo sini nga ginikanan, ilabi na gid ang imo amay, no. Ma feeling ko lang kasi grabe nga pangalan, Dion Rizaldo. Isa ka pangalan nga nagalin sa isa ka mabaskog, makusog nga isa kalalaki nga bata sang iya ginikanan. Ang ambal mo ka K5 Dion?
2: No, ka K5 Ray, no. Ang ngalan Barako, pero ang tawo nga gatagya sa ngalan do alang-alang gid K5 Ray.
1: Ikaw na yan ang gambal. Why ko na yan ang gambal, ha? Ikaw na yan ang gambal, ha? Okay. Anong abilidad ka mapakita mo diri ka K5 Bloody yun sa aton sining pagpangalagan sumungaga?
2: On the spot, no? Pero sige, siguro ang aton mga tagpalamatikan tahan ko na lang para no mabugtawan sila subong aga.
1: Napakuno-kuno ka pang on the spot pero nagpreparar ka na biloga si Manapay. Oh, sige. Ano ang imong ambahanon subong aga? Ka-K5 Dion, nagapamati gid sa imo. Si ka-K5 Edgar Badbadon, Erlina Tilar Magoles, Tristan Watgulay, si Mamning Ilumba, si Bibing Bibian Pagtulunan, si Danny Labrador, si Eleonor Gardo, si Estilo, sang Estilo Lapa, sang Gastilo, sang ano ni sang San Miguel Iloilo sa tun sini nga mga ka-K5 kag si Sir Danny Jimenez agpalo sang New York USA. Amo ni siya subong ang mga nagapamati sa imo. So ano ang imo sini ibilin sa ilang ambahanon subong nga aga? Go ahead ka-K5 Dion Rizaldo, ang pambato sang barangay
2: Barangay Dalapas, Banate, Iloilo, ka-K5 Ray.
1: Okay. Kung sa diin makita ng madamo nga?
2: Kasag.
1: Okay. Kasag nga madamo sang alo?
2: Nalipat ko, ka-K5 Ray.
1: Madamo sang alo ka ba?
2: With cholesterol.
1: Sige, ka-K5 Dion, Banat.
2: So, ang ako niya kantahon subong aga na kay February is ang On the Wings of Love ni Martin Rivera. No, chorus grabe lang kay para hindi man matam-an no, ang aton mga tagpalamati.
1: Oh, kag hindi mabwisit ang ila sini nga aga subong no. Oh, sige, so kay Paiba Dion na Rizaldo sa imo sini nga ambahanon, nagapamati sa imong mga kasimanwa sa Banati, Iloilo.

0: Love. Okay, amrang last, ang last, ang last. Flying high. Ang do kulot-kulot, may kulot-kulot. Okay. Go, go.
1: Ang kulot.
2: Oh. Together flying high. Together flying high.
3: Yeah. Yeah. Believe ka na sa intern ko,
0: kay Kipay. Kay Edgar Barbado, resto ka kay Kipay Brisa, tingo gaong. Mamuti isa ka si Mana, yung gagawin preparahan. Mambal pa sa kuno nga subong lang kuno nga aga, subong lang kuno siya, hindi siya kuno preparado, pero grabe, pati sa sulod CR, hindi ka-practice ni sa siyang kantaya.
3: Kulot niya.
0: Ma'am Bing, PSJ, good morning. Ma'am Ning Ilumba, nagpamatigid sa tingog ni Kakipay ba Dion Rizaldo. May abilidad gali si Kakipay Dion, no? Abi, sige. Alas 5-2 sa aga, sa itong silinga pangalagad, okay? Kay tungod may abilidad ikaw sa pagkanta, tagaan ikaw, tagaan ta ikaw sang gamay nga oras, ha? Bag-o kita maglumpat sa mga nagapanguna naton sini nga mga balita, kay damo kita sa mga balita subong aga, no? Kapin pa balantayan atong nadakpan, no, nga suspect nga si Jerry Lima sa kahapon, exclusive sa no, sa K5 News FM Iloilo, kung sa diin mga ka-K5 nadakpan sa pinaagi sa entrapment operation. Pero bago ina mga ka-K5, ladies and gentlemen, ma-energize kita anay subong aga. Hindi lang kanta ang abilidad ni ka-K5 Dion Rizaldo, pati ang iya sininga abilidad sa pagsaot aton makita sa aton sininga pagpangalagad. Ka-K5 Dion, ka-K5 Liraapin, pili ka mukha katindog ka duha, no? Sa aton sininga mga ka-K5, ladies and gentlemen, no? Ka-K5 Dion Rizaldo and ka-K5 Liraapin, iunat na ang mga kamot. Mga ka-K5, energy, energy, energy, energy, energy kita subong aga.

0: Alright, mga KK5, there you have it, ladies and gentlemen. KK5 Dion and KK5 Alira Apin. Madamo gina salamat, grabe di damo ni ka nalipay sa inyo sumungaga sa online viewers natin, Dion. Oh, bal nila, grabe ng abilidad ba? Bal niya, KK5, Ray! Barako, gidman to, si KK5 Dion na Rizaldo. No? Why ga pitik ang iyasin ni Balikawang? Sa ton sini nga mga KK5. Sige, nagakanta na, nagasaot pa. Amo na iya. KK5 Christine Gardose. Grabe ah. Sige, KK5 Balira Apen and KK5 Dion Rizaldo. Madamo nga salamat sa inyo sini nga gindolong nga menu for today sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Sige, KK5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi ka K5 Alira.
2: Kag inisi ka K5 Dion Adrian.
1: Ang inyo mga kusinero kag kusinera nga nagasiling, ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
0: Yum yum yum yum in the morning. Salamat kay sa aton sining news center reporter. Dapat sa digabaga ka K5 da ka K5 Dion Rizaldo, our intern student sang West Visayas State University kag K5 Alira Apin. Sa ila sining menu for today kag pinakalatest nga mga presyo sang mga panakot. Alas 5 sa isa aga mga ka-K5 sa pagbalik naton kaon naton ang aton sininga sitwasyon sa palibot kag mga dugang mga detalye sang aton sininga mga balita. Diretso na kita sa mga labing talalupang do naton sininga mga top stories of the day. Mga balita mga ka-K5 ginatipon sang aton sininga mga unit field reporters. Mga ka-K5 sa sulod sang 24 oras. Ari ng aton sininga mga pangulong dinalan nga ginadulong sa Tuscaloan sang Klinika DTX sa 500. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 may ampalaya kag di sugarcane extract nga sa nagin makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Mga ka-K5 sa mga nagapanguna nga mga balita sa aton sininga pagpangalagad, ang natabo nga shooting incident dito sa may Banwasang Alimudyan. Nagbilin mga ka-K5 sang duha patay kag mga ka-K5 natabo ini mga kauturan sa sulod mismo sang namatyan. Sa duga nga mga balita mga ka-K5, ang kasanay sa motorsiklo patay matapos nakabunggo sa truck sa Kalinog, pulo sa kakalanan sa Gwa sang Dumanga Sport, nasunog. Sa duga nga mga balita mga kabiyanan, bata sang 89 anyos sa ginpatay sa distrito sang La Paz, nagpasalamat kada nakpana sa entrapment operation ang suspect na si Jerry Lima. Ato nakaroon patpaton mga ka-K5 kagbalikan ining mga itabo ha. Madumduman niyo itong 89 anyos kasi nanay rin niya. Naging sulod siya sininga balay mga ka-K5 ni Jerry Lima. Nga iya sininga trabahante mga ka-K5, anay trabahante. Ging pakaon, ging palamon, ging amuma. Pagkatapos ang haslo, ging patay ang tigulang. Istoryahanta na karon mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad. Sa dugang ng mga balita, barangay kagawad ka nagtiro sa isa ka security guard sa diskuhan sa may Tambaliza, Concepcion. At large sa gihapon sa tonsini ng mga ka-K5. Alas 5.08 oras sa tonsini ng pagpangalagad. Sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, istoryahan taman karon, masubo ining balita mga ka-K5 kaysa ang gintalik danto ng mga inadlaw, duha kadlaw, antes matabo ang glinog dito sa may Venezuela kay ti makabig ini nga isa sa pinakabaskog kag historic na earthquake nga natabo sa bilog nga kalibutan tungod nga twin earthquake ining natabo. Magambal kita nga twin earthquake na duha ka bilog nga linog mga ka-K5 nga nagdungan sa aton sini nga mga kuturan sa may pungsod Venezuela kung sarili nag-igo mga ka-K5 sa kapin 7.2 kag 7.3 magnitude, no? Duha ka linog nga nagtayogid mga ka-K5 kag nagparusdak sa madamo nga mga establishmento dito sa may Venezuela. Mga ka-K5 masubo tungod nga naglabot na sa kapin 1,400 tanan ka mga na record nga nagkalamatay, no, sa sining linog mga ka-K5, no? Kag padayon pa ang search and rescue operation sang aton sining mga otoridad dito sa may Venezuela. May ara ko to nakita sus sa aton sining mga kuturan, duha ka tuig nga bata, no, sa sulod sang duha ka daw mayo lang kay nakuha siya gaparigos sa iya sining dugo, pero good news buhi, sa tonsin nga mga ka-K5, mamo ang kalabanan sa mga nagkalatumbang ang mga establishmento, kung mapakita mo dira ka-K5, Paul, karoon ng mga litrato, kag mga videos dira, no? Mga condo unit ini siya, mga apartment kag condo unit, kung wala gid makapreparara ka tonsin nga mga kuturan, nga matabo ang mabas kong galinog sa mutong adlaw. So iban sa ilang mga ka-K5, bigakatulog pa, iban sila, rasbalay nila, sa sulod sang kondo nila, ti pag rosdak mga K5, wala na sila sang tion pa nga makapalagyo. Ang masuo diri mga ka-K5, ang iban sila nagadalagan sagdan, natumba ang mga establishmento, na rosdak ang mga establishmento. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung haruson makita mo dupudpud mga ka-K5 ang mga sa establishments and sa infrastructures dito sa may Venezuela. Padayon ang ila sini nga search and rescue operation mga ka-K5. Ang ginakalipay lang naton sa piyak nga bahin tungod nga so far suno sa report sang Department of Foreign Affairs o kon DFA Philippines nga wala pa sang na record nga Filipino OFW o kon Filipino citizen nga ato dito sa Venezuela mga ka-K5 nga naulamid o kon na lakip sa sining mga nakit-an kag na-recover nga mga bangkay mga ka-K5 sa natabo nga linog sa Venezuela, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ang amula na ang medyo nakapa hagan-hagan sang aton nga buot diri sa Pilipinas tungod nga wala pa sang Filipino overseas ang na-report nga nalakip mga ka-K5, no, sa death toll dito sa may Venezuela mga ka-K5. Ang oras alas 5:12 sa aga. Balikan ta na karon ang dugang nga mga update suno sa report mga ka-K5 sang foreign rescuers, no? May ara sila sang 1,400 death toll so far nga na-record mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati and may ara naman sila sang mga masubraman ginatos tanan ka mga na rescue, no, sa aton sini nga mga kuturan nga natabunan mga ka-K5 sang sining mga nagkalarusdak nga mga buildings, no, and of course ang mga injured, no, naglabot man sa masubra libo tanan ka mga individual ang nagkalapilasan diri mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati. So far amo ni siya ang pinakabaskog, no, nga devastation nga natabo dito sa may pungsod Venezuela. Ang oras alas 5:13 sa aga. Matapos gila mga pila ka mga importante nga pahibalo, magabalik kita mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati. Good morning lang kay Ma'am Ning Ilumbang nga nakatutukin always sa aton sini nga pagpangalagad. And sa word of the day ni Ma'am Ning Ilumbang, ginapasalamatan tagid ang Ginoo for giving us another day and a wonderful morning. We thank God for everything that He have done for all of us. Thank you for the loving hands and guide us and guiding us, protecting us, and for carrying us every moment. Thank you for the blessings, big and small, that remind us of your love. Thank you for the strength, for the gift of family, friends, and relatives. Thank you for the comfort and knowing that we are not alone because we are always there. Please continue to watch over us and keep us always close to you, Lord. Bless our day and keep us safe from all harms and calamities. Prayer from Ma'am Ning Ilumba. A blessed Monday morning sa imo, ka-K5 Rayo Malay, kag sa tanan ng mga ka-K5. Salamat kid, Ma'am Ning Ilumba. And ginapangamuyuan, tagad ang mga kotura naton dito sa may Venezuela. Ang oras, alas 5:14. Magabalikang Balitang K5 sa umaga.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 23 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligat. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masaliga DTX-500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nalagit ako makabatsyag sa sakit.
3: DTX, babaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, or ka-gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululikan.
12: Huli ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ila!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing
18: performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
10: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
10: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Oras mga ka-K5 na 5.23 sa ito sa Ligang Pagpangalagad. Welcome back sa Pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Pauta na mga pinagpangunang mga balita sa Patrol upod si ka-K5 Karen Badilla kagang aton sa ka K5 intern student sa sininga mga tinion mga ka-K5. Ang aton sa ninga oras gadulong sa atos karuan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Papagunong ang aton sining immune system maginom sang Mighty C. Ang Mighty C mga ka-K5 alkaline base nga vitamin C, non-acidic vitamin C, safe immune vision nula unod ang imo nga tiyan. Available sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy kag sa pinapagindaton sining ka mga malapit nga mga butika. Naka-standby na sa patrol si K5 Karen Badilla. K5 Karen sa report, go ahead. Ara, ito nga intern student. Sino na subong naka-standby na? Okay. Unahon tada ang ito nga intern kung naka-standby sa, then after ya si K5 Karen Badilla. Go ahead.
24: Maayong aga sa K5 Bill, no?
0: Mayong aga ka K5 Beach sa Sulkiyo. Din ikaw subong ka K5 Beach?
24: Ay, ito ko subong sa may Haro District, ano, public market.
0: Okay. Pero sige, padang lasanay da sa imong kilid ka K5 Beach. Oh, bation pa ding lasanay, isang baboy daw.
24: Okay. Nang sa subong ang sitwasyon, alas 4 sa aga, while daron ba kami, kung sabihin, ato nakitaan na ato nakitaan na
0: Nadam mo
24: sa dalagang sang sitwasyon.
0: Nadam mo kasi nakita ka kay Pai Mitch. Kay Pai Mitch.
24: Yes, sir.
0: Anong mga nakitaan mo ka kay Pai Mitch?
24: Ang sitwasyon sa mga salakyan, dali sa syudad sa Iloilo, Matauhay, since kaagahon pa. Pero may mga jeepneys naman na nagagbiyahe, amo man ang mga commuters, nagahula sa ina mga anak sa lakyan.
0: Okay, sige.
24: So, sa Subong naman, ari naman sila sa public market para mabalaan kung pag sila, Subong, ang mga tusyuan sa mga baboy sa Peter Gray.
0: Preska nga mga baboy ni ha? Why ni siya sa ASF ha?
24: ASF.
0: Sige.
24: Sir, excuse. Sige ko mga
0: baboy.
24: Hindi na lang sa kaya kay busy pa siya.
0: Hindi ka na yung mamangkot sa nagkakapot sa nga binangon ha? Kagawasay ha? Kakipay ba, bitch?
24: Yes, sir.
0: Basi bala, basi lang nga, sako sila. Basi nga kapot sila sa nga binangon. Bla, kagulpi ka lang nila ma... Ay, masalaan nga baboy, bla.
24: Kung ano oras kami din nagtadyo para mag-flat car.
1: Sa baboy akong sa baka. Sa baka ang puro unod, 420 ang may tumutulaan, 380 ang may buto-buto. Sarap ng gimaras, nagrema na yung mga leon, gimbay. Sama lang naman.
2: Anong
1: pinakabakal ng mga
2: car na
1: nabili kaya ng report? Isamon, dito sunod yung mga baboy, why di maglanay, titigdamo man isang talipapa, puro man baboy sa buha. Inamon, di kinasabigan na ng kami, kapatidod lang yung baka, at ilaw. Ito ang mga baboy, ito. Para sa mga salita pa. Hindi na matulog yung taon. Ang mga porpinting, no? Kasi ang sa baboy, 300 ang unod, 280 ang regular.
0: Di pa, Mitch?
1: Ang karne baka, 420 ang unod, tapos 380 ang
0: regular. Di pa, Mitch?
24: Yes, sir.
0: Okay. Sige ah. Natin nakuha mo lang mga presyo, Anayda.
24: Yes, sir. Nakuha na, sir.
0: Okay. Sige. Ano ba, kakip by Mitch? Anong solita ba? May anak na, ano? Pilatong karne, ha? Kilo. Kilo sa karne per kilo? Sige, kakay 5 minutes. Salamat, Ged. Kakay 5 minutes.
24: Yes, so ini si kakay 5 internet studio dikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon na balita, service sa publiko, kagalingan sa Iloilo. Kay 5 minutes.
0: Okay, kay 5 minutes. Kay 5 minutes. Batihan mo ko.
24: Yes, sir.
0: Relax ka lang, ha? Hindi magkakulba, ha? First time yes, mo na mag-report sa aga?
24: Live, yes, sir.
0: Oo. Live? Report first time na, eh? Why ka pa ka-report sa mga ibang nga program?
24: Yes, sir.
0: Tingala ko man. Sige, ha? Ano lang, relax lang, ha? Relax, okay? Hindi magkakulba. Okay. Bansita. Ha? Kay 5 minutes?
24: Yes, sir. Noted.
0: Oo. Medyo na mo. Intern student na ton sa West Visayas State University. Mamukong kaysa mga camera shy ni sila. Tapos medyo first time ti na kulba-kulbaan. Nilintindihan nyo lang ah. Importante ito. Ligo ka mong yapon to. Grupo ka mong yapon to sa nga manungkihan. Baboy ito naging sapak muna. Importante grupo ka mong yapon ano? Kay 5 minutes?
24: Yan. Yes, sir.
0: Mamo, medyo busy. Pato ko si tatay. Ati, balike lang karon kung magkalotaway. Para hindi siya magsulusugod, baklan mo karon isa kakilo nga unod. Nakipag match?
24: Yes, sir. Hindi ka sa mag-serve again.
0: Sige. Ipasa na lang ang linya kay KK5 Karen kay ma-report siya siyang pila ka mga importante nga mga balita sa buong KK5 Mitch. Sige. K5 Karen. K5 Mitch. Oh, sige. First time ni KK5 Mitch sa Sulkiyo mag-report mo. Sa atong sini nga mga KK5 kay tungod first time niya mag-report, buwas siya naman ma-report para ma-anad si KK5 meet sa Sulkiyo mag-report. Buwas ato sini nga mga KK5. Good morning kay Ma'am Tingkol de la Peña. Oh, Ma'am Tingkol, we miss you ha. Bisita ka man di sa amon. Jalin Casio, masungit ang ginpamangkutan ko no. Nonito Sumbong, good morning Sir Nonito. Kita ay kita Sir Nonito, madlagan ikaw. Bati ko ma run ikaw sa Sunset Boulevard sa aton sini nga fun run activity. Sir Nonito Sumbong. Sige, aranas ka K5 ba Karen? K5 Karen sa mga balita, go ahead.
4: K5 raise sa mga natipo na tonong balita sa especially sa police reports dere sa Banwasang Kalinog. K5 Ray, patay na sang gindala sa ospital ang driver kag angkas ni sa motorsiklo matapos nakabunggo sa truck. K5 Ray nga nagapundo sa higad sang dalan nga sakop no sang barangay Carvasana Kalinog alauna 20 sang kaagahon Hunyo 28 ginkilala ang mga napatay nga sanday alias Rick 43 anyos driver sa motorsiklo kag ang iya hinablos nga si alias Ed 18 anyos lunsay residente sa barangay Alugmawa Lambunaw. Sa investigation dere sa Kalinog Municipal Police Station K5 Rick ang ining magtiyo halin ini sila sa proper kagpapuli na ya kontani K5 Rick sa kagpapuli na ini sila ya kontani K5 Rick sa Lambunaw sang natabo ang insidente. Nahibaluan K5 Rick nga nadulaan isang control ang driver sang motorsiklo rason nga nakabunggo ini sa truck no nga nakapondo sa higad sang dalan kag ang sunok man di sa investigator nga bangod ya sa mabaskog nga impact K5 Ray kag wala nakasuksok sang helmet ang ining magtiyo nakaangkon gid ini sila nga duha sang patal nga pila sa ulo K5 Ray kag nahibaluan man nga ang ining magtiyo ya lunsay yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilim noon K5 Ray. Kag sa iban pagid naton nga balita, patay man di ang duha ka persona dito naman niya sa Banwasang Alimudyan, partikular na sa may barangay Kinaspan, K5 Ray, no? Natabo naman ni alas 12:05 sang kaagahon man kahapon, K5 Ray, kung sa diin ang victim ginkilala nga si alias Ariel 41 anyos K5 Ray, delivery boy ini, residente sa barangay Agsing sa Banwaman sang Alimudyan. Kagang isa pagid nga biktima man si alias Francis 39 anyos, isa ka call center agent, residente sa barangay Bangkal Alimudyan. Then ang suspect, amo naman niya si alias Bam, kag-residente sa barangay Kinaspan sa Alimudyan man K5 Ray, no? According sa kay Police Captain Chrysler John Ledesma, ang hepe sa Alimudyan Municipal Police Station K5 Ray, nga ang ining si alias Ariel, kag si alias Bam, nagahampang ini sila K5 Ray sang pusoy dito sa isa ka namatyan sa may sityo Bugsukan sa barangay Kinaspan. O galing nagbaisay ini ang duha K5 Ray bangod sa ilang pustahanay kag wala nahibaluan sang kadam-an nga ang ining si alias Ariel Gali kag si alias Bam may mga dala nga pusil suno sa aton nga kapulisan. Tibangod nga wala sila nag-intindihanay nagbaisay sila K5 Ray naglagsanay ini sila kag nagtiniruhay dito ya sa area kung sa din ining si alias Francis nga nagapungko lang ya sa gwa sang iya nga puluyan na sa labat ini kay Five Rain, no? Rason nga pati siya na patay man bangod sa shooting incident nga nagluntad dito sa may Alimudyan kay Five Reagan. Pangdala pa ni sa ospital ang mga biktima o galing tigin deklarar sa doktor nga dead on arrival kay Five Ray, while ang ining si alias Bam nga suspect suno sa kay Captain Ledesma at large sa gihapon kag ongo o kon nagapadayon dire ang hot pursuit operation sang aton niya nga kapulisan kay Five Ray. Ay sa iban pagid nga mga balita, totally damage dire kay Five Ray ang pulo kakalanan dito ya sa gwa sang Dumangas Port matapos ang nagluntad nga sunog pasado alas 3 kahapon manisang kaagahon kay Five Ray. Kung facing ka pasulod sa may Dumangas Port ang ining mga kalanan ara lang gid sa kilid sa gwa sang exit sang gate sang nasambitan nga port kay Five Ray, no, kag base dire sa initial
0: permi kami daga panyaga kung halin kita sa Bacolod gapit kita da eh ubos kin sila da kay Five kare, no.
4: Yes, totally damaged. Gid why gid sa may nabilin kay Five Ray. According dire sa kay Fire Officer 1, Carl Galvez, ang arson investigator sa Dumangas Fire Station kay Five Ray, na ano ni una nga nakabati ang mga residente nga ara sa gwa, ang mga naga-deliver ni bala kay Five Ray. May nabatian sila nga may naglupok sa kusina nga ginapanag sa ano sa karinderya nga ginapanag-iyahan ni Jecker Paklibar. Ang ining owner gid si Jecker Paklibar kay Five Ray, bali nag-umpisa gid ni ang kalayo based man sa pag sa pattern sang aton nga BFP kay Five Ray nga ang kalayo nag-umpisa sa kusina ni Jecker Paklibar o galing sa subong, way pa mahibaluan kung ano gid ni ang gintunaan sang pag-ibwal sang kalayo kay Five Ray, no, kag since nga light materials kay Five Ray ang ining pulo ka mga kalanan, madasig nga naglapta ang kalayo kag gintupok gid ni ang mga kalanan kay Five Ray. So nagdangat man sa masobra 268,000 pesos ang balor sang halit nga ginbili ni sang sunog, pero maswerte sunog sa kay FO1 Galvez nga wala sang may napilasan o kun may natrap sa nagluntad ya nga insidente kay Five Ray.
0: Sige, salamat gid ka kay Five Karen Badilla.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Alaron kag K5 Mitch o kun K5 intern Mitch Solquillo kag K5 Angel Venice Recopuerto. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Nabatihan ng balita upod kay K5 Karen Badilla. Sa ilo kita sa pinakalatest na tunog update. Ang suspect na si Jerry Lima alias Pablo nga responsable sa kamatayon sa 89 anyos nga tigulang sa Lidesco Village sa COPS ang distrito sang La Paz, no? Barangay Tabok Suba, La Paz, sa tunsin nga mga K5. Sa gintalikdan nga Mayo, kung inyo madumduman mga K5, nagsulod ining si Jerry Lima sa balay ni Virginia, mga kakipay ba Haseldo, isa ka senior citizen nga isa lang siya nga nagapuyo siya sininga balay kay natabuan sang Domingo tong adlaw wala ang iya sininga timbang. Kilala sang nasambitan nga biktima ining suspect tungod nga trabahante nila ini sa uma, no, asawa ini sang ila madugay na nga mga trabahante dito sa may Leganes nga naga-star sa ila sininga lupa. That is why ging pasulod ya mga kakipay na tingala ang iya sini mga kabataan sa Amerika nga wala naga-response o nagasabat sang tawag nila ang ila sini nga Iloy. Saging review nilang CCTV mga ka-K5, nakita nila personal gid mismo sa CCTV kung paano ging patay ni Jerry Lima ang kamakaluluoy nga 89 anyos nga biktima mga ka-K5. Matapos ang masobra isa ka bulan, nagpatigayon sang isa ka-operasyon ng aton sining mga kapulisan sa pagkadakop sang sining suspect. Ang ginubra nila, nag-set up sila sang isa ka-alpha. Ang Alpha, isa ini kababayi nga guwapa nga ging paon sa kay Jerry Lima. Ha? Sa aton sini nga mga K5, ining babayi nga naging pakontak kay Jerry Lima kag ging pa pati si Jerry Lima nga ma-date sila nga duha. That is why nga ging baligya ni Jerry Lima ang mga armas nga ara sa iya mga K5, no? kag ang iya nakatransaksyon amo ang aton mga kapulisan. Kag sa pagkitaay nila kag pagupag sugata sang pulis sa iya sa aton suning mga ka-K5 no, dito na tigayon nga ma-entrap ining si Jerry Lima kag madakpan kapon nga adlaw. Ging saysaya kung paano yaging patay ang ining 89 anyos katigulang no sa aton suning mga ka-K5 kag ti ambalya hindi man lang sa kuno isa may nagsugo pa siya. Kaya ang masubra 40 mil nga kwarta nga nakuha iya sa tigulang gintunga pagid kuno nila mga ka-K5. Ang nagsugo sa iya sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, kilalaman kuno sang biktima. Sa aton sini nga mga ka-K5 kagupod ya sa Rosera mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan. Nga pangatubang ini sang sampaw-sampaw nga kaso ining si Jerry Lima, ilakip na diri ang paghupot sang illegal nga armas kag ang paghupot man sang explosive nga mga tawag ni mga item kasubong sang granada sa aton sini nga mga ka-K5 no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa karon mga ka-K5 ang 38 revolver nga nirecover sa iya, anom ka mga live ammunitions kag isa ka hand fragmentation grenade sa aton sini nga mga ka-K5 no, ang lakip sa mga e-file nga kaso batok sa iya mga ka-K5. Sa karon nalipay gid ang pamilya ni Nanay Virginia Seldo kag natala na nga igahatag ang kapin 500,000 pesos nga balor sang padya para sa nakatudlo mga ka-K5 kay Jerry Lima. Alas 5:41 tabid kita sa K5 kamusahan.
5: Sila, yan. Aton sining mga association ni Lolo Ruas Antiki gagalibo sa sining mga tinion. Sa aton nga K5 kamustahan. Last 5:41 na mga ka-K5 mga bahindo alo sa kalwan sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap mga ka-K5. Diragali sa may barangay Busay sa Bago City kay Kagawad Nardo Agunazi mga ka-K5 ang padalagan Kagawad dira sa may barangay Busay. Available ang aton sini nga mga kon pagkadabuda mo ang isang mga naservisyuhan niya ang mga ka-K5 sa kay Nardo Agunazi. Kagawad Nardo Agunazi dira sa may Busay Bago City mga ka-K5. Available ang aton sini nga mga products sa da kada mo sa mga nag-aplo pangapida sa mga DTX Coffee Mix sa mga kapihan dira sa may barangay Busay may nga agalan dira sa inyo. Aplo pangapi lang ang mudaan ay. Sige, katuan ta na mga kakibay ang aton sining mga sensation sa sining matinon. Ara na ang aton sining nga Iloilo. Iloilo, ara ka na Iloilo.
0: Kaina pa kami, kakipay babes gantalaw, gapamati kami sa imo. Alas 5:42, gapangapi kami, klinika DTX Coffee Mix, gasuyop sa mainit ka kape, aga pa. Balik sa imo dira, kakipay babes.
5: Dali lang, kayo daw nag-double. Ano to yan? Yan, ang ato sining audio yan, nag-double up yan. O sige. I-check lang pa, ipakuan lang sa ilang technician kada hindi mamuratan si EBP ang Iloilo ta. Sige, salamat gid sir SP Haumalay kadto antang aton sining Pilar Capiz, Pilar Capiz, ara ka Pilar Capiz. Bye pa. Antique sa Tamalang Liswar.
6: Good morning, Daddy Babes. Good morning, K5 Western Visayas. Nakapropangapi rin kami kang DTX Coffee Mix, Sir Gias Antique. Kampiyon ng signal, balik ka nimo, Daddy Babes.
5: Aha, kampiyon ng signal mo, Todd, no? Mga ka-K5, dira sa Antique, tipuro na gakuan ka, daw gaiko ka. Oh, sige, dali lang. I-adjust lang da yan, play lang sa master mo da. Master control. Katuan na doon mga ka-K5 ang Kalibo. Sir Michael Silorio, Kalibo.
7: Good morning, K5 Sir Visayas. Negros Island Region, kampiyon ng signal ah. Na manaya-naya ang panyempo di Samo. Naka-detect coffee mix na kita kag naka-detribayo. Balik sa imo, Bacolod, Daddy Babes.
5: Salamat, good, Sir Michael Silorio, kampiyon ng signal mga ka-K5. Balikan na doon ang Capiz, ang Pilar Capiz. Kara na si Sir Jovert Lago.
15: Mayong aga sa inyong atanan.
0: Wala siya, wala.
5: Sige. Ano mga dalag ko ang mga balita dira sa Iloilo? Katuala to ng Iloilo, Sir Ray, Espiha Umalay, Iloilo.
0: Good morning. Wala si KK5 Jobert, iti ako lang na nagpa-good morning on behalf sa iya. Basta magtabi naman sa Iloilo gaya. Ang mga nagapanguna nga balita dira sa may Iloilo, dumduman nyo tong nagpatay to sa 89 anyos nga tigulang sa sulod sa Nidisco Village. Sabi lang naging sulod to sa aging pamahawa niya pang suspect nga tunto. Naging pakaon niya pagkadugadugay, pinatay ang tigulang kaging kawatan. Nadakpan kahapon, exclusive sa K5 News FM Iloilo, matapos ka magkasasang entrapment operation ang aton mga kapulisan, mga ka-K5, natabo ini sa uton, sa manwa sa uton. Ang proseso sini mga kabyanan, no? Sa malawig masumura isa kabulan, ang pulis, kay tungod ang ining lalaki, ang background niya sini mahilig ni mang chicks, mahilig mang bok bala, parehas ni ka-K5 Robert Pacardo. Oh, hindi lang si ka-K5 babes, kaya timang mabuot ni siya. Mahilig mag ano maging kuha sang babayi. So kay tuod nga ano nga nagaamoning iya background, ging paon sang mga pulis ang isa ka guwapa-guwapa, sexy-sexy, hamis-hamis, nga klase sang chicks, no? Amo tong ging pakontak sa iya. Karon sa tungod gado ayam buang ni nga naglalaway ang ining suspect ka si Jerry Lima sa chicks kaging paon siya sang pulis, ging baligyayang iya pusel. Kay para may pang-date sila sang ining guwapa nga chicks. Way sa kabalo, nga ang chicks nga gina-contact niya, no? Alpa o kung asset na galing sang aton sininga, kapulisan. So dito sila nagkita ay nag-meet sang baligyaan niya tani sang pusil, nga way sa kabalo, operatiba. Agne, gimbaligyaan niya sang pusil mga kakipay para may pang-date sa chicks, dito na kaging kasang entrapment operation, kag natigayon nga barakpan, ining si Jire Lima mga kakipay. Sa iya sini nga pagtuad mga kabyanan, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Suno kay Jerry Lima, sang antes matabo ang ining pagpatay kag pagplano ya sa tigulang mga ka-K5, Mayo 4, naghalin si Jerry Lima sa balay sang biktima kag nagpadulong sa plaza sa Liganes kag nagtabuay sila ni Gino. Nagistrihanay pa sila ni Gino kag inabalansa nga malagyo pero luya gisani nga magsungka. Kay antes ini mga kabyanan, ining si Gino sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, upod ya kuno nga gimplanuhan kung paano patyon ang tigulang kay nakabalo sila nga may kwarta ini mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag natigayon nila ni Jerry Lima nga makuha ang 40,000 pesos nga balor sang kwarta, pero hambal ya di 40,000 gin kuha, ko 17,000 man ato ginatag sa kuno Gino sa aton sini nga mga ka-K5. So ginalantaw pa ni karon sa mga kapulisan ining si alias Gino kung ano ni kamatuod ang ginhambal sang sining suspect nga si Jerry Lima. Isa sa mga rason pagid nga nga agin patay ni Jerry Lima ang tigulang mga ka-K5, initungod nga naguba ang iya balay dito sa Mayliganes ining payagpayag ya. Pero ang nagpaguba sang payagpayag ya, ang pamilya sang asawa ya, kay dugay na sila buluganay sang asawa ya. Kagang payagpayag nga ginadalaan niya sang mga chicks, no, sang mga tilapia kag talaba sa aton sining mga ka-K5. Di karon ging paguba para hindi na siya kadala dito sa mga babayi kay tungod bulagana ay naglisay sila sang iya asawa. Ang ging pasibangdan niya ang ining tigulang 89 anyos nga makaluluoy nga way sang animo sa nagakilitabo sa iya sini nga mga tenant nga naga-star sila dito nga duta sa Mayliganes. Amo to nga isa pagin sa rason nga anang akig ining suspect kaging patay.

0: Hindi si Carlota.
1: Bilas ko ha. Ay! Kag mayo ang mayong mangambalang Uya Burn ha. Kay kon ba si pamangko to sumalaga pa. Sinangalan mo sinang imo Uya na sing alo a melat ngo. Salamat gid na si Ray Espia umalay sa Iloilo katuan nato ng antike mga kakivive si Nestor antike.
2: Thank you so much, Daddy Babes. Mga balita arga sa probinsya kang antike. Asad-asad nga anti-illegal drug operation. Ginpatigayon kang atan mga autoridad. Kang nagligad nga Biyernes, may saraka 45 anyos nga lalaki. Rugtos banwa kang aninii na balaan kang masobra 100 mil nga balor kang illegal nga droga. Samtang kang nagligad nga Sabado kang gabi sa akin pinalangga nga banwa sa Sibalom. May 23 anyos nga lalaki na bulan manakang gamay-gamay lang masopra 30 mil nga ginapatian shabu. Samtang sa banwa kang patungon pilasan ang sang kalalaki matapos ginlabo kang anang kaugalingan nga bayaw sa sitio Kansilayan, Barangay Tamayok. Kay ang ginhalinan lang mangali ka dya pagharab kang baka nga ginasagod kang dyang biktima sa tanom nga sigarilyas kang sospek. Nag-sabtanay sanda hasta nga nag-isparinganay kang binangon kang kutsilyote ang biktima na igo sa tuhod may pilas sa anang alima samtang ang sospek may pilas man sa anang alima. Ipadayon sa talad nga ginabulong sa ospital ang dyang biktima K5SM Visayas sa Negros Island Region. Ura pa na desisyonan kung bala ang biktima magapasaka kang kaso sa sospek. Amo ng balita sa antike, balikan nimo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Nestor sa antike. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
3: 5SM Visayas, patay gid ang isa kalalaki kahagabi matapos magluntad ang shooting incident dire sa Barangay Puok sa Jetty Port mga kakaivive. Alas 7 sa gabi kay sa interview ni kay Police Lieutenant Jeric Vargas, ang biktima taga Tapas Capiz ni si Jonathan Guanson. Kag according sa report nga may gin ayat pa ini siya nga grupo, may gin challenge nga grupo sa mga pamatanon nga nagaamok sa bitbit ang isa ka binangon mga kakaivive. Kag nagang suspect ara man sa area naga standby wala man tiniro bala sang kalibre 45 patay ang biktima inigo ini sang pagtiro niya sa kilid kag naglapo sa likod no nadakpa naman ang suspect kag padayon pa sumong investigation kag inkonfirma ang biktima may mental health condition gali mga ka K5 samtang adu na tong mga balita isa man ka bypass operation kahapon nagabalaro 40,800 ang na-recover nga suspected siya bu sa isa ka tricycle driver sa ginpatikan nga bypass operation diri sa Kalachuchi Road Barangay Dagos Banuat ka Kalibo. 48 anyos ang biktima ang suspect nga si alias Bugoy taga Barangay Poblacion Man mga ka K5 kag may na-recover pagid nga pito ka suspected siya bu sa ginpatikan ng body search nagbaligya sa sang isa ka sachet nga nagabalor 2,000 na pesos pero na-recover ta na nagaabot sang 40,800. Amo na mga balita balik sa imo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Michael Celorio sa Kalibo mga ka K5 dire sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region ang napatay nga soldado bla sa engkwentro sa Eskalante mga ka K5 daw igadulong na sa katapusan niya nga palawayan si Janre Brazil mga ka K5 si Brazil ang napatay sa engkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion kag New People's Army sa Barangay Tamlang, siyudad sang Escalante sa itong Hunyo 1, 2026 mga kakipay. Biyernes, may patigayunon nga necrological service para kay Brazil sa Purok Tangki, Barangay Pandanon Silos sa Banwa sang Murcia nga magasugod la 6:30 sang gabi mga kakipay. Amo na yung mga balita namon din sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pag-ibalik sa inyo. Ay nata oras.
0: Di na, daw mauti. Tsura mo kagabi ha. Sa imo kostyum ha. Kakay-five ba babes gantalaw ha. May party-party sila sa Bacolod ha. Nakasok-sok sila sa nga do mga sundalo nga mga armado ang ila sininga kostyum kapon sa nga Bacolod. Happy 9th year anniversary. K5 News FM Bacolod sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati sa aton sini nga mga kuturan.

0: congratulate again ang K5 News FM Bacolod sa ila sini nga pag-celebrate sang ila ikasyam nga anibersaryo mga ka-K5. Ang oras alas 5:54. Sa tanan naton sini nga mga suki kay Mama Raquel Gobatanga, Twinkle de la Peña, Don C. Valdesma, kay Rimay Umalay dira sa May Himamaylan, Arge Jetek ADM. Nga pamatigid sa aton sini nga pagpangalagan. Salamat gid sa mga 56 tanan ka mga live viewers naton. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw, nami panguragok, nami pa ang ligid-ligid sa kama. Ari nang aton sini nga pagpamukaw mga kabyanan, Lunes kadlaw may klase, may opisina kita. Hoy! Pagbararangon ro ka mo dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapanima ho rontinyo! Bugtaw! Bugtaw ron! Bangon na ka magparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. May guaba, papaya, kag ampalaya extract. Kasaragin makapaputi, kag makapahami sa katon sini nga kutis. Amuneng habon nga ginagamit ni ka-K5. Sino ganing aton ka-K5 intern da sa technical? Ha? Ka-K5, dali din, lagan man tauras. Oh. Alert. Ka-K5? Frenchie Pilarda. Ape Piralda. Perlada. Kaka-K5 Prince Perlada ka nagagamit sa Klinika DTX Beauty Shop. Ha? Muna kita mong kutis niya. Kutis porcelana. Tungod nga naka-Klinika DTX 500 Beauty Shop. Maraming salamat ako naman si Kaka-K5 ASP o Malay para sa kampiyon nga serbisyo publiko. K5 News FM, Ilo-Ilo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabasa sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyag at hindi matunawan? Max 4 Biotic. Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman
19: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman
20: from man.
18: Extend Food Superman from man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for men.
22: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
22: DTX 500.
18: Masaligan.
22: Epektibo.
18: DTX 500.
22: Mahigro bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy.
18: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
18: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
18: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
22: Masalika.
18: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
24: Ang Physio
1: yung may D3.
24: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio.
24: Ang D3
1: yung may Physio.
24: Ang Physio
1: yung may D3.
24: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hunyo 29, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Mostly sunny ang kahuan. 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
2: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Ted Aujero Francia.
2: Kag ako naman si K5 Kim Montano Calum.
5: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang The Power Trio, DTX 500, D3 Biocog, Mighty C, Epektibo. Top story of the day, Senador Erwin Tulfo nagapanawagan sang total review sa juvenile justice law. Sa balita lokal, Jerry Lima suspect sa pagpatay sang tigulang nga babae sa Lidesco Village La Paz. Nadakpa na sa entrapment operation sa Oton, Iloilo. Suspect nag-ako sa krimen.
2: Napulo kakalanaan sa Guasang Dumanga Sport na sunog.
5: Sa balita regional, sa Aklan, lalaki ginbuno sa isla sang Boracay.
2: Sa K5 Network News, van driver arestado sa bypass operation sa Palawan.
5: Balita National, Senate President Sherwin Ting Gatchalian handa nga mangin presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: House Prosecution Panel nagalaom nga makapresent gilayon sang testigo sa pagsugod sang impeachment trial.
5: Balita International, Iran naglunsar sang missile kag drone strikes sa military sites sa Kuwait kag Bahrain.
2: Sa balita sa negosyo, presyo sang produktong petrolyo ginatanaw nga magasaka naman sa sini nga semana.
5: Balitang sport sa NBA, National Basketball Association, big man nga si Isaiah Hartenstein nagpirma sang bagong nga kontrata sa Oklahoma City Thunder.
2: Sa balita sa showbiz, anak ni Liam Payne magapanubli isang 1.77 billion estate.
5: Sa balitang extra special sa India, influencer nga ginpakita sa social media ang iyang mga lahas na biktima sang kawatan. Lasais 12 na sa aga. Sa mga estudyante, mga empleyado, himos na! Lunes na Lunes! Subong adlaw may flag raising ceremony. Himos ka mo timprano. Magpaligo na, manghabon, DTX sa Beauty Soap. Kag magamit sang deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Para nga kondisyon ng lawas, magtumar sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Subong adlaw sa mga taga-syudad sang Iloilo, kag magapadulong sa syudad sang Iloilo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 subong aga, as alas 3:30 sa hapon. Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipales ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, nagaedad isa katuig sa 15 anyos, antes magpadulong sa eskulaan sa mga adlaw, patumaras ang Mighty C Syrup for Kids. Nasulod din na sa botelya, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Top story of the day. Top story of the day.
5: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Himuon sang committee ni Senador Erwin Tulfo ang bugos nga proseso sa implementation sa Republic Act 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sunod kay Tulfo, inikasunod sang asod-asod nga krimen nga ginalakipan sa mga minor de edad. Lakip na ang school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City kay mga insidente sang pagpangbuno sa Cavite kag Negros Occidental. Sentruhan sang committee ang kakulangan sang bahay pag-asa facility ang ka-effective sa intervention program para sa children in conflict with the law kag children at risk. pati man ang pagpatuman sang parental accountability. Iga-process man sang committee ang iba nga provision sang lahi, lakip ang edad sang criminal liability, agod mahibaloan kung kinanglan ini baguhon o kung paligunon. Lasay 15 na sa aga. Sa mga hard labor, mga lalaki nga nagapulaw kun gabi, kag hard labor kun adlaw, magtumar sang extend food supplement for men. Effective? Wala sang side effects. Lasay 15 na sa aga.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
5: Ang balita lokal ginatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure. Manaming account kagtulog. Magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Jerry Lima, suspect sa pagpatay sa tigulang nga babae sa Ledesco Village, La Paz, nadakpan na sa intrapid operation sa Oton, Iloilo. Suspect nag-ako sa krimen. Aaron Rifuyo sa report.
7: Mga ka-K5 suspect na nagpatay sa senior citizen sa distrito sang La Paz, arestado sa entrapment operation. Suspect, wala sang kwarta nga inugdate sa babae. Rason niya ginpaligyan niya ang iya posil sa pulis. Yaring report.
8: Bakal sa may DC, huwag na huwag allergy, huwag na huwag na masakit. Salamat, may DC.
9: Halos isa na kabulan ng paglagas ang kapulisan kay Jerry Pablo Lima, 34 anos, suspect sa pagpatay kay Lola Virginia Haseldo, 89 anos, sa sunod sang panimalay sang biktima sa Ledesca Village, Tabok, Suba, La Paz, sang tinalikdan nga Mayo 8, 2026. Paano ba na nadakpan si Jerry? Nagpatigayon sang entrapment operation ng Iloilo City Police Office, City Intelligence Unit, sa armas, kung saan ginbaligyan ni Jerry ang .38 revolver niya nga posil sa balong nga 3,500 pesos. Amo ang ginggamit sa pulis nga buybas money. Iniagod para may kwarta nga inugpang date sa babae si Jerry. Una nga natabo ang transaksyon sa Iloilo City, pero gindala ni Jerry ang kapulisan sa plaza sang Uton. Kagalas 9.58 sang aga, Hunyo 28, na consummate ang transaksyon. Sa bag ni Jerry, na-recover pagin ang isa ka .38 caliber revolver nga may anom ka mga live ammunition kag isa ka hand fragmentation grenade. Sang natukiban nga may granada. Dari na nag-atras ang kapulisan kag ang K5 News Team para sa seguridad. Ang pagtuwa ni Jerry sa pagpatay sa biktima. Gabi sang Mayo 3, 2026, naginom-inom sila ni alias Gino, 25 anos, abyan niya. Kung siliin, ginplanuhan ang pagpatay sa biktima kag si Jerry ang nangamot. Alas 8.05 na sang aga Mayo 4, sa nagkanto si Jerry bangod, ginsugo sa sang biktima nga magbakal sang hollow blocks. May hangover pa si Jerry sa ginkuga kaginlasa kang biktima top-top mapatay. Ginkuha niya ang plastic na nagaunod sang 40,000 pesos. Siliin, nagkanto si Jerry matapos ang krimen. Naghalin si Jerry sa balay sa biktima kag nagpadulong sa plaza sang Liganes. Kag nagtabo ay sila ni Gino. Nagistoryahan ay pa sila kag ginhambalan siya nga malagyo pero luya kontanin ni Jerry kag magsungka apang wala niya mahimo. Ginhatag ni Jerry ang kwarta kay Gino kag ginhatagan na siya sang 17,000 pesos. Nagbalik siya sa gihaman Liganes kag rayon man nga nagpadulong sa Tagbak Terminal. Apang nagpangduwa-duwa si Jerry kag nagdesisyon nga magbalik sa gihaman kag sang aga sang Mayo 5 nagbiyahe siya pamambusaw kapi sa ila mismo nga lugar. Isa pa ka rason sa pagpatay sa biktima. Ginhambalan si Jerry sang iya ugangan nga matamato na guba ang iya balay nga ginsugo sang biktima. Sa pagpati ni Jerry, mismo ang biktima ang nagsugo kabangdanan nga nangaking siya. Sang Mayo 28, nibaluan na lang niya nga ginhimo lang sa iya ugangan ang istorya kag wala ginsugo sa biktima. Nagahinulsol gin si Jerry sa pagpatay sa biktima kag nagapangayo sa kapatawaran sa pamilya sang nalisdan. Ginpahayag naman sa himata sa biktima kung sino ang ginahambal nga alpa ukon nakatudlo sa sospek kag nadakpan sa pulis sa iya ihatag ang 500,000 pesos nga reward.
7: Mga ka-K5, kinasiling sa mga individual, nga wala sang perpekto nga krimen. Bisan ano mo pa kapalagyo sa malayo nga lugar, kagano pa katugay ang imo nga pagpanago. Kangay kay Jerry Lima, nagtupakid siya sa luyo sa otoridad. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kakaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Nagpangayo sang pasensya si Jerry Lima nga among suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga si Virginia Hasildo sa tuong Mayo 24, 2026 sa sulod sang iya mismo puloyan sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz. Inimatapos siya ang naaresto sa ginpatigayon nga entrapment operation kahapon sang aga sa Banwa sang Uton. Sa diin, ginako ni Lima ang paghimo sang nasambit nga krimen. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo, nga hangover siya sang iaginimo ang krimen matapos ginsugo ni alias Gino nga patyon ang tigulang nga grapayag nagpaguba sang iya balay dugang pa niya. Matapos ginpatay ang tigulang, gindala pa niya ang kwarta nga kapin 40,000 pesos konseriin. Ginhatag nga ini kay Gino kagsang magkitay sila sa Leganes. Sa iya pagpalagyo, ginatagan siya sang 17,000 pesos. Tuma naman ang paghinulsol ni Lima. Yari ang kabahin sang iya pahayag.
10: Tule. Yan ang mangkot na si Buhay.
11: Okay, ano na nabalaan ba siya?
10: Oh, ano yan nabalaan?
11: Sa minigsukin niya, hindi raman niya pamilya ng musulkin eh.
10: Ah, nag-contact siya sa pamilya mo? Hmm. Sino pong tender sa mabusaw, no? Yung kanan mo?
11: Wala na ako yung kanan.
10: Ah, mag-upod mo nga ito? Parinte?
11: Patiyaan
10: mo? Hmm. Yan ang bala na sa imo, sa nabalaan nila kung nga muna, may ginpatay ka din sa may lapas?
11: Hindi
10: sila. Okay, may ara man sa bahin mo or sa part mo, chair, nga masungka na lang?
11: Hmm.
10: Saan mo muna isipan to, chair?
11: Isang gabi, isang linundo ko dito sa may part.
10: Isang gabi, isang may four? Hmm. Kamuna to, kaya duduwa ka na, masungka ko daw, hindi?
11: Okay, gusto sang...
5: 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Ang aset akong informant sang pulis nga nakabulig sa pagdakop kay Jerry Pablo Lima ay makabaton sang reward money. Si Lima ang sospek sa pagpatay kay Virginia Hasildo, 89 anyos ang edad, sa Ledesco Village sa La Paz, sang Mayo 24, 2026, kay nadakpan sa entrapment operation sang City Intelligence Unit sang Iloilo City Police Office kahapon Hunyo 28, 2026 sa Uton, Iloilo. Suno sa isa sa mga bata sang biktima, nagadepende man ini sa senaryo nga ila man maistoryahan nga maghimata. Nagapasalamat ang pamilya Hasildo nga nadakpan ang sospek agun matagan sang hustisa ang kamatayon sang ila Iloy.
2: Isa man sa ginapangamuyo sang pamilya Hasildo, amo ang madakpan si Jerry Lima, nga amo ang sospek sa pagpatay sa Ilailoy, nga si alias Virginia, 89 anyos, sa sulod sang Ilabalay, sa Ledesco Village, sa distrito sang La Paz. Dako ang ila pagpasalamat, nga nadakpan ini sa isa ka-entrapment operation sang City Intelligence Unit sang Iloilo City Police Office sa Banwa sang Uton, Hunyo 28. Nahibaluan, nga mayara sang pag-ako kaginsay sa mismo ni Jerry Lima ang pagpatay pinaagi sa pagkuga, paglasa kag pagyudyod sa tigulang. Suno pa sa isa sa mga bata sang biktima, isa ini sa ilang nga ginapangamuyo agud nga mahatagan sang hustisya kag kalinungan ang ila Iloy. Nahibaluan nga si Lima ang ginaligar ginsugo lamang ni alias Gino nga nakaupod man sini sa trabaho sa Banwa sang Leganes.
5: 6:23 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Dave Sarosa, kag-apat ka mga kaupod na kasuhan na kasunod sa ilapag takeover sa mga facilities sa Sikogon Island sa Carles. Reggie Dimayo sa report.
12: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na!
13: Napasakaan na sang kaso ang Negrens businessman nga si Dave Sarosa. Kag-apat sini ka mga kinawo, kasunod sang ila pag-takeover sa Huni Hotel sa isla sang Sikogon sa Banwa sang Carles. Kun sa diin, ginpahayag nga nagpinalupok ini kag na illegally detained ang 11 ka mga staff sang hotel sa tung Hunyo 25. Ini ang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Christopher Balaan, investigador sang Carles Municipal Police Station sa interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Balaan, napasaka ang mga kaso sang Sabado sang gabi, Hunyo 27, Kung sariin, 5 ka mga kaso ang ginpasaka sa ila nga ginalakipan sang serious illegal detention and robbery with violence, robbery with violence and 2 counts of kidnapping, robbery with violence, serious illegal detention, illegal discharge of firearm, kag attempted arson. Suno pa kay balaan, posible may dugang pangakasong ipasaka batok sa mga suspek sa maabot ng Martes, Hunyo 30. Madumduman nga una nga naglapta ang impormasyon nga may natabo nga hostage taking sa Sikugon Island apang ginatag ni Police Major Carl Jerome Tingala, hepes ang Carles Municipal Police Station, nga hindi hostage taking ang natabo sa 11 ka staff sang Huni Hotel kundi serious illegal detention. Sa karon, nagapabilin sila sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station.
14: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Sa police report, nadakpan sang Police Regional Office o kon PRO6 kag Leon Municipal Police Station ang top one most wanted person sang Leon sa isa ka manhunt operation sang tinalikdan nga adlaw. Ang 37-anyos nga suspect nga ginkalala kay alias Richard na aresto pagi sa warrant of arrest nga gin-issue sang Family Court 6 Judicial Region Branch 5 sa syudad sang Iloilo sang Hunyo 24. Nagapangatubang ini sa kaso nga lascivious conduct sa idalom sang Republic Act No. 7610 o kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act kag sarang ini nga makapiansa tangsang balor nga 200,000 pesos. Gindayaw naman ni Acting PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga operatiba kag ginpabutyag nga padayon pa ang kampanya sang kapulisan batok sa mga wanted person agud maprotehiran ang komunidad. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Leon Municipal Police Station ang nasambit nga suspetsado.
5: La 6:26 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Sa Dumangas, Iloilo, napulo ka mga kalanan sa gwa sang Puerto. Nagkala sunog, Karen Badilla sa report.
15: Mga K5, pulo ka karinderya ang totally damage sa nagluntad nga sunog diriya sa gwa sang Dumangas Port pasado alas 3 ang kaagahon, Hunyo 28.
16: Mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Fire Officer Juan Carl Galvez, arson investigator sa Dumangas Fire Station, ginpayag sini nga nag-umpisa ang kalayo sa kusina ni Jiker Paklibar kag naglapta sa kaiping sini nga mga kalanaan. Wala naman sa may napilasan sa nagluntad nga sunog-sunog kay Galvez. Masobra naman sa 268,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sa sunog samtang nagapadayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection o BFP Dumangas sa nagluntad nga insidente.
18: Alis subong ma'am, under investigation pa kami. Okay. Pero sa subong, sa kusina lang sa nagalin. Pero ang cause ya is wala pa ma'am under investigation.
15: Oo, pilagid ni gani sir, ang nahalitan tanan sir. Nga...
18: Bali, pulo ma'am ka karinderya sa ang na sunog yet. Bali, lima kabago kag lima kadaan.
15: Ano ni, totally tanan?
18: Yes ma'am, totally tanan namin.
15: Ini sa K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa dugang nga balita lokal, arestado ang 4 ka mga lalaki, lakip na ang isa ka menor de edad sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Barotac Viejo Municipal Police Station sa Barangay Nueva Sevilla, Barotac Viejo, Iloilo. Pasado las 10 sang gabi, Hunyo, sang tinatdan nga adlaw. Ginkilala ang mga ladakpan nga Sanday alias RS, 26 anyos nga residente sang Barangay Nueva Sevilla, kag ginakabig nga street level individual kun SLI alias Erniel, 21 anyos alias Ken, 22 anyos kag alias Nonoy, 15 anyos nga lunsay residente man sang Amunga Barangay. Suro pa kay Police Captain Francis Batalyones ang hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station, ginpayag sini nga dabaklan sang police poster buyers alias RS sang isa ka heat seal transparent plastic sachet sang ginapatian shabu sa balor nga 2100 pesos. Dugang pa sang hepe nga nakuha pagid sa operasyon ang tatlo ka pa ka mga sachet sang ginapatian Union Cebu nga may kabugaton nga 16 gramos kag mayara sang standard drug price nga 108,000 pesos. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Barotac Viejo Municipal Police Station ang mga nadakpan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang menor de edad naman ang gin-turn over sa Department of Social Welfare and Development kag DSWD para sa nagakaigo nga intervention.
5: Las 6:29 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Sa distrito sang Mandoriao, kakulba kag truma ang nabatsagan sang isa ka pangayaw matapos ginsumbag samta nagahulat sang salakyan sa Barangay Bulilao, Mandoriao, siyudad sang Iloilo kagahon sa nagligad nga adlaw. Sa post sang lalaki, nakurso na dahan siya sa mga nagasakay sa duag pula nga salakyan sa kilid sang convenience store nga wala niya ginalauman ilabi na nga madamo sang tao sa lugar. Payag pa sa netizen, hindi mahimo sang tao nga yara sa maayo nga paminsaron ang pagpanakit. Maayo na gilamang nga sa among ation, may duha ka concerned citizens nga nagasakay sa motorsiklo nga naglagas sa salakyan kay nagkuha sang plate number. Nagpadulong ini sa police station agud magpa-blatter kay naghatag ini sang letter nga magapa medical legal o kon magapa korasyon. Nagalaom ini nga matagan sang aksyon ang insidente sang Iloilo City Government agud mapabilin ang safety sa syudad sang Iloilo para sa tanan ilabi na sa tion sang kaagahon kagabihon. Las 6:31 sa aga, subang adlaw Lunes. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Inatrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones, magtumar na D3 Bio, effective, wala sang side effects. Sa mga taga Sara, Iloilo kag Northern na Iloilo sa 5th District, maayo nga balita kay bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolista Sara Iloilo, sa kilid sang Sara Public Terminal. Las 6:31 sa aga.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
5: Ang balita regional ginadulong sang DTX Premium Coffee. Sa Aklan, lalaki ginbuno sa isla sang Boracay. Leonard Viray sa report.
19: Pilasone ang 39 anyos nga lalaki matapos ginanigar ginbuno sang suspect gabi isang Sabado, Hunyo 27 sa may sitio Sinagpa, Barangay Balabag, Boracay, Banwa sang Malaye. Ginkilala ang biktima kay alias Marjone samtang ginkilala man ang suspect kay alias Bernabe, 33 anyos kagapareho nga residente sa nasambit kay lugar. Ginapayag sang motoridad nga padayon pa nila nga ginahibalo ang tunay nga motibo sang suspect kung nga aginbuno ang biktima. Naibaluan nga voluntaryo nga nagsungkang suspect sa mga nagresponde nga mga pulise matapos ang insidente. Samtang gilain man yung gindala sa Siriaco Hospital ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Malay Municipal Police Station sa Bernabe nga magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Sa dugang balita regional, bagong bunag nga lapsaga ginbilin gid lamang sa higad sang kampo sa Sagay City, Iloy, nagpalagyo. Ariel Apa sa report.
5: Isa kalapsag nga babaye nga may pusod pa kag ginabanta bag-o lang gid na bunag ang nasapuan sa higad sang kampo sa Sinda Esperanza, Barangay General Luna, siyudad sa Sagay. Sinigid lang nga alas 12 sang odto, Hunyo 28, 2026, nakita sa isa ka concerned citizen nga si Judian Abapo ang amo nga bata kag natalupang dan man sini ang iloy sang lapsag nga nabadasing nagpalagyo sang makatalupangod kag nagkuha na sa iya nga anak. Gindalay gilayon ang lapsag sa Maranon Hospital agud mapaidalom sa kaigo nga pag-atender sa mga doktor kang matatapan ang kahintang sini. Sa karon, ang Sagay PNP nagpatigyo na sa investigasyon kalabot sa insidente sa siyudad sang Sagay.
20: Para sa DTX 500 Morning Newscast, inisi ka K5 Ariel Lapas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
5: 6:34 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, sa Palawan, Durugista, na Dakpan, Gilbert Basso sa report.
4: Arestado isang 44-anyos na van driver matapos na isinagawang anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Purok Bagusikat, Barangay New Agutaya, San Vicente, Palawan, bandang alas 10:28 ng gabi nitong araw ng Biyernes. Kinilala ang suspect ni si alias Jojo, residente sa Barangay Poblasyon San Vicente at kabilang sa mga high-value individual na target ng pulisya sa isinagawang buy-bust operation. Nakabili ang pusher buyer ng hinihinalang shabu mula sa suspect na nagresulta ng kanyang agarang pagka-aresto. Nakumpiska sa operasyon ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 2.27 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 15,436 pesos kasama ang 2 cellphone at marka buy-bust money. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, nagpakunukuno nga NBI agent arestado sa Negros Oriental, Rufa De Vero sa report.
21: Arestado ang isang lalaki na nagpapanggap bilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa inilunsad na entrapment operation kamakailan lang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Willy, residente ng Barangay Bunga, lungsod ng Tayasan. Ayon sa ulat, madalas na pumupunta ang suspect sa mga sabungan at lugar na may mga ilegal aktibidad kung saan siya humihingi ng pera sa pamamagitan ng papanggap na ahente ng NBI. Nakuha mula suspect ang isang unit ng .45 caliber Colt pistol, isang magazine, 15 bala at ang marked money na ginamit sa entrapment operation. Nasa kustudiya na ngayon ng NBI Dumaguete ang suspect at maharap sa mga kasong robbery or extortion, illegal possession of firearms at usurpation of authority. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo blikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
1: Balitang National.
5: 6:37 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Handa si Senate President Sherwin T. Gatchalian nga maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So kay Gatchalian ang iya experience sa pagpanguna sang mga hearing kag pagsunod sa mga proseso sa Senado, makabulig sa iya sa pagdumala sang trial. Dugang pa ni Gatchalian nga sa Hunyo 29, hukon subong adlaw ipagwa ang pre-trial order nga nagalakip sa mga gindiskusyonan sa pre-trial conference. Pagkatapos may 3 adlaw ang prosecution kag defense panels agud pasa sa ilang mga komento antes magsugod ang formang impeachment trial. Nagpanghanda na ang Senado sa security measures kag venue setup agud masiguro ang hilway nga pagpadalagan sang kaso.
2: Sa dugang balita nasyonal, nagalaom ang House Prosecution Panel nga gilayon sila nga maka-present sang testigo sa unang adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nga natalana sa July 6. Suro pa kay House Prosecution Panel legal spokesperson kag private prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. base sa schedule, pagahimuon kada Lunes tubtob Miyerkules ang presentation sa mga witnesses kag documentary evidence tubtob ukon ante si Waton ang State of the Nation address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ginanambit ni Tolosa nga pagkatapos ang SONA, hiwato na ang trial kada Martes tumtob sa Webes, 62 ang trial days nga gin-request ang prosecution, samtang 30 kaadlaw naman ang ginhinyo nga trial days sang defense team ni Vice President Sara Duterte. Hapang suno kay Tolosa, mahimo ini nga mapalipot depende sa kadasig sang mangin presentation sang mga ebidensya.
5: Alas 6:39 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Mabasko gagin kondinar ni National Defense Secretary Gilbert Cojanco Teodoro ang pahayag sang Chinese Embassy tuwi sa Department of Foreign Affairs nga suno sa iya nagapakita nga wala sang tampad nga intention kaga pagpanunto sang Chinese Communist Party sa Pilipinas. Ginpayag ni Secretary Teodoro nga hindi mapatihan ang mga pahayag sa mga opisyal sa imbahada, kabangdanan ginapaagi na lamang sa maini sa bugal nga pagpakita sang kaakig dugang pa sang Tiglicom nga ang sabat sang China ang matag nga nagapakita sa ilang matuod nga plano sa pungsod. Sa piyak sini, ginpatod ni Teodoro nga wala nahadlok ang Pilipinas kag hindi magpalupig ang mga Pilipino.
2: Sa aton pinakaulihi nga balita nasyonal, magadugang ang Department of Education o DepEd sang guidance counselors kag magapaligon sang coordination sa Philippine National Police o PNP agud maprotehiran ang mga estudyante. Suno pa kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, ginpaligon na sa mga regional directors ang pag-coordinate sa kapulisan matapos ang makaluluoy nga school shooting sa Tacloban City nga nagbilin sang 3 kapatay kag 20 ka mga pilason. Nagcommitman ang PNP kag ang Department of Interior and Local Government kag DILG nga padugangan ang police visibility sa gwa sa mga pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas. Padayon naman nga ginaimbestigaran sang PNP kun ini kurang insidente nga pagpanglutang sa Tacloban ang may kaangtanan sa online game nga Gorebox nga grapatihan nga gintunaan sang mapintas nga binuwatan sang isa sa duha ka minor de edad nga suspect sa nasambit nga school shooting.
5: Lasay 40 sa aga, subang adlaw Lunes, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Hindi ka mo magbakal sa inalibod nga DTX 500 sa kabarangayan kay Peke Ina. Magbakal direkta sa product centers. Agud masiguro nga authentic, organic kag original. Lasay 41 sa aga. Oras ginatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga hard labor nga lalaki, kag nagapulaw kun gabi, Extend Food Supplement for Men.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
5: Ang balita sa luwas ang pungsod ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Naglunsar sang joint missile kag drone operations ang Iranian Navy kag Aerospace Forces kag in-target ang US military sites sa Kuwait kag Bahrain. Ini ang gin-confirm sa Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC. Inibilang pagtimalos sa bag-ong US strikes batok sa Iran. Suno sa Islamic Revolutionary Guard Corps nga ang paglapas sa ceasefire agreement ang kabaliskaran sa clause number 1 sa Islamabad Memorandum of Understanding kag magaresulta sa paguntat sang tanan nga diplomatic processes.
2: Sa dugang nga balita sa luwas ang pungsod, naglabot na sa kapin 1,600 ka mga rescuers sa linsa nagkalain-lain nga pungsod ang nag-abot sa Venezuela agud nga magbulig sa pagpangita sa mga survivor matapos ang duha ka mabaskog nga mga linog nga nagpatay sang kapin 1,430 ka mga tawo. Suro kay Interim President Delcy Rodriguez, may napulo pa ka mga pungsod ang magapadala sang rescue teams samtang gindeployman ang 14,000 ka military kag police personnel agud magbulig sa seguridad kag pagpatuman sang health measures. Sa karon, nagapadayon pa ang pagpangita sa mga nakaluwas sa survivors sa idalom sa mga nagkalarumpag nga mga building.
5: Alas 6:43 sa aga. DTX 500 D3 Bio kag Mighty C, the Power Trio.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
5: Ang business news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Matapos nga makabawi gikan sa mataas ka presyo sang petrolyo, liwat naman nga sugataon sa pagtaas ang presyo sang petrolyo, subong nga simana ang mga motorista. Inikasunod sang bag-ong tension sa Middle East sa tunga sang Estados Unidos kag pungsod Iran. Base sa industry sources, Nagasaka sang piso kada litro ang presyo sang diesel o konkrudo, samtang ang gasolina magasaka sang 2 pesos kada litro. Ang forecast, ginpagwa matapos ginatake sang Amerika ang Iran bilang pagtimalo sa ginunsar nga drone strike sang Iran sa cargo ship sa Strait of Hormuz. Sa reference rate, 61 pesos and 30 centavos ang United States dollar, 69 pesos and 79 centavos ang euro, 80 pesos and 95 centavos ang British pound, 42 pesos and 25 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 19 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 36 centavos ang Singaporean dollar, 75 pesos and 66 centavos ang Swiss franc, 14 pesos and 99 centavos ang Malaysian ringgit, 20 pesos and 42 centavos ang Israeli new shekel, 16 pesos and 34 centavos ang Saudi riyal, 197 pesos and 95 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 63 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 47 centavos ang Omani riyal, 86 pesos and 48 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 82 centavos ang Qatari riyal. La 6:45 sa aga. Mighty C DTX 500 kag D3 Bio, the power trio.
2: Sa aton balita sa showbiz, magapanuble sa nagabalor nga 1.77 billion pesos o kon $29 million nga estate ang anak sang nagtaliwan nga miyembro sang One Direction nga si Liam Payne. Ginkilala ang bugtong nga anak nga si Beer Payne. Suno sa mga documents ang korte, ang iban nga kwarta ang mahimo nga magamit subong apang ang kadam-an ang ibutang nga temporaryo sa trust fund tubtob mag-edad sang 18 anyos si Beer. Ang anay partner ni Liam nga si Cheryl Cole ang ginpili bilang administrator sang estate upod sa abogado nga si Richard Mark Bray. Apisan nga nagbulagay ang duha sang tuig 2018, padayon sila nga nagabuligay sa pagpadako sang ila anak. Madumduman niya nagtaliwan si Liam sang October 16, 2024.
5: La 6:46 na sa aga. Sa imo nga pagpamao sa sininga oras, Pastor Bobby Iriman, Mamimi Catalunya Iriman sa Barangay Tafta Pascapis, Sir Dan Lapatha Calvo, Sir Alan, Ma'am Celine Supi Calvo, and Ma'am Terry Grace sa Barangay Maribuyong Duanyas, Iloilo, Sir Edgar Badbadon, Sir Luminado Hayo Senas, Ma'am Joy Lagarde sa Barangay Lembuyo Oton, Ma'am Feli Lumahang sa Kadinglian Oton, Iloilo, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Nin Fatahala, Ma'am Monefreda Sarmiento, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Rosa Estares, Ma'am Jonas Saldor, Ma'am Remy Apanes, Ma'am Binga Sir, Noinilo Servas, sa Agdayaw, Pasay City, Ma'am Aisha Ahmad, Vice Mayor Pangga Lamasan Picso, Sir Ray Tacleon, Sir Gino Sumagaysay, Ma'am Herminia Tuando, Ma'am Mary Rica Bar sa Florida, USA, Sir George Ocampo, Sir Vicente Abunyawan. Bago ka damo sa inyo, no? Sa inyo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Magbakal na sa inyo nga konsumo. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
5: Ang sports news kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500 effective. Sa NBA, National Basketball Association, big man nga si Isaiah Hartenstein, nagpirma sang bago nga kontrata sa Oklahoma City Thunder. Enrico Zurita sa report.
6: Plano ni Isaiah Hartenstein nga magpirma sang 75 milyon dolyares agad magpabilin sa Oklahoma City Thunder. Ang kontrata ang magahatag kay Hartenstein sang 134 milyon dolyares sa sulod sang 5 katuig sa Thunder. Ang 7-foot, 250-pound nga center ang naghampang sa Oklahoma City bilang free agent sa summer sa 2024. Si Hartenstein ang nag-edad sang 28 anyos, kanag-average sang 10.3 points, 10.1 rebounds, kag 3.7 assists per game sa duha ka seasons sa Oklahoma City. Ang ining balita na dulong sinusang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, inom ka po sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.

0: City Capiz, SB Bebot Baez and team sa Isko Dingle, Tita Ambing Baez Kabasat, Ma'am Anik Berte, good morning! Sa balitang extra special sa India, isa ka Indian influencer nga kilala sa pagpabugal sa iyang mga lahas ang nabiktima sa mga kawatan matapos ginsunod ang ilang balay kaginkawat ang mga lahas si Ratna Gurjar, Ratna Gurjar, nga kilala nga Indian influencer bangod sa pagpakita sa mga kwarta kag mga lahas sa nakalain-lain nga social media platforms ang ginbiktima sa mga kawatan kag insipot ay mga lahas kag iban pa nga mga malhalon nga mga kagamitan. Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, gilayon naman nagimo sa investigation ng pulis kag sa ila pagkuha sa information, may lead sila nga nagatudlo bangod sa activities ang babae sa social media. Samtang ginatingwaan sa kapulisan nga makilala ang mga suspect, paagi sa closed circuit television footage sa balay ni Ratna, nagtuga naman sa mainit ka debate sa social media na to'y sa risgo sa pagpakita. Pagpakita kita! Sang manggad kag interior sang balay sa social media. Nang natuwag padayaw-dayaw bla. Si Vice Pangga, ang good man balay na wayang gani ka padayaw-dayaw. Ya pang invite pa gani ka maigma kami ni Yaw-Yaw mo. Yang sobrang exposure sa social media, makatag sang lead sa mga kawatan. Danny Labrador, Sir Danny Agpalo sa New York, USA. Mighty C, morning. La 6:51 sa aga, oras kinadulong sang Clinica Sport Biotics kag DTX 500. Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos, Ted Aujero Francia.
1: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
6: May mga barikada pa na.
5: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang ditribayo nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
2: D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Pamakal, sumagod ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
6: Oh.
5: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
6: Daw import gali ni Dok.
5: Oh, import siya.
6: Yeah. Mami-import kaya.
5: Your second immune system.
8: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga

0: immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
1: ang mga
0: train
1: gipang train
0: nga ginakompose ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio import immune system.
0: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
1: siya lang import mo pasulod mga iban nga immune system.
0: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
1: kagaw.
0: Oh, paborito dapat.
1: Labi na kung plakaw ang katamis.
0: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Mono Lauren nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masalikan.
8: DTX-500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
11: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatarget sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma.
6: glioblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa mandami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga lamaw! Ari nga ang paborito nato niya, ilaw!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang mapanit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: nga nagapanubo
25: kag kontrolar
26: sang imo blood sugar.
25: DTX 500
26: asalrigan
25: epektibo.
26: DTX 500
12: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
12: yung may PCO,
7: ang PCO
12: yung may D3
7: mga butika.
12: D3 Bio.
13: Ako si Lito,
0: Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mabagat, sumagabot ka. D3.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: mag-ida ako sa akong body odor.
10: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline,
14: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, kinilig na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Excel Food Supplement for Men!
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, yung tistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men! Para sa matilo nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo ang atay! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Ang oras sa Pilipinas, las 7:11 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginatahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes na Lunes, Hunyo 29, 2026. Ikalima kagatapusan ng Hunyo, ang Lunes sa bulan sang Hunyo. Sa mga empleyado, may estudyante, himos na kay may klase, may office. Kagapin pa Lunes, niyara sang flag raising ceremony. Naghatag kita kortesiya, katahuran sa mga nagapamati sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are, welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Augero Francia.
9: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Subong adlaw Lunes, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Kinatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magtumar na sang D3 Bio. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa bulutuan, patumara sang Mighty C Syrup for Kids. Nasulod din na sa botelya, para sa mga nag-edad, isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Clinica Spore Biotics. Sa mga headline, linibo ka mga tao patay sa heatwave sa Pungsod, Francia. 11 ka mga tao gin-recommend sang CIDG Criminal Investigation and Detection Group nga kasuhan sa kamatayon nanday Divine Adili kag sang Ilonggo MVP nga si Rene Clerc Noha Butterbonia. Plete sa aeroplano maga barato pero presyo sang petroleum products maga saka na naman sumugod boss Martes, Hunyo 30, lasaisang aga. Iloilo Sports Complex bag-o ang rubberized track oval kag Texas State sa Amerika iga patuman ang pagbasa mandatory nga pagbasa sang Biblia sa masobra 5 ka milyon ka mga estudyante. Kag sa health news, daytime nap or pagpiyong-piyong kun adlaw may dako nga benepisyo sa lawas. Iban, way pa gani daytime, aga pa lang natuyo dun eh. Kay managpulaw sa koya panguyab. Pero ti dugay-dugay istoryanta ining party sa daytime nap.
12: Foro de los Pueblos. Foro
7: de los Pueblos. La 7 dias i-6 na sa aga, temporaryo nga ginadumilian ang pagsulod sa Guimaras sa mga baboy kag byproducts. Halin sa mga lugar gaging classify nga red zone o kon may confirm nga kaso sang African swine fever. Inibase sa ginpagwa nga executive order ni Governor Maria Lucille Nava. Ginmando ini kasunod sang ulihi nga ASF zoning status sang Bureau of Animal Industry nga nagtumod sang pila ka mga banwa sa rehiyon sa East, Negros Island Region kay iban pang lugar sa gwa sang Guimaras nga African swine infected zones. Magluwas sa banwa sang Nueva Valencia, gaging pidalom sa yellow zone o kon high risk area, wala sang kaso sang ASF sa iban nga bahin sang probinsya sang Guimaras. Sa amuman nga executive order, mandatory ang pag-present sang certificate of disinfection sa tanan yung mga salakyan na nagakarga sang animal feeds, bubod, ready to lay pullets, day-old chicks, day-old pullets, table eggs, kag kaangay nga poultry commodities na nagasulod sa Guimaras halin sa gwa sang probinsya.
12: Foro de los Pueblos. Foro
7: de los Pueblos. Kaya naglapad niya naglapad na Ma'am Anali Bahade, Pastor Bobby Riman, Ma'am Mimi Catalunya Riman, Ma'am Ninita Del Prado, ang epekto sa African swine fever. O doon man nagabalaw ang iba nga base kung kanini ng synchronized drama sa mga ara sa gobyerno, kahit kung kulang ang meat production, kay ang Pilipinas dependent sa karne sang baboy. Tanan nga halos ginakaon sang tao, baboy. Bisan ginhambalan pa na sa doktor nga inang haganagano na magkaon baboy, kay taas ina sa kolesterol. Mabanga may kon mang kodi, may amlodipin mang kodi. Ano pa na, sa una may adalat, amlodipin, adalat, ano pa gid? Pero para nga nubo ang imong blood pressure, abi mong imuon mo, tumarka DTX 500. Pero hindi taman pag, abusuhan, Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, no? Nga, mabaka may maintenance medicine, man ko, makauntat, lagsab lang dya. Boga, utoyo, utoy, gikadlaw si Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso. Vice, ano, ikaw mga pasudad man, makata-kata naman kita. May surya kita sang buwas tamlang sang aton na banwa. Sa iluhuntang munisipyo sa highway, kilid ba ka NFA bla? Mabakatin, may plano ka man lagan, Mayor sa Dunyas. As of now, why ko pa nag-entertain? Are mamba nga ko, sir, ma'am, matiibla si Tedodo, nagpamulitika. Ambal ko si Vice Mayor Pangga, gani ang madalagan. Tembal na hindi, taken. Karoon, hindi ko kuhan ka propangapi, imaw ka ninyo ni John Sapio. Ti, amo na bala, nga we will eat in moderation. Ma'am Jonas Aldo, kag tigaling kayong tao yung mga Pilipino makaon yung baboy. But this time around, bangod nga dito sa Capiz, Panitan, Pontevedra, Roa City, naigo na. Kag may information kita from Ma'am Anz Casabon Alemos nga party sa Kalinog, naigo naman. Balik kami feedback. Kay may mga naghambal man nga, if this is true, nga ginaaratay subong ang baboy. Kung ginaaratay ang mga manok sa una, subong ang baboy ginaaratay man. Ti, kung magkaon kasi na, bisan pa nga inabigin ihaw, antes pa man siya napatay, kay giningagaw na lang. Ikan kos sang anuman nga klase sang balatian sa tawo kay ang tawo, ang Pilipino, makaon gidya ma'am adorasyon celeste sa baboy mo, no? O galing lang, bangod sining balatian subong. So be it man-made man ini or natural, nga bangod sang virus nga nagalapta, may mass killings or pagkalamatay sang mga baboy, or ini basi kon man-made man nga pagpamatay sang baboy para pagwaon nga kulang ang supply sang karne sang baboy, ma-import kita. Kaya kon may import, at kung may importation, may commission. Ang iba nga ra sa gobyerno. Dumduman nyo sa nagligat to nga matinuig sang gineclare nga may rice shortage. Kadungan sa height sang iskandalosang Hello Garci. Ato balang dinayaay sa una bala sa Maguindanao to. Upod kay Commissioner Virgilio Garciliano bala sa tiyempo pa ni Gloria Arroyo bala Ma'am Jonas Aldo, Ma'am Adoracion Celeste. No? Para nga maliso ang focus sa mga pumuluyo. At the time hindi pa gani ito yung grabigit ang breakthrough sa social media. Ha? Ang ginimo nila, Ma'am Percy Pingason, Sir Ontoy Pingason, dira sa Sohoton, Barotac, Nuevo, Ma'am Sara Jane Villaflor, nagimo sa senaryo nga mayaras ang rice shortage. Ang ginahimo nilang nga rason git permi, ang mga malapit gadya sa nga concerns kag essentials para sa tao. Anong essentials para sa tao? Pagkaon. Kung hindi pagkaon, tubig, petrolyo, na elektrisidad, na ang tao makaag na dayon kung may kakulangan. Man gusto natin comfort, tubig, pagkaon, bugas, and everything. Ito ang staple food nato niya mga Pilipino, ya, bugas, no, kanon gadya. No? Hindi kita ya maka-practice na maging Amerikano. Kita nga, mambag-abig nga ma-bread ka lang sa aga, tapos may cheese, and then na coffee. Okay ka na, no guy. Ang mga hard labor, da kalong nga nagpamasaan, kalong siminto, da kag ng sinako sa bugas. Pakaunom lang imo yas ang kamote. Hindi pwede. Kahit pagpukato nga, lingin ulo nila sina. Di gusto nila sinaya sa Dodoy Altoveros. Mambes, Idarlilya. Nga, dapat gid kanon gid. So, amo to, nag-ihimo sa senaryo, nga kuno may rice shortage. Pero actually, ang natabo sa to, gaging liso lang, gaging palayo lang ang focus ang tao sa realidad to sang dinayay sa nagligad ng eleksyon. Hello, Garci. Tapos, wag solo ni Noynoy Aquino, binutuangan niya sang laki-laki, ang iya sa ngaliog, ako na abi, gamasakit siya. Di, may managhambal man nga base kung isa inika ng scripted nga ginahimo subang sa gobyerno, ining African Swine Fever.
13: Pueblo.
7: 7:23 na sa aga sa Pilipinas, sa iban pang balita sa Pungsod France, na record sa France ang masobra isa na kalibo ka mga tawo nga napatay bangod sa heat wave nga nag-igo sa Europa. Sunod sa Public Health Agency, kadungan sa nga ila paandam nga may mas magadamo pa ini. Sunod kay Sante Publique, kalabanan sa mga napatay, mga tigulang kaginapananaw nga magasaka ang mortality rate bagod mas madamo na ang nagaguluwa nga mga impormasyon sa mga napatay sa residential care kag mga pamalay. Abang ginsiling maniyang ang health effects sang tuman kainit ngaya panahon ang makaapekto man sa tanan nga kategori sa population. Una na nga ginpahayag sang mga scientists kang heat wave nga nagsugod sang June 20 ang pinakamalala nga record sa Europa. Kung sa diin, madasig nga magbag-o ang klima kung ipanggit sa global average. Magluwas sa health impacts, affected man sang masobra 40 degrees Celsius nga kainit ang transportation, power systems, kag naguba ang mga infrastructure.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
7: Ginahambal ganini kagawa Junjun Binasas, Mama Rizal Kasipli nga once in a generation heat wave. Ang yasin nga kainito nagalapot sa 104 degrees Fahrenheit dito sa Pungsod, France. As of latest count, isa kalibong patay. Pero ang affected Ma'am Percy Abraham Pingason, Sir Ontoy, nagalapot na sa 150 million ka mga tao. May imagine mo na, no? 150 million! Extreme heat! Extreme heat, sobra-sobra nga kainit na mamilus man ti Albusio Pregula, Sir Tabski Diaz, Ma'am Bambinga, sir. Nga affected man, hindi lang France, labot na sa parte sang Germany, kag sang Czech Republic.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
7: Drisaton, during ng dry season. Actually, Idris, ato na ganis ang ito ang summer. Galing kayo na andan na ito, tawag nga summer kung mag-sugod na April and May. Pero actually, ang atong dring seasons niya, duha man lang mo, tingulan, rainy season, kag dry season. O galing na andan na ito ang tawag nga summer. Ay, nag-summer class ka? Actually, hindi na sa amo. Kahit galing adapt naton ang four seasons sa ibang nga lugar. May spring, winter, summer and fall amo na sa ibang nga lugar. Tidri sa aton tigilinit sang pagili tigilinit kaning sobra-sobra nga tigilinit sir Raji Busil, Ma'am Evelyn Erecre, gapangayhay ka. We have on the line engineer John Baron sa pag sa Iloilo Hibalon tabing latest weather bulletin for today and for this week. Engineer Baron, sir, si Ted diri sa K5 Mighty C Morning.
14: Hello sir, good morning.
7: Yes sir.
14: Sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, June 29, 2026. Based aton nga latest nga update, may duha kita ka weather system nung nag-aapekto sa aton nga pungsod, unay ning southwest monsoon nga nag-aapekto sa may western section sa southern Luzon. Kag ang ikaduha naton nga weather system amning ginaano naton no, gina-monitor nga low pressure area nga ara sa Caloyon 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. May medium chance nga mag-develop siya sa kabagyo and we expect no nga mag-traverse niya sa aton nga landmass no, possible mga sa Visayas area or sa southern Luzon nga area. So kung amo niya aton nga scenario, most likely ni may mga ano kita no, may mga paulan kita diri sa western Visayas for the next coming days, particularly sa may northern parts sang ano no, sang Panay Islands. So muna siya aton nga ano no nga bantayan kag preparahan kay laban-laban ni ano naman ano magalaw mo naman niya ang aton nga tempo kag of course kung magalaw mga aton nga tempo may ano gid no, may mga chance gina iya nga nagatupa ang aton nga rain showers and thunderstorms. So ang ining mga pagalaw naton nga ginexpect ano ni siya no ang tuga ni siya sang LPA. Ang hangin naton may na tubtob baganagan sa direksyon ng Bagatnan, nakatundan tubtob ng Bagatnan nga muniya magadala sa nga makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:31 kanang sang aga, magatunod ni 6:13 karon sa hapon. Ang aton nga latest weather update ako si John.
7: Sir John, Sir John. So expected nga subong semana mangin magalumon although nga subong dere sa Iloilo City. Mayong tiyempo. Pero after sinabay afternoon, sir, mangin maulano naman?
14: Yes, sir. Posible na siya kasi siguro karon sa hapon. No? Kay, actually, ang kulang taon sa ating satellite, sir, lapit na lang din no? Ang mga galom nga, nga, ano, ang approaching nga galom sa ato. No? Actually, ito sa, ano, sa northern parts ang Panay. Actually, ano na, no? Ga-start na siya, no? Build up ang mga galom kag actually may mga ano nakita no na kita nga approaching na ganing mga paulan sa may Carles. So kita bidiri sa aton sa ano sa dalom dumidyo malayo-layo pa sa aton. So posible siguro magano man tanong magalumon man ang aton nga tiempo base pero siguro karon pa ang una siguro ni nga maigo gid ang northern part sang ano no sang Panay. So ano siya no either din man ma-diretso ang ano ang LPA either Visayas man siya or Southern Luzon kinalanta ni preparahan kay ang ining low pressure system ano ni siya ay malapit sa aton nga region so may potential ni siya ka mahatag sa mga paulan so kung kapin pabilo ni subong te syempre ano na balik trabaho balik eskwela na so make sure gid nga may ano kita no may ara kita ano or may ara kita dala pa yung blah preparado kita kay ba just in case nga magtupa ang ulan na karon sa hapon.
7: May dala kang payong, may jacket ka, may bonnet para hindi ka mabasa. Tapos tumarga pa gidayon na Sir John sang D3 Bio DTX 500 kay may TC kompleto na. By the way sir, pertaining epekto sang heat wave dito sa France oh. Gina-describe ni Sir John as once in a generation heat wave. Can you explain it to us in sa layman's term abi nga perti gito yung init sa ila Sarao?
14: Yes sir, actually na no kuno no na nakita ko nang report. I think kinatawag nata nila nga Omega Black ang
7: Omega.
14: Natabo nga ano no nga phenomenon dito sa Europe. Mm. Actually, ano na siya, sir, no? Ang pagkabalukabi sa Omega Black, ano na siya eh, may high pressure system na siya nga nag- tiner sa isa ka area, no? So usually abi kung may high pressure area katang nagatiner sa isa ka location, ang tendency sina ang affected area is ano siya, no, naga-experience siya sang mataas nga temperatura. So ang mga pumuluyo na daan, ano siya, no, ang gabatsyag na init, gabatsyag na paang. Kapin pa kung ang ano, no, ang high pressure system is wala nagahalin.
15: Oo.
14: So na siya ang reason niya, siguro nga may ano kita, no, may ano sila, no, naka-record sila sang heat wave, multiple ano, no, instance ang heat wave. Kaya of course kung may high pressure system kita, abi da na nagahalin ang ano eh, ang heat wave eh.
15: Oo.
14: So ang pagkabalo ko na siya pag may hit, may ano kita, may high pressure system kita, ano na siya ang mataas na ang ma-record naton nga temperatura, mataas na ang aton nga ano nga ma-record nga heat index. Hindi ko lang guro ma-confirm kung ano ang ila to at the time no nga temperature kag heat index nga na-record at the time, pero may ano na siya eh, ang diri sa ato na bi parang may similarity siya nga natabo, no, pero hindi siya ano, hindi siya mambal naton nga Omega Black kay I think if I remember sang February patapos na sang February, actually may high pressure system man nga nag ano, no, nagparking man diri sa may Luzon. So na notice ko nga ang aton nga heat index at the time sang February, of course manubo pa no ang aton heat index, may amihan kita eh nga January February amihan na siya, pero once nagparking to ang ano ang high pressure system sa Luzon, nag-spike ang aton nga ano, no, nag-spike ang aton nga heat index. I think 44 or 45 degrees Celsius ata. Pero ang mayo lang to kay ang atong high pressure system nag-migrate siya dayon, so nag-parking na siya kadali, tapos nag-ano siya dayon, no, nag-halin siya dayon sa may Luzon. So ang aton nga heat index nag-spike pababaw, tapos nagbalik man siya dayon sa normal, no. Ang siguro ang difference lang sa ining dito sa natabo sa ila ang high pressure system dito sa ila, ano ya, dugay gid na galin. So ang pagano ko lang siguro, paglantaw ko na nagtaas siguro ang ila nga temperatura, tapos do nagtiner sa amo na nga kataason. So amo siguro nga ano, no, do damo to na ano gid na apektuhan sa heat wave. I think may ara ata to ano gid do nag na stroke, you know. At which is ano na siya, possible na siya maano,
15: sobrang init,
14: matabo kapin pa kung ang mga ano na, no, ang inyo ang temperatura is tagaas na.
15: Kaya
14: siguro basi siguro ano man siguro, no, kaya siyempre kung i-compare mo abi ang ano ang temperatura ta diri sa aton kag dito sa ila, of course diri sa aton ano, no, mas mataas ang aton nga temperatura diri. And mas ano siya, mas frequent nga mas mataas ang aton temperatura diri. So siguro kung kita is mga Pinoy, ano tayo, no, may matolerate ta amo na ang taas nga temperatura, ay dito sa ila ya ano siya eh, ang ilang at temperatura is medyo manubo. So kung golpeada lang magsaka ang imong temperatures, parang doon mo magawa ng lawas, mabilasan mas dasig ka or mas susceptible ka sa heat stroke. Kaya siyempre, gulpiada lang nagtaas ang imong ano, nga, heat index or ang imong temperatura. No? Dari sa ato niya, mas okay-okay pa di sa ato. Kaya mas matolerate na ito. No? Kita ganyan nga Pinoy, biskan gatigay tiinit, udto, pangapi pa ta, no? So at least may ano tayo, may medyo matolerate na ito. Ang dari sa ato, ang normal nga temperatura diri sa aton, I think diri sa aton do 37 degrees Celsius, 37-38. Dito ya sa ano ya, dito ya sa Europe ya, init na para sa ila. So isa siguro ka factor man isa ang ano, no, ang hindi sanay sa ano, no, sa environment or sa taas nga temperatura, which is amo man ang do dagdasig nga do damo bila na apektuhan or dasig sila maapektuhan sa heat stroke pag nagtupa na ang heat wave.
15: Oh, okay, usually dito sila malamig tapos gulpi lang nag-init, bala mo na nga damo sang care facilities sa Sir John nga ang mga tigulang bla nagkalamatay inang sa aton bla ng mga home for the aged, kung sa aton ka asilo di molo bla ang mga care facilities nga na damo gid ang nagkalamatay nga matigulang bukod sang sobrang init, Sir John.
14: Yes, sir, actually wala ko gid na ano ang iban nga ano, no, nga a full report gid, pero na ano ko, sorry, na na may nabasaan ako nga may ragi siya, no? May affected. And sir, ano gina siya? Usually mga tigulang ang mga ginangunang ano, apektado, no? Either tigulang or mga bata ang pwede maapektuhan sa ano, sang stroke. So muna ganin mo sa ano kita, no? Maghalong kita kag amo na sir ang isa ka binta akong nagaano kita sir mo naga bantay kita sang mga ano naton weather updates naton para at least antes kita yung blaser magano magagawa sa balay nato balanta ang tempo.
15: Correct.
14: Kung let's say kung maulan gid man or let's say kung mainit gid man kung mataas ang atong temperatura para maka-prepare kita. Hindi kita wala nga ano hindi kita nga pagwa kita sa balay tapos nakibot kita sa weather ti for example nagwa kita sa panimalay naton ti way tagali ka balo nga mainit gid ang tempo. So wala kita nagdala ano wala kita nagdala kalo wala kita nagdala sang ano no mga necessary naton nga ulubrahon para to combat the heat. So ang tendency mapektuhan ang lawas naton or let's say for example nag ano kita no wala kita naglantaw sang weather updates naton gali maulan gali way takabalo so wala ta nagdala payong wala ta nagdala sang mga necessary naton ng equipment no para panangga sa ulan pero so ang natabo ang naulanan ta nabasa ta.
15: Correct.
14: So I think isa sa mga binta sir and gina-encourage man namon sir no nga mag-ano gid mag-monitor gid sa aton nga weather updates just in case may mga ano kita no may mga phenomenon kita nga ano no nga for example sine may mga ano kita may approaching kita nga LPA may nga may potential pa no nga mag-develop si sa kabagyo prior sa iyang landfall so kung hindi kita aware nga ano no nga may bagyo gali nga maabot so kisa kakibot ang tanga nagaula no so hindi kita prepare so mas mayo nga ano kita gina-monitor naton nga weather updates dasig man na sir mga ilang man na siya ka minutes sa balanta na dayon ng aton nga weather
15: kag magluwas sa public nga naga pamati sang weather updates amo nang ginauna gid naton sa program ta ang mga construction site subong mga engineer tanan na iti base sila nga they're hoping nga maayong tiempo para malagas nilang ilang mga deadline sa ilang construction sites sa Sir John so ga pamati sila sa aton that is why nga subong aga helpful very helpful gid ang imo sir nga explanation sir salamat gid ha for taking our call thank you.
14: Yes, sir, thank you.
15: Nice to see you morning.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Las 7:37 sa aga. This news is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.

0: Ladies and gentlemen, presenting to you the newlywed couple. Mabakatin, ano kao? Balanyo sa bunga, John! Roman, John 30, doon bugto doon niya hurangos ka, John, ah. Hindi doon mag-iwik ya, John. Ladies and gentlemen, presenting to you, Mr. and Mrs. Chihuahua. Nga ang ginatawag June Bride. Nga ang dapat sa iya, June, kagid mapakasal. Fetchy? Hindi kailangan yung magpakasal ka. Here comes the bride. Here comes the bride. All dressed in white. Dapat namo nang imo kanta. Hindi nga, here comes the bride. 3 months inside. Hindi lang bla. Anga-anga June now, June bride. O sino may ngagaw da pakasal subo nga June kay para nga tawag yon sa nga June bride. Ladies and gentlemen, presenting to you, I request everybody to please rise. Nonoy Lopez, nadilin sa utong. Mamakatid, ano kan, ano tubok ni mo? Kalma lang, bla! Alas, ano kan, pakasal? Oo, ama, kuhain ko madunar ka, kuhain ka ng litson, litson de leche. Mga ni litson nga de leche, blank napay, kita mo na. Kagawa Roy Parian Fama sa sa Sambagaro. Kadlaw gid si Ma'am Betty, ha? Sano do man ikaw mamart sa Ma'am Betty? Ang bali anay si may nini dyan. Ay, hindi lang. Ay, kalma lang. Blaka yabansis, ha? Here comes the bride, all dressed in white. Tapos makanta ka rin, on this day, I promise forever. Doon ginakilig si Alira, ha? Hindi ka naibla magdali. Biyaan mo ko dahil nga, hindi ka naibla manabla. Mabakatan na naginhimo mo sa programa mo, kalma lang bla. Kaya initanan may mga explanation mo. June Bride, subong June Bride. 7:40 na sa aga, there is a Foro de los Pueblos. When we come back, ang report man ni K5 Karen. Kaga sa aton nga mga intern, ay ang Iloilo Sports Complex may bagong rubberized oval. Kaga tagtaganay isang bugas para sa masa, hiwato na subong aga. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mga mabuti ka.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika. DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotic. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporebiotics! Dina-maintain ang pH level sa feminine area! Sporebiotics! Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporebiotics!
4: Glaucoma, eye care, gold, capsule, bacterial conjunctivitis, o pink eye, eye care, gold, capsule, eye allergy, eye care, gold, capsule, cataracts, eye care, gold, capsule. Ang eye care, gold, capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care, gold, capsule, para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang eye care, gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care, gold, capsule, mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Dalao magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kapulkatol.
13: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: Oras alas 7:48 sa aga. Oras kinadulong sang Clinica Sporebiotics kag DTX 500.
23: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
22: Sa mga conscious ang ilang panit, mangin flawless, mangin mahamis, abi pang habon kamo DTX Beauty Soap. Tanan nga punggod ranggas mo. Mabitog-bitog sa punggod mong ina, sa guya mo ka, kagas na, basta magpanghabon ka, daily nga paggamit, regular nga paggamit, DTX Beauty Soap. Kagpala nga mahumot ang ilok, Clinica Diofresh. Christopher Piape, paiway tanay baboy. Lutik lang tanay, subong, baw na may adapli ni Sir Christopher Piape. Oh. lutik nga kalabasa. Tapos pare, saan mo na Sir Christopher ka kanon nga gamay kag DTX Coffee Mix sa Buroso na na. Mighty C Morning, Ma'am Jinaline Arceo Amaro. Jinaline Arceo Amaro sa San Francisco, Agusan del Sur, Raquel Gubatanga, Mighty C Morning.
23: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
22: Dito sa Dumanhog, Cebu, sumugod-subong adlaw Lunes, June 29, dumili ana ang mga estudyante nga magamit sang cellphone sa eskwelahan. Mando ini ni Mayor Efren Hika, ang sino man yung estudyante nga maglapas sa pagsulundan, magresulta sa pagka-confiscate sang cellular phone, kag ibalik lang ini sa katapusan sang school year. Grabe, oh? Pagkatapos sang school year lang, tinutuyo sang bago nga policy nga mainganyo ang mga estudyante sa elementary, mga pupil, nga magbasa, magtuon, kag makigangot sa ilang mga classmate sa baylong nga magamit sang cellphone samtang ara sa eskwelahan.
23: Foro de

ng Dulonggan. Nga nga may kapulang Dulonggan, ha? Nga nga ginatawag naton ini Sir Jesse James Carvilles nga henerasyon. Ano ka masubong henerasyon? Generation C? Ano nga generation? Basta generation nga ano alpha? Ang amo ini nga henerasyon subong nga may kapul ang Dulonggan. Ginistorya mo abi magsabat? Gili kay may kapul Dulonggan niya kay iPod. Ibisan galakata, walking, jogging, may iPad. Amo na yung henerasyon nila. Di may mga nagadal. So gani, ngay balik ang disciplinary authority sa mga manunudlo. No? Sa una, makasala ka, huwag ka kapamati sa manunudlo, habuyon ka sang tsok, kag pitko niya, buli mo, kastik, okay manaw. No? May disciplinary authority. Ang kabataan, Haidza, Alarcon, Halyurina. Pero subong niya gamay-gamay lang, you will be charged. Ha? Kung singgitan mo siya, verbal abuse dayon. Ha? Tapos nasalapay mo lang, physical abuse na dayon. Amoy na nga nagataga mga manunodlo, kay base kung makasuhan sila. Kag ang mga ginikanan, no? Tani, itugyan ninyo sa inyong, sa mga manunodlo, ang pagdisiplina sa eskulahan. Kay may iban nga mga kabataan nga kung sa balay doon yung magpati mo. Pero kung ang maestra na ganyan, maestro maghambal, mabanga ma, nay, hambal ni ma'am. Di ba katarong? Oh. So ginaluso, nga ibalik ang disciplinary authority nga nadula na. Kaya nga man, gamay-gamay lang sumong singgita mo lang buko! Pagka mo kulog pamating ha! Tingnan ka ba tayo sumong ma-overthink na, may tapos may paranoia na. Kaya na-stress na siya. May mental problem na siya. So ang mga manunodlo, nagatagam, kay masalapay mo lang gamay, ma-charge ka na yun sa physical abuse, or gani, ma-huro-huro ang niniganan, ma-adlagan na yun kay tulpo. Sa una, sa isa kay stasyon, ito nga nagpamalpag bass drum la. Subong niya, kung ginpitik lang, abig, ginbinting lang, galing kayo may salaman ng bata, ipaltulpo na yun mo. Am I correct, Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Raquel Gubatanga? So, ginadusok, ibalik ang disciplinary authority. Disiplinahon, ha? Santo man niya sa guidelines, hindi man niya nga pinagusto. Kagkaibalo ka, nga ang buli, ta? Ha? Take note, ha? Saan ka pamati? Subong, why sa malain, hindi sa bata nga buli, ha? Or aton may latrasan? Nga ang imo nga buli, ha? Ang imo bot, B-U-T-T, bot. Ilan tawabla, pikpikabla. O, oh, dalian nyo, dalian, pikpikabla. O, oh. Anong natalapangdan mo, Ma'am Laura? Anong natalapangdan mo, Sir Eric Gose? Ma'am, Mami Asun Pineda? Ha? Anong natalapangdan mo, Oleng? Kinpikpik mong bulay mo da? Ang imulatrasan? Huwag ka magsarabat mo. Ano? Anong kinalain niya sang sa iba niyo parte sang lawas na Ma'am Criselda Buiko Lumuhin? Ha? Anong na-feel niyo? Ha? Damo lang buli, ta? Nga man, it was designed. Ha? Nga kung may disiplina kaya ni bata mo, diri mo sa buli ang pako, no? Kung init ulo mo, Sir Paul, ibaw hindi ka ginmangampak sa mga butko na? Sa buli, gid. Spare the rod and spoil the child. No? Kung hindi ka kay balo magampak sang baraknot na or gani ng paha, di ginaspoil mong bata. Kaya mo na, subong, kung nga nga nagadamo na gid ang mga kabataan nga mga wild na gid. Kag, sang una, mabaka nga, hindi ka magpagabi, ha? Kay basikon ka, sugata ka na panulay. Sugata ka na isang malaot. Subong ya, abi mo, no? Abi mo ang ginimo, isang panulay, no? Little by little and subtle nga pamagi, no? Why natuod ka pagabing kabataan? Ha? Pero, ano naman tabo? Dito nagapabukot sa kwarto? No? Kag dito naman ginamat-amat kaon sang social media, sang Gorbox, sang Roblox, sang ML ang ila paminsaron. Amo na nga violent sila katama. That is why nga tong bata, bala to nga sino to, si Steve Nash nga dito sa Tacloban, gamay nga bata nga kung kita gani maghambal daw hindi gani makatudos kalusa. Pero nahimo niya ang pagpalupok, 38 kabala ang nahimo niya kag nagpatay sang tatlo ka mga biktima. Foro de los Pueblos. Damol bulita, hambal ni Ma'am Betty, correct? 7:55 na sa aga, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: manabla nga permi na mga kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom BTX 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir JP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
0: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
0: DTX 500.
2: Masaligan,
0: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay,
4: imo edad.
3: Ay.
4: Kung gusto ka indi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past indi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Te, imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no?